0: jeuf cheikh mohamadou muntaha mbake
1: insam
0: dal na fi yag lol te wir
1: amin ya rabbal
0: alamin
1: amin amin ya rabbal alamin amin amin amin ndeysan
0: jeuf
1: ndeysan
0: abdou jeuf seigne khadim
1: eh seigne abdou toi kar sant nañ bu baax wax deug yalla vraiment
0: ndeysan
1: ndax ni mu kax rek deg na sum jang way tim deg na fi waxtan
0: ndeysan
1: te da ci am solo jangkat boko dalale ngeen waxtan
0: ndeysan
1: ndax amna ñoon ci biir waxtan bo ci dañuy jari ñoo amna ñu mam jang mom mo leen cey neex
0: ñoo cey neex deug la
1: deug yalla kon ñi ngi lay sante bu baax baax ndax ñu soxlo li wax deug yalla gis nañ ko
0: ndey sante ngar
1: ko ñi ngi ñaan ci borom gën la wër bu baax gëna ndig wër baat bi gëna ko xam xam bu baax bak Cheikh Khadim
0: amin ya rabbal alamin
1: ko ñi ngi content ñi xam nañu doon nekk ci internet bi baax YouTube bi
0: ndey sante
1: ci Moustapha ngom ñi ngi koy gërëm baax sallar suñu mbacké baax xam na sax nak mbolam ñi xam rek ñi ngi ci commenter xam na né
0: ndey sante
1: waxté bu di motax duñ ci bëgg yaata bu baax way ñi ngi lay sante ñom ñep ñu xam ñu ngi na ci YouTube bi ñep ñi ngi di gërëm bu baax ba
0: ndey sante
1: xamna kon rek dama jox sore kaddi amna ay tagato bu def xamna rek lo xamne ba nga ko ci ñambaas te kefin ko rek
0: waaw ñu ngi lay sante bu baax yow
1: jere jef
0: di la ñaanal tawfiq
1: amin bak bar señ ci wax
0: di ñaanal ak wir ak ak man
1: amin bak bar señ ci
0: ak matuka yu meut seuk barke waron tuba
1: amin ya rabbal alamin
0: ba sey yene ci jangate xeside yi yalla nako suñ borom motli
1: amin ya rabbal alamin
0: nun jangate xeside yi tamit suñu yene ci yow yalla nako yalla motlil
1: amin bar señ ci wax insha
0: allah barke waron tuba
1: amin amin amin bay
0: nang siar kep kuy beugé xeside di siaré baax baax nak sama wolere bop suñ Moustapha ngom nga xamne mom yalla dogal ni di lepp ñokay and di siaré baax sama gaay yi ma andal serigne galas mbay serigne mout fay serigne cheikh mbay non ko ziar baax baax di ñaanalal cheikh abdullah mbay guddu fa nak ko guir
1: ak
0: jabotu cheikh abdullah mbay kere yep di beral nuyo ak siar ak serigne modou mbay ak serigne khadim mbay ndax wax deug yalla seen taxaway ci man xamna ko bax yalla xamna ko serigne khalil mbake ñong koy ñaanal guddu fa nak guir ma ngi ñaanal sama wayjur yi nga xamna ñom la nekkal yalla na ma yalla baye ak ñom lu yag nak
1: amin ya rabbi amin
0: ziar bax suñu bi jajan kat sama nijaay ak serigne mbay njaay mom sama kilifa la ño bokk ndey te sama maga ma ngi ziar bax ziar bax wa cornice
1: ndax ko ni sax
0: ñom serigne ousmane ak ñom ibe njaay ak serigne mouro ak basak omar ak ñepp rek serigne moussa njaay taxi manit ma ngi ziar mom ndeysane ma ngi ziar bax yalla nako yalla dem bram dem yor taxi bopam
1: amin bar serigne
0: ko ben
1: ay taxi wa ndeysane
0: ko mo faté xamna sama xelal serigne bakki njaay xassida waaw mom ma ngi ziar mom ndeysane
1: bakki njaay xassida
0: mom sama mag ju bax la waaw ku ma tuddu dal jappal ni sama xel mo ci yegul rek waye sama xol yegg na ci wallahi seigne kharim ñu ngi lay ziaru bax
1: ndeysane bëgn na la seigne abdou
0: di ziaru ñi nga bokkal nekk ci bërepp bi di ziaru kilifa gi nga xamne bërepp bi ci mom la ko suñu borom jaarale mom muy keno ci yoonu mourid ci ay waxam ak ay jëfëm ndax li mu def ni bari na ñu yor alal diko jëmele fenen waye mom ci liggéey Seigne Touba rek lako jëmele
1: lan di sante gele
0: yalla nako yalla gëna taxaw gën ko doli katam doli ko wër bark Cheikh Ahmadou Bamba Khalid
1: amin amin bark Seigne Touba
0: jere jëf
1: wallahi bëgg
0: na ñëpp am jam
1: amin amin bark Seigne Touba Seigne Abdou waaw ndeysaan
0: dama faté sama kilifa Seigne Saliou Mbaye
1: waaw
0: nga xamna mom moy sama wajur tay ci kaw suuf ma ngi koy ñaanal yalla nako yalla baye ci sama karam
1: amin ya rabbi amin
0: damay dégg Seigne Abdou Karim muy wax né da am ku ko ñaanalon nako yalla na nga doon khalifa Seigne Touba Seigne Abdou Karim nako ñaan goguma ñaanal da bëggumako ndax khalifa Seigne Touba bari bu mu ko doone dina sul sama mbokk yu bari bari bari do ko doon waaw mo taxit mo ñu ngi koy ñaanal guddu fan
1: amin amin amin
0: ak wër
1: amin amin
0: yalla buñ ko gaawu wutu
1: amin barke Cheikh Khadim amin ya rabbi
0: ngir jëf
1: ndissan ngir jëf Seigne Abdou sant nañu baax tabarkala gëre nañ ci wax di gal ndax ma sha Allah ñu watim ñew nga ci waxtu tabarkala ñing ko bëggonte defé ngal nako nonu kon ñing ñaan ndissan lepp lu am da ya ko yoree ci xess de suñu borom def lak bar Seigne Touba waye ñakul am ñu xamne bëgg nañ la dégg
0: ndissan
1: ban ni mo nga leen jox ngir ñu dégg la ku la bëgg jangulo wala sapp bo xamne tabarkala
0: ndissan 77 lañuy def 338 1847
1: ya rappelé wat ko
0: 77 338 1847
1: tabarakallah ma sha Allah
0: wa kay
1: ko la ci contacter dina la jot directement
0: gogu bu mom yagal na ku ci jaar di nga ñu fi fekk mo suñu tank
1: ma sha Allah jere jeuf mbay sant nañu ba gërëm lañu gërëm ci mbolam dañ ñi xam nañu do ana ñi jotaay bañ ko dooré ba tay gërëm ba nak señ mbacké kemi xam nañu mo tax ni sañ jotaay bi la am kon mo ñu ngi gërëm baax kébi diko ñaan tawfiq
0: amin
1: ak mbolam rek jank tax yépp di leen ziar baax di leen ñaan jam ñepp ñu ngi ñaan lepp lo xam na yank yott ci xëdri yaan suñu bari yowal ci barké cheikhul khadim
0: allahumma amin
1: gërëm tim mbokk yi xam ñum nga ñew jotaay waye mbokk yi xam tim don nañ ak ci jotaay bi ñëmit ñu ngi leen di gërëm baax di leen jaajeufal
0: amin
1: leen ñaan tawfiq xam na kon rek fan ko doore fan ko taggo ñaan ko teddi cheikh mohammed muntaha mbakam cheikh modal bashir ñaan ko mbakk yag agu rek na lek ci barke cheikh khadim ak mbolam jappu cheikh khadim way ñaan bass ñam di khadifal diko ñaan fal yag gu rek na lek ci barke cheikh khadim ak mbolam jottu maaf zeke ak mbolam talibi way ñaan ak mbolam khalifi lek dere ti wa won jassani sen ci rebu lay di len nuy baax di len ziar te di len ñaan jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alayhi wasallam ñaan ak mbolam cheikh seigne touba ñaan sen khalifa yag lol agu rek na lek ci barke cheikh khadim waftah lana kull babin kunt fatih li salihin min al khairat ya allah tabillana amrana sha'ih lana badana wa hadina rutu wa tawfiq ya allah bamba fep yal ni fete fep ku nek ci lebar bamni ko roy ak rom yalla bam sama bare man sam samduru yan sam ñep mo man ar tulum ar war yan ar ñep tay fann guddulot ak bare fann guddulot ak bare aji fay sane batin dépasse passé passeport villa voiture visa yalla nako sunu la ci bassé xale mbok jere ngeen jeffe ante programme radio jant bi fentu ba 95.2 jere ngeen jeffe ni jotaay inshallah mbok yi jere ngeen jeff jere ngeen jeffati ahina ala

0: দেখো যখন গেল চলো।
1: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibe yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ca Ñaram 88.6 ci Ndakaaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah. Su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. Am na benn rajo bi ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme yi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme Jant bi ba tax faral ñaare mbokk yu bëri buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo Jant bi la. Ci kaw loolu nag ñu leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci fréquence Jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme Jant bi. Ngeen xam ni kon rajo boobu le du rajo Jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xam ne que noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom moo di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: min hobetida e wa arju indahu nuzula alhamdulillah wa salla abata ala allazi bihi lana alhuda bata sayyiduna muhammadin wal ali wa sahbihi sawina walil wali wa tal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ashkuru rabbi ala ma qada lana alqadima shaykhuna fanqada fa ni'matu arrahmani la tu'addu wa lam takun tuhsa wa la tuhaddu li ghayrika la nashku ilaha alwara amra وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فزاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه وكني باي خلتي رجل جنت بفهم توبا 95.2 أكي تمني باي خلتي لارك أفهم لغة 94.6 Nikrone Tchanyer FM Dakaru 88.6 Dalilin Jam Khulafa Al-Qadim Khulafa Al-Qadim Bisbuset Chiwaktuwi Inshallah Khulafa Al-Qadim Nishiwaktayna Khalifay Sering Touba Ginnamma Tatan Akarot Chisente Dengay Jiko way sen doxin ak sen doxalin wu sel ci lepp di ñariñ kasse magi yeesal sama cant magi yeesal tay feddli sama jaayante ci sunu sang sunu serin cheikhana ci ahmad al qadim radiyallahu anhu yalla ñu nangul yalla suñu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna mbolem suñu kilifay diini jere ngeen jef yalla suñu borom defal len tawfiq ak muccu ñi jitu ji ci keeru deug ge ci ñoom yalla suñu borom di yeesal yermane ki leer ci maangi jaar ci buntu bi maangi aw ci jawriñji mang koy jaaré ci borom pasté bi ak mbé témi kon dal jamuji di cheikh mohammedul muntaka yalla suñu borom dolli ko kul shay'in yuntaka cheikh muntaka yalla fi yag lol tu ba lepp lu mu yéné ci liggéey khadimul muntaka cheikh muntaka yalla wax ca yalla jëf ca lu kawé bëpp ñor mbokki xariti waytewli
1: Tenere FM 98.6
0: manane ñi len di ñaanal mucc ak tawfiq mo lalu nak ci cant gokk sant nañu len ko ci bayyi gi xel di sakku na ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq tay sakku ngeen ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla tay sakku ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak jéggelam delu di sakku ngeen ñaanal ñu lepp lu ñuy wax ñun bañu koy jëflante kon lepp lu may def mbama mel ko mbama wané ko mbama nekk ci lepp lu may yëngutu kon lepp lu may dox mbama koy doxal lepp lu may wax mbama koy jëf samay jëf yi nak sama waxin sama jëf yi nak sama doxalin sama doxin ak sama yëngu ak sama dal na yalla rek tax na teggu ci deug ak mandute kon day moy la sel rek kon batay na yalla rek tax ma bëgg tank nuyu ak ziar bëgg tank ñaan jamm ak tawfiq kon bëgg leena wax ne assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki dañu bëgg ñëw ci waqtasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu man ki ma bëgg wax xana farna leer kon li mbokki dañu bëgg ñëw ci innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum kenna leerati mbokki dama bëgg ñëw ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne masalul mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mbokki ki ma bëgg ñëw tay dal moy ki nekkon juroom ñaari lu khalifa cheikhul qadim radiyallahu anhu kon ki ma bëgg ñëw tay moy sin cheikh sayyid al mukhtar borom pasteur bi ñu ñu rafet ji defey kon borom yene juré ji ta rafet mo ne kon juroom ñaari lu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu angi siyar seigne mustafa moy jeuwriñam di jeuwriñu atup cheikh mohammed lamine di siyar njabotu seigne cheikh sidi mukhtar di siyar njabitu cheikh mohammed lamine wa di siyar njabotu cheikhul khadim Si Ahmadou Mokhtar doko waxtane ci sa xel du dem ci waqtasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu baye bo ma diko wax ak waxat wa sa suma ñewé nak dess na ko jëli ci benen angle bu bokut ak bañ waxé won kérok alquran mel non bis bu set nga wax ab aya waye boko setantali bis bu set day mel aya bi yow mi ngi yes ci yow yang koy doko wax yang koy doko setantal motax waqtasimu bi hablillah jami'an waqtane nagn ko fi ci cheikh mohammed mukhtar cheikh sidi mukhtar way bu ngeen diglo da ngeen xamni angle biñ koy jele wat dana wuté bañ ko waxtane won yalla sunu borom dane waqtasimu moy len lo ngay nak moy du recc ndax bu fekke ne nit dañu koy genn ci ab ten da sobu won ci ten ñu diko genn ci ten yor ko ak boom ana numuy def ci boom ka dañ ci ngoy façon ngoy go xamni xana lolu bay bo ñe rek deug deug moy ngoy kon ngoy aw jappir mu deugar la wo xamni ya ngay tinne bo ci baye botu man nga alko man nga gañu kon dessa ngoy ci dara ngir mu musal la waye tam dessa ngoy ci dara ngir mu yobbu la ci barap sangam fo xamne dañ ne fe fu kawé la ñu ne kat bara fa kenn mëna dem ngir mëna liggéey lañu liggéey wala lañ fay def dañ leen di tak wala bo ñum dañ leen ngoylo ci boom xacc la nga jikko kon su boba yakana ne dang ko tey teyin wo xamne bëgg ag fa nga jëm moy tang bu ko tey non ca boko bayyi bootu man nga recc ca kon mo mala ag waye musiba man na la ca fekk kon xetu ngoy wo bu ko raw nañ ko ngoy ci boom ak yalla boom yalla dogu ñew no moy la ngay ngoy kon jëf ji moy ngoy lu bu degeere ana ci la ngay ngoy lan la loolu da wara degeer ana moy al ghurwatu wusqa lan fi samalaha lo xamne lo ci ngoy ngoy du dag bolom takku mu bari man nañ ci ngoy way du dag kon dafa degeer motax kon na liñu ngoy da war doon lu degeer kon nit ki limuy dem ba ci ngoy mu doon lu woyef lo xamne legi te mu dag bo ngoyé ci aduna legi mu dag di aduna du sax al aduna ji dina top boy dug ba mel kon day dal di dag daraje ji nak pal gi nak daraju la ci top boom gogu degeerut kon bu ko ngoy bu ca ngoy te lu degeerul sax mune su ca ngoy ne bo tambale mu dag bala nga ag ci ngoy muy jappu wo degeer bobu mu dag moto sunu serigne ni kon jappal ci alcorane ndax boom moy boom gu ngoy gu degeer gi wal urwatu wasqa fa mumsikaha qad yafusu ila al mawla bi jannati moto sunu borom ni waqtasimu bi hablillahi kon ngayen moy ci gumu yalla ko ñepp la degeel way da me jemiyan bimu dikke da ko gëna ci niñ ci mëna degg daf ko feddli jemiyan moy yeen ñepp way jemi jamu da ci feñ di firit boole kon da fay mel ñun ñepp buñu boolo buñu andano ngoy ci gumu yalla dañu wara benno kon dañu wara boolo kon jemiyan gogu mëna sa ko ci degg moy ñun ñepp nañu ngoyando kon ño bokku li ñu ngoy kon nañ andado kon bokku li nga xamne mom lañu sam moy suñu taxaway waye li nga xamne itam mom lañu bokku ñun ñepp kon jemiyam wala tafarraqo bu len tekkale ko moy kon bu ne gum gi ka diatu nak yina tey fi ke tey fi ke tey fi kon takhaliko amna waye ñepp bokku no len seselo bokku do fenn fa ngeen ngoy ci gum gi mu xacc len yobbu len ca barab ye gëna kawé ye ñepp ngeen andato ye ñepp ngeen akato kon buna tafar ko kon wala tafar ay ñu mel na ni moy jëmi doxinu ci Seydou Mokhtar mom day ay digëlam niki ay kilifaam yu ko jitu ba tay fu mu nekk ni li tax mu gëna nexa top moy da ca jitu motax da ca matro yi kay motax ca na top ko dula jafé nax da ngay xam nang koy topé ndax lan ndax da def nga gis kon defé ko nim ko defé rek su boba jafé ngay ndigal ta rafetal nga sa Seydou Mokhtar bim ñu fatalé ay bi di alquran yalla di ci soñé di ñu digal ngir ñu moy ngoy ci buumu yalla ñun ñepp nak mota sa Seydou Mokhtar daan ne buumu yalla gi ben la nga jita ci alquranu kayim ben la su jëlé alquranu karim lepp lu ne bax na ma nga ci biir kon moy buum gi mu dal ne kon ñun ñepp nañ doon benn kon ndax li ñu dajale benn la boko doon jël par benn bu ci nekk tam benn la ndax boole l'islam ñu boole l'islam benn l'islam gi la boone alcorane ñu boole donte mënoone l'islam ba do tagge ne alcorane boone alcorane te waxal nga l'islam ndax mi ci biiram te moñu ko leral kon alcorane joji ñoko bok so ke alquran da nga wax kam jaar ci mom ba ñew ci ñun ta moy nga ñeey yenen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ki ñoko bok ñoo bok waxtu julli juroom ño bok warté fu natta asaka nañ koy défé tam ñoko bok añ maké nak ñoko bok acté ci bumu yalla nak dafa don dafa am lu mu lacc acté ci bumu yalla dafa am lu mu lacc namu lacc moy muñ ndax ñi yaq nak dafa bari ta aduna nak bu fekke jappoko ne da nga japp bumu yalla aduna mom dalay bëgg defu non manam wujju la lay def ndax ya nga japp ci alakhira ci ñom ñaar ay wujju lañu su boba dana mëna metti ci yow nak ci aduna waye bu ëllëgé mu neex de ci kon su boba lu metti won fi dang ko fatte cheikh sidou mokhtar dal ne kon nak nañu benno dal ci jitu nak mom wañu yoon wa jiflentem rafet na lool ñeel mbolim képp ku ma xamantel ci julit ñi képp ku ma gis ci julit ñi da nga gis ne yermane ja yitte ja da cey feñ lool rawte ñi nga xam na ñoy kilifa yi bindete bataxel yonente ndaw da na xew ci magña setan sax da na am donte jamono ja fewon na demoka yu yombul ate wut donte ben yoon la ci admi wala sax mu upp ko teewut mom da na fex ba seen mbok ñu difa tek seen tank waye nak suma waxe mbok yemu rek ci mbok men waye nak mbok l'islam ngay da jara di cekki jeku bu jamono tanche ba nga xamne tam jog dem jafena yit ñom dana yone ay ndaw waye tubarkala dañu bindante bataxel ndaw li ben ñu jox ko bataxel mu dem wala ñu yenni ko ay cardu mu dem bo ci nak ay teranga ak hidaya ko ñom dañ da jox ko bok bu baax rawti ñu jox bok gi ëpp solo moy bok ak l'islam cheikh sidou mokhtar na doxé lu mag ñew ñu la yor ndax ci mag ñi la bok nak ci mag ñi la bok ta ca mag ñi la bokit bok ci mag ñi ak bok ci mag ñi bokkuñ bok ci gañ ak bok ci gañ bokkuñ kon motax mom ci gañ la te moy ñi nga xamne raw lañ waye tabarkale itam ci mag ñi la ci moy ñi nga xamne jitu nañ jitu ci lañ ci lu bax ak u yiw ak ngeenelu yalla motax bam nekku khalifa serigne bara non la melon ci jeufrent prophète ñel mbokki julliñ ci ak ubbe ko ak am relation ci mbokki julliñ ni bam nekki khalifa serigne touba yi bam nekki khalifa serigne bara ak même bimu ne ba nekki khalifa serigne touba rawatina noone gis nga ne dafa gëna doli ko lool fuway joge ci ben atti karu dene ji bu dikke ko cheikh sidou mokhtar da yakarna xana joge gut fam nekkone

ci bokk da bari ndax la ta mo nek tisi ñako jëlé fam nek mo xam ci gëndal lañ ko jëlé mba ci benen match premier ba ci ñiko rabbu ba nim démé ci tayir ba kako ñaw ba nim démé ci kako jaay mu dik jaay lako bu féké dang ko jënd ko fam jaar bari na te yow do ngi mëna lo sa bop lo lepp nak kër gi nga dëkke nonu walu ma so ngi ci feriari fe comme niñ ko tuddé ci fera yéré bangi ci ministère bangi ci ministère bois les sa ministère métal yi bok ci peinture kat biñ mi ngi ci carreleur mu bangi ci bu fekké da ngay carreau ak yenen ak yenen yenen da dem ba dëkk ko meubel yi yalla ko jaay bu ne ñi defar ñako liggéey yoy yep da fay dal di bokku ci ciow ci kër gi nga dëkk ko ñi ci bokku bari na kon nit ki bu doon mom dong yaaka na pour mu dund tane jafé nit ki bu ñew aduna du mëna bopam dara day am ñuko jappalé dara am digënté bo xam dañ koy jappalé ba man ñew comme ci boba bu ne ak man am na tax mu bëgg faatu lool lepp bëgg japp na war na mëna dem mom dong ngir daraaji jum am wala barke bu am ci fekk na kat lo am barke daraaji xana sax bëgg dem yow dooma ak sax bëru da am fu mu yam de waye ñi xam yalla boole na ñom nga xam ni sa yenn xéewal ci ñom lay joge ñew ci yow mo xam lu jëfëndiko ma lu mëna doon ñoñu mom fokk nga bayyi leen xel na xam nga ni mëno dem yow dong kon yalla ci mboron dafa bëgg ñun ñëpp ñu andano waye di dimbalante doon ay mbokk ben mbokki bindef lañu sa sidi muhtar bindef mu ngi ci bëgg na la yërem na la ba ci nak sank lañu bari lu gëna tuti ci suuf nak dafa bari yërmane yalla ci mboron dafa bëgg ñu yërmante ba ci suñu mbokk yi minde fi suñu mbokk la ndax lepp lo xamne ay nit bokk nañ ko rek ay mbokk lañ ci kon nan leen yërem bude jur gi wala sax mbam yi ak fas yi ba ci dileen bu leen di war ñu lay dewal sa taranga nga war ca sant yalla xana dir jël sa yat wu reey di en ko dor te bo fatali ko ne ne bu ne xontu borom yow yaay doon mbam mi doon nit ki war la wala yaay doon fas wi doon nit ki war la ba ci jur gi nga jëfëliko ni sam ak yeb bu soban ci borom fañ nek yow ya fay nek karan moy sant yalla moy yeureum len tay fatal ci jëfëlante ak ñoom ñu bokk nak ñew ci aduna kon bokk wa aduna ci ñep ay mbokk lañ nit ñep doom aduma yep ay mbokk lañ ndax ñoo bokk bayiko ci mam aduma waye tubarkal ni bokk afrique ñep ay mbokk lañ xam bo gisé mbotay xéedi di am moy kina biñu jogé ci guerre yi dañu mu ci xamna kenn mu ta demal sa bop yow donc té ñepp ay mbokk lañ bokk no doon ay doomu adama ñu na kon fokk ñu jëflanté ñu wut kurel gu len dankali kon xam nga ay mbokk ngi non ci ben ngir bëgg benno donte la mara taxaw sax dess na way africain yépp da nga gis ay mbokk lañ européen yi da nga gis ñi bolé di def union européenne africain def union africain bo demé arab yi ngi ñuy def lo xam lu leen di boole leen té loolu nak sété gu ndax dal bakkan xana da ci lalu ak bëggu palak yeneen ñu ci aju way ñang koy jëm ta bala nga xamné diw ak diw yeena bokk don té bokk leenum réew ngeen dajé ci réew mo xamné ngeen dajé amerique wala ngeen dajé europe ci dëkk bo xamné ay tubaab rek fa né so ne teul fenn rek jakarlo nit ko ñu do li jënté té ñoo Sénégal dëkk wala ki fum dëkk wala ki sama mbokk la am sama mbokk mère la wala dé yow ñool la rek di africain rek do na sa mbokk ba noot da ngay mel dang ci migmig té mo xam da ngay wétaliku kon bu dé tongo gé ñak mbokk gi xana buñ mbokk no nek afrique lay do wo mala nak yeen ñi bokk réew nak

0: yeen ay mbokk ngeen yu gëna fédéliko ca fa ngeen dajoon fanen fudu ci réew mi bo gisé sa mbokk mi Sénégal da ngay wétaliko
1: niko no kan bokkal dëkk ba ci kanga bokkal men kanga bokkal dér manam yoy yépp ki nga bokkul sa mbokkum talibi ay mbokk ngeen donte yeena bokk non ak ci l'islam mu ca mbokkum julit kon bokko gogu sa mo gëna dëgër ci moy gam yi motax suñu borom né innamal mu'minuna ikhwa manewon lol ta moy cheikh sidi mokhtar motax mu xamal ñu tariika yi mag ñi bañ ko fi samp ngir takaliko taxut ndax ñom dañ doon jëfëlante bu rafet waxna ko légui di siarante way tubarkalla di joxante adaya
0: motax mu ne nak tariika bu mu ci mëna doon joxana ci misal la waye yépp rek lay wax ndax jëfëlante ci ñepp la jëm mu ne bu ci kenn nga ñi kenn li nga xam moy taxawayam digam ak li keuru diine ji mom mi la fa da yebal muy jitt delegation waye kon defana yu bare bare tam sax moko wax ñun ñu xam ko kon tubarkalla mom ñu ko ziar mu ci cheikh bara mom cheikh abdullah mom seigne bara xana di ngi digda ci suba jam na ma jekko jotaab jambaru salam ki nekkon ki nga xam moy borom jotaay yep rawati na jotaay bi dañ ci bëgg rek di tatan am jangi dem diko jema yaata kum ci carte ndax lepp ñeeri ñu sax mu taxal yana fi yagul tuwer mu nekk ko jant bi fum touba xar la seigne abdallah sam ñu ma andal ci ñeere fum dakar ola dañ ci seigne alou ndjay leer ge fum lu ko seigne cheikh lo ñu ma andal jub ak jubale jubo jek jek ak jar ñu ko yene kep ko dekk ma ngi dekk na fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañu am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx
3: wéx ci FM 88.6
2: dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fatawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginnaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy li metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique té bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndigli
1: bu ñëw FM
2: day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat digg da fekk né hernie discale am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 66 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé romantisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goiter lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am
1: drépanocytose 88.6
2: globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral derbi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemique am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche
3: ténèbres
2: perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
3: Nawal baraw ñi ngi lay yuho kaso wakano taw rabb koy xajde baw na yok xel rewagul nawal baraw ñi ngi lay yuho kaso wakano taw rabb koy xajde baw na yok xel rewagul aw rabb ne min doto seru xajbu ko baw ku de fiye maka naw ko ke asal rewagul marax bu ma se ñu na bidiw bu leera nga ne wérit bu fekke ñu na leeram gi ëpp na xel te xam ne jant bu fenke kenn du yéem aka naw ku dee si yéem aka naw kookee asal rëwagul sayaana ngi dégga ngi ab teena ngi dexa ngi tegee ja ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal téewul ku nekk fi say kem ngay manee amu tur ku am fi say kemu tur saw ngañ rot ma asal gasal di wéy yow te bul geesoo te jal ba nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën jëndam du ko jël te jal bu rëy sax du ndam xëy bën rekka di ndam loo rëy rëyub jal te bënnoo ndam demul di tegul gasal te bay bala nga am ndam lu kenn amul sa jajj bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yal nanu may ay jajjkat yu sawar te may nu nuy jajj loo koy jajj kay rafetal te yal na yokk sunuy xéewal te yokku nu gëm te dal li nuy ite may nug waye ci topp ndigal te yal na fab yépp lor jox faw gaayi nu moy te jox nu faw nga neel ak mbég mu kenn amagul ñacaar ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téqa kay moye kay jam jàpp rek kaware ñacaar ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téqa kay moye kay jam jàpp rek kaware amaana ngay gis ku neexub gis te jëm tilu rab amaana ngay gis ku dul gis lëf te faf di la re amaana ngay gis ku siiweeg bon te siiwe ngëlëm te xam ni buy dee di dem firdaw si gën ñu bari xalaasi bii buura sañ loo gis te moo mën a def loo dégg yal nanu may nuy jàpp mbéng mu bari du jëf du xam-xam du baay ak ndey nu sukkandikoo du kër du mbooloo du ab xaalis du turu sori sëriñ bi ak suturaam ak yërmandee ma waral nuy seenu mucce ku yiw ndax moo di kay defare ak yërmandey yàlla ak yonen ba ak ñañu fal palu ngërëm gu ñu dul wàññee ka jéema firi ñun ñëpp yàll nanu gën nit ñëpp faf sutu fan nit ñëpp faf gën a woomal ñëpp baaxi fere ñun ñëpp yàll nanu am xam-xam bu ëmb njariñ ak jëf ju am ja njariñ jeytee loroo ka lore sunu mujj ak sunu digg ak yàlla yàll na rafet ñu far musal mu ci iblis ak lu dee si tere te yàll nanuy doye kay doyloo ka am lu nu doy di jëm ci yàlla ka dëddug mooy di def lanu war sa sang yow bu ko muñ saa doon te muñ na la it muñ muñ lu sab sanga bon day wàññ sas ndoole sa sang yow bu ko muñ saa doon te muñ na la it muñ muñ lu sab sanga bon day wàññ sas ndoole ko xamni amna la am say nawle boko muñe mu nangu sak cyant jox say nawle ngay xole soufé la soufé te nango ñak jom te ragal li rek ka war ci ku jeppé ful ni ca suli ak reey lu day xagne kaw ak soufé day maye kaw ku reey du jëm kaw du donit mukku gal doole ak nekk ngi dong ña buuroon jëm ci géeja ki dex li bëgg am lu ko jar li bëgg am bu mu am ku jëm ci ab junni yam cib tànk tax nga taxaw sa tànk day dal di jee sab junni raw nga gëlam bul jàpp loo xam ni moo gën lépp jënde ko lëf kuy jàpp yàlla di jëndes lëf asal du ko am lu nam matee dox sa digg ak yàlla sànni ko cee te jëm ci yàlla ki gën mboolem lu xel di xalam bu ñépp dee daw di jëm ci teen kay wuti ndox faxal te daw wuti baag ak goj bu wér soga dem bu ñépp dee daw di jëm ci teen kay wuti ndox faxal te daw wuti baag ak goj bu wér soga dem kon boo demee dal di duy say dab duyal ku la saf te doo fa jekki xuloo kay wax yu ñàkk xoram bu ñépp dee daw di jëm ci genti baaya ki ndey dawal te jëm ci ndigal sellal ko rekk tëgëm bu ñépp dee daw di jëm ci taax ki teretang dawal wuti yaraku njëg yow ba boole ko am bu ñépp dee dox di xëccoo suuf akay wutu nit dalal di jóg wuti cantug yàlla ak ngërëmam yow mii di wut addina kay dàq wëlbatikul te jëm ci yàlla ki lay may àjjanaa ka yërëm loo xam ni lii doo ko jot mbaa doon te jot nga ko sax du am njariñ loo ci toppey daw di nang nangi cam koo xam ni am na lu muy woddoo ka mus na ko far doyloo te jëm ci boroomam yàlla moo mata jëm ñi boole addina ñëppit yaar yëf lañu am lu ñuy mus ak sir bu ñuy sàngoo ci seenu yaram gisal morel neeñu bépp teeru am na fa kër tëkkat du def ndare lekk ak sàng rekki cëram te loolu nag ñëpp koy def ndaxte koo mën a gis lu ñàkk-ñàkk di am càngaaya kay amu ñam bu lëf desul ndare dee nag ñàkk fay xaw a gën ku dee ba fa jur guddul jee koo ka ñàkk na ndam doylul te bul itewoo wërsëg ba génn ndigal nit wërsëgam du ko raw wërsëg akub digayam lu ca ñëwam jotagul loo ñot di ñot di du ñëw loo xam ni xes na ca ñëw loo dàq dàq du dem lu ca ñëwam jotagul loo ñot di ñot di du ñëw loo xam ni xes na ca ñëw loo dàq dàq du dem sëriñ bi fas naa la yéenee sant dëgg fi nja ak fépp cant gu dootul dog ba àjjana ja sëriñ bi fas naa la yéenee sant dëgg fi nja ak fépp cant gu dootul dog ba àjjana ja yow dong yaa mata jox ak cant yaa mata jox ay mbirte yaa mata jox addiye yaa mata ja doo gant doo tege lëf doo yokki doo mere nit doo wuñ ñi mukk lu bon yaa jox ñi bon daraja foo fekk nit ku ayib sàngal ko ay ayibam foo gis ku jinne murit sayloo nga rey jinne ja yaa ëpp sàkkale kem yaa mat di sàkku ba dee yaa mat di tagga ka way gis naa sa yërmande ja yaa ñàkk dëgg lu bon yaa jàpp it ci lu wér yaa nekk ci dëgg it yaa jëm ca àjjana ja yaa ñàkk dëgg lu bon yaa jàpp it ci lu wér yaa nekk ci dëgg it yaa jëm ca àjjana ja sëriñ bi neenu tefeetal bunti mbég yu nu dox ba jot ci yow jot ci sab xol sës ci yow di sa waay sëriñ bi neenu tefeetal bunti mbég yu nu dox ba jot ci yow jot ci sab xol sës ci yow di sa waay yaa dib gawar dëgg def nu sàll takk nu war ba max ci les mi nu raw fas yépp yët la nga ñaay yaadim nawet def nu baykat boo fegal lori mbay te jox ko tawfiq mbay raccal ko may ko ci faay yaadif sëriñ bu nu doy def nu murit bu lëgam buy sant kay laxasoo kay dolli kuy laxasaay fegal nu ñuy naxasaalee kay fexee bayi mbay te seeta ki tawat ak lor ñoo ka metti bonaay seytaane moo di ku bañ ak coona bëgg njariñ boofun ku bëgg njariñ bañ coona yàlla na saay lu yàq mooma lu baaxul mooma moo gën a bon day ñoddi ay jañu yiw gaafam nga moo gën a aay man sant naa yàlla doyloo naa samab sëriñ ak murit yi nekk fi man ngir kenn cee gëni gaay dañuy jubal ak teelum xëy te kenn du jubal dara ak def lu warul ñii ñoo yayoo ki mi daay ndax yàlla ñag nu te ñag leenit musal nu ci lor nu faf di toole njariñ yoo xam ni lëf du ko ñaay may nuy barab yu ni dell ak gaayu jubbi yu juboo yu feesaku bi yar lewet njaxlas te leeri jataay yow yàlla def na la waayam def na lab xaritam te def na lab soppe def nu soppe def nu sa waay naa jóg fexee sant cantuk xol gu rëy gu rafet ko ang mayam rëy rafet cantam na rëy te rafet naa jóg fexee sant cantuk xol gu rëy gu rafet ko ang mayam rëy rafet cantam na rëy te rafet yor naa borob cant yor ak fay te képp ku yor bor yor lu fay bor booba war na te jot sëriñ bi yow ki ma may saa may gi may ma bu wér ak cant goo xam ni gennu cant dootu ko jot xam naa ni maa war a raw kuy sant maa war a raw kuy tagg maa war a raw kuy fab alal di la yët te mbàkke maa war a raw kuy sopp maa war a raw ku lay liggéeyal kay yendoo gërëm ak a wut man yaa ma fëkke fi suusi benn teng ma ca kaw waa suusi xëy bokk may seenoo ki xel ak i gët gii may gurëy na ma koy santeeti man la ma war ci cant yàllaa ko xam ak yow ki sut kama sut te donte saa su ma jot fab junni jox la nga jël du tax ma def li ma war ci cant xam nga ni kët te donte waxtu jot may ñukku ñukki di daw saa ñaq wii rot du tax may jot sa àq ji kët sa àq kenn mënu koo jot yàlla daala ko man yaa tedd dëgg teddib yaaram di ngën ji nawet yow daala dim ceebo ngir koo xam ni jox na la lëf am fukki yëf yu ko gën yaa sakk wunti tawat yaa ubbi wunti njariñ yaa jox ku nekk njariñ far boole ñëpp musal yaa def lu rëy lu rafet yaa ubbi wunti njariñ yaa jox ku nekk njariñ far boole ñëpp musal yaa def lu rëy lu rafet sakul ñu xam la fa péeyu bi yàlla xam gu rafet ku sii we fenn fudul péeyam ba fëj ti la lëf sakul ñu xam la fa péeyu bi yàlla xam gu rafet ku sii we fenn fudul péeyam ba fëj ti la lëf amaana ngay gis ku mboolem réewi yàlla yi xam te boo ko tuddee fa péeyub yàlla mus kaso faf amaana ngay gis ku mboolem nit ñi réere mbiram te boo ko tuddee fa péeyub yàlla saf ñafa saf ku saf boroomam ku muy soof ak ku muy safayam ngir saf na sàpp mbiram diisit te dootu wayaf gënal ci ñépp ba set na génn ñépp ci yow bul tabbi nit te bu nit tabbeeti mukk ci yow gënal ci ñépp ba set na génn ñépp ci yow bul tabbi nit te bu nit tabbeeti mukk ci yow ubal sa bopp ba doo am fenn buntati far ku ñëw fi yow lu mu wër wër wër na mujji taxaw duggante wéy naa ñi baaxoon wéy na tey ñi fi des ay yàqkat lañu ak ay njuuma dooma nga daw la ëpp ci wunit lañuy wax bokkul ak lañu fas ku ñëw dalay wanu yiw buy jóg fi yow di la jëw naa feq baaxul na muy mel bokkul ak na mu mel ayam waday ne ci biram yi wa nek ca kaw day reef yow ak badaño ko wax lu rafet te xol ba bañ la ba de bum gis ci yow fumu aw lo wax mu re lo defit muy re di saf ku mu saf te xam ni say waxa ngi mel fep xolam ni ngelaw tay ken jarul dara ngir nafiq rek fi am fajis ku am dara ay nafiq dalako aw ñu tuta mucc ci ak nafiq tay jile kat ak demb sax waye nak lay deug tay dafa raw soñal sa bop tewe ak gaay top ci yow te muñ bu rafet ndax legi wal gi ñew ku yalla walu nga fatte ciona yalla nanu may ñun ñepp walu gu reey guy tax nu jot ñanu raw te yalna yalla defar gep defar sunu bir ba dootu yaqku te may nu doylu faw wa ku yiw te yalna yalla defar gep defar sunu bir ba dootu yaqku te may nu doylu faw wa ku yiw jubal nga nit ñi te ken xexul waxul fitalul xamal nga le nit te ken jangul araf la xasul jubal nga nit ñi te ken xexul waxul fitalul xamal nga le nit te ken jangul araf la xasul ginaani bo fi nekul won dey wala fi torax mbolam fi amuk baax seen baax ga ya ko waral ngeneeli waxtu ya len saytu ken du ko fajj ku ñew nga fal ko ku bañ day de ndé ken du ko fal ka al ku modi ka jog jëm ci sëriñ bu la moy mo ja ko mar bu jéggé dex jëm fenen lu ko dal bo fuñ maré rakay bo fuñ kañaan ak bon dogan téré rak kañaan ñi ñew di la ci ndigal ko dégg muy wax ni man day aw ma soxla ci yow sa waaji doy na ma ko ké moy ka fen soxlu yow ya di jant bi bo fenke lu desi do ni tak sondel ci kees bay jog di taraka wal defar nga sun xol yi ak sun ciri tek ca di fajj sun aajo nak cey serign bi ya ka dal sun xel xaarul payu yalla ki fajj waaj baax lu mu jëf xamal ni xal set na la fay fay gu sedd sa xol xaarul payu yalla ki fay waaj baax lu mu jëf xamal ni xal set na la fay fay gu sedd sa xol ne ko di retan miskin ak di bañ ko laj ak dox di wax gaay set len li ma am xalal da nga lewet tek ca nak siso dango soxato yonen bay roy te mom sisul dangul soxatul doxé bu nit bari woy wax doora mbaaje ka jew do dox di feñali bon bon yow da ngay sutural motax nu wut ci la ngir sun bon gu app gi ak sun reer gu metti gi tay yaakar ni dang nu jubal di rub ba ngay goné bil tay ji ma sefu la gis ngay wax lu bon te ku koy wax dang ko wax ni nopil ñaanam yalla te bokoy ñaan mu dal di la may ngir do ko moy motaxit lo laaj du lu fabal ñaanam yalla te bokoy ñaan mu dal di la may ngir do ko moy motaxit lo laaj du wax lu fabal sun soxla ten la tay ñaarul ñettul bariwul te mo di jog ci lo bon tay sax ci lang nu digal digal nga way gem ni yow ki yalla bañ julli at ci ngeen jiko bind julil bok ci mom te musal digal nga way gem ni yow ki yalla bañ julli hat ci ngeen jiko bind julil bok ci mom te musal yow baar am nga say kem am na serignit te bo serign ak say kem asal jafena yow babakar am nga say kem nga sab serignit te bo le sab serign ak say kasal jafena saki sant na ngir yow sa serign geureumit cam geureum mo la war yow li nga am jafena te pou may gofu degga gofu gis jigeewul may ga santal geureum do yi nga far jafena yow far nga dog bu reuy du fit te yal na la jik ba yalla te mu res ak jam mat jafena ku yalla ji lo matal ken man la te ba matul leuf man la te ba matul te yalla def jafena lu yalla jublo joxu gamam ku koy mana fajj lu yalla jublo defit kuy def bana jafena lo xamni li nar nako def lola yombu na bir lo xamni li naru ko def lola nak jafena yene la yene sakam yi yep jamaku yu lo taf serign digle yit bul neti li jafena te mepp la lu mu def lola na taru fi yow bul sik bul di ngatit andak serign jafena sikay waral sik di ngat day waral ko ne dem andak sa bop ba sik ak di ngatit jafena yokal sa itte te farlo farlu melni ko de andak ñi dund ak ci de mo gënte nak jafena yokal sa itte te farlo farlu melni ko de andak ñi dund ak ñi de mo gënte nak jafena laggal te wey nit bala jituy kemam xawade xey jitu say kem te de wo wet ket jafen ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ni kat sax gancax go jiwul jana lu ñepp def ku ko def do man lu yam fañu yam ku bëgg raw def lu mbolo mepp na jafena di bay di lek ka jël say soxna li jafewul bay jebule ka baye jël soxna day jafena di jëndi fas ak war liit batay jefewul fam jegge jebule war tank nak jafena serigne bi di wey ken man la xam fu mu yam ken man la xam fu mu jëm jot am xelam jafena mbol ku taggowul ak ban xam ak bakanam du ci lem gi mu yor leuf mu ci leuf jafena nekul ci di jëmam jefi nek wax lu baax ak def li le tax xam biram jafena def ko fiñ ak waxtane mbir jafewul mu def la yam akay nawlo sir jafena di dem karam ak del seki xam jafewul di dem ak del seku bi am jafena di dem ak del seki al jafewul di dem karam ak del seki ngam jafena di dem karam ak tabine gamit jafewul di dem kërëm nak akay tabib xolam jafena ndimal yu reey mu yor yal nan ko jox banu am yede fi wax jafewul ak yi ñu na jafena pace nga dan mu tefes ak marsandi sa ku nit li le jafé def lu dul li kenn du wax jafena bu yobbu won xottu neenam rek de su ko naw yobale ñeppit te suxul suxalul jafena kunam masuha ka suhal kenn nak wara dem andak sa bop te dem yu rek it jafena yalla am ak mucc mo fi musle yal nanu may mucc musle ci barke ban ba dem jafena ku ñak yobbal du dem ko xamni am nako it bo sagane far taw ak mucc kay jafena serigne bi yal nanu sol jamam yi ngeeramam nu far kenn ku ne fa ak mam jafena yinan di wayam ci biir biti yal nanu def dalam gurey guni mot ak cantu jafena yal nan di wayam jukoy deglo ju muy begalit yal nan di wayam ju muy nawlo kana jafena te yalla nan yalla def nuy wayam it juko saf te def nu xej jub xolam bo xamni bi jafena te yalla nay bek ci nun nuy bek ci moma kare nuy bokku bek bokure ay giiju bo jafena te yalla nan dak suukar dak lem fi xolam mu dak lepp fi li gënte li jafena te yalla nan koy jubo koy saf ba faf gënaf ci ab xolam ku moy amin li jana te yalla nan koy jige kay ndaku yaramam barni meng ci biiram ande li jafena su digeunte nafar defen goj bu rafet bu jot budul dog bu nefaani ñu mel jafena sunu digeunte nafaf def ben goj bu rafet bu jot budul dog bu nefaani ñu mel jafena ba xam ni dootu nu taggo donte nit ma nga fi ma nek fe gaay mbir maangi asal jafena ba xam ni saa suma kenn jàppe te ñu di mu ñëw yonen ba ñëw yàlla ñëw faj luñ fana jafena ba xam ni man bu ma yënguotee mu yëngu bu wér nu bokk ak yëngu bokkuk dal yëgoo jafena mu am ko faw wute am mboolem ku am ngërëmam temel nu seddub xolam seddub xolam jafena te yal na xey wonu bis wo jep waju ko saf ni babakar deug santal am ngalul jafena mayna la sa ngeureum ak sa bop ak luma am tay ngene lak yiwli nak xamal jafena ya ngogu am nga ma am yonen ba am ngeureumam am yalla ak ngeureumam may gi nga am jafena ya yegg deug fabal jox nak ku sedd taxol may gaangi ni wor la doto jele lef jafena may sant cyant gu reey tay tag tag wu reey te boole ko ki ngeureum yo xamni jafena mbolam sunuy soppe bek tay dox di sant kare na alhamdulillah nun waji nu am jafena may boole raggi faj tay boole lori di faj tay faj lu faj kat yi da boolo kana jafena tay boole aaji ak faj kat yi yep di faj may ben faj kat bu faj kat yep na jafena tay boole aaji ak faj kat yi yep di faj may ben faj kat bu faj kat yep na jafena serigne bi ngir yalla ak yonen batay gatandul sagay lay daba datay newone wikatal serigne bi ngir yalla ak yonen batay gatandul sagay lay daba datay newone wikatal dolil ku am bam doyle doyle may ko amul ba ken dootu tawat ya am lu nek te man ku nek jox ko lu dootul jeeta saytu mbiram sagal ko lepp lu bon nak may ko lepp lu gan fusam murit nek yow dakal loram bamu dem ba xamni waju ko gis na ki du waji fi won yow dal fi dak lor ya fi manal ku manul ya fi jagal lu fi bon ya fay defal ku fi bon yow dal fi dak lor ya fi manal ku manul ya fi jagal lu fi bon ya fi defal ku fi bon mbolam murit yep seeni aajo boole ko faj may leeni maqama yit yi gudda gudda ki fan bu jam aajo murit des mbacke jo fi fajul bu muy murit ba fi yawmi ba murit ba fi nun ngir fu murit nek ya tax muy liggey yaka daw ku nek xamna ni man mi nek ku may waxi tan ko xamni masna jogem ne gam ba dik fi yow ngir yalla ba fi sa kok sakul ko mbir mu yewel bul fatte ko

0: jappal ci kuddu gi tibba doole def ci sa ndab bulaaxe ci sab loxo kay yakki mukkati yow jappal ci kuddu gi tibba doole def ci sa ndab bulaaxe ci sab loxo kay yakki mukkati yow boo nammatee ñoddi senn si yiw te bëgg mu ñëw ñoddee ko yow sab sëriñ ak yàlla kon dana ñëw sëriñ bi laa jàpp ñoddee yàlla ak ngërëmam ak yonnenam baaku yiw ak lépp luy juru yiw fam naa ko dàqe samaw ay yàl na daw bañ a ñëw fam naa ko ñoddee samaw yiw yàl na ñëw bañ a daw fam naa ko feqe samaw fan yàl na gudd rafet fam naa ko it wute fawug wér gu ñépp di naw fam naa ko feqe nga neel ak koomi cantu yi sax fam naa ko it dabe biir ak biti yiwuma raw fam naa ko dàkkoo ko iblis ak pexee ma ku fen fam naa ko it fege lor ak gémmeñ ak ayu jëw fam naa ko nag sëpp biir ak biti sëpp gu wér teeg ëllëg sama digg ak lépp luy taxa sew fam naa ko it taje biir ak biti wunti mbugal fam naa ko ubbee ko buntu mbég bu cant gi aw fam naa ko wooye ngañaay ak barke ak jëfi yiw ak jaajëf ak tono ak wërsëg wu yaatu lew fam naa ko soppee samay bañ yépp soppe yu xir fam naa ko yokke samay sopp ak cofeela ku niw woo naa ko woo yàlla woo yonneen ba yàl nañu ñëw dalal ñu nag seeni ndimmal teg nu faww ca kaw fam naa ko wooye ku baax ak wépp yiw ba mu ñëw ma fab ku tënke ku baax ak wépp yiw ni selaw fam naa ko yokke sama cër faww ak sama gëm yàl naa la séddoo te làmboo may guréy gi ci yow fam naa ko yokke sama cër faww ak sama gëm yàl naa la séddoo te làmboo may guréy gi ci yow gis naa la ngay dàq ab yaafus te feenu la ko kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dàqu la ko kuy ittewoo addunaa kay sàkku am kota ko faf wàcc laaxira bañ koo sàkku am kota ko
1: jant ba feb ca ñare feb lergee feb

0: muy indi ak ñu doom adam nekk non fa man bi nga xamne moy shaytané xam xam bu bari ci mom
1: xam ni nga nak wa dal serigne chambay taftara yir cheikhul khadim touba
0: ci xam xam sun borom may ko katanu mu meuna and ak dere ci doom adam ni di daw ci bir yaram di jax jaxal xolam fa ñu xam lu ko xol doom adam di ko ëss di ci duggal xalaat yu ban di ko tayel lo ci jaamu yalla diko tital ci ñak ngir mu bañe defé fék mbolam fu mu wara jëriñu ak lu ko wara may mucc rek mu dox ci digënté ba dal yëmu ci lolu bolé ci di tekku tekku do nga dañe xamal wax ci mborom ne sa jamm ni da na galanga ci seen yoon bu juk ju ba kenn du tekk ci mbalal ni annasu halka illa al-alimuna والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم بما دم يب بدنا نيو الكن جو خامني ني لاي داو جينجا تاو ني تو ني بودي بروم خام خامي بروم خام خامي نيو ييب نيغي دغمل بونتو مصيبه بوكو داو جينجا تا جيستو ني سين غناو نيوم ييب لودول ني جيفه لاي خام dañu xam jëfé liñ xam ñepp ñepp ñi ngi sant seen xel jaar ci yoonu musibe woo jënd ci kan mu tangama ñoom ñepp lu ñay sellal jëf xamne kon nit ñepp bu ci tanné wala maaw yi ni ñoy nit né wala maaw yi ñeen ñepp ko dungeen mucc tan ci ñoom ñi jëfé seen xam xam ni leen yeen ñi jëfé seen xam xam mu ci ñewul ñu dul ñiko sellal dañu ko sellal nit ala khatarin azim ñi ngi ci guddigu wax mu ne bëtt sétagul ñi ngi ci booro tambu safara gi nga xamne kenn ku ci gëssu rek seytan rëcc nga daan ci biir ñu ne mbir mi noonu la sité na kon de na war sallallahu alayhi wasallam tek ci ne huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bi shahawati aljana ay naqar rek ko wër na bu jégué bu upp na dana bari mbir dana am mbir aljana ay naqar ko wër da ngay xous naqar yoyu diko min boy ko njambar ak xamne suuf ndox ko lal ba naqari jeex wa xamne naru ci do wat sama mo tay banne ko wor ay banne ay noox lay ay def la la
2: fm
0: lu dara neex ci bokkam nga moy ñu jeur moy yi wër safara nga xamne daf melne mand mo xamne lem lañ ko feccilé té la ci dir di potem rek ngay top lu neex li ba ko ngay add ci musul ma te doto meuna wagnou ko mukk dama dama wara gannaayo kon jema xam liñ ko sant bu ko xamé ba nopi mu gannaayo li ndax muñ kat moy genn walu ngëm day muñ haqi ñu ko amé ta bañ ko dimuñ ti tangé dimuñ lu mu bëgg té amuko dimuñ jafign jafign ci jamono yépp moy liñ ko sant mu xexé ba fu ko sun borom téré buñ ko fa fekk mukk fu ko sun borom ci gëm ko lay xam mu ko la ñakk mukk tankam yi bu ko yëkëté di dox fa mu jëm ni ko xam loxam yi lu mu yëkëti jëme ko té na xam loolu la lu mu doon fu mu tok na xam lu ko fa bayyi dafa wara sét kon jafay bi muy tok tan ni muy andal tan ni muy jéké walel tan ay xaritam tan itam bërepp bi muy nekk ndax bërepp lu am solo la ci doon adam ni nga xamé né mband mi nga xamné teul nañ ko ba mu ñor malaan mu nga ciy duggal non la bërepp di mel ci nit moy ni wala fi wax naan mu yagg ci ndaw rek du ndaw bu tekké né baax té la tax ko la ñu baax ci rek né ñu wadi ni day walé tang day tangé bu la bënté nit dem def ko jot and ni señ wax ci masalikul jinan né naka fexé ba lula neex lek bo beugé mbon ko reena gisé ko li def lula neex lek bu set lu haram bu set lu dagam sen dara bo beugé mel lu bon di lu mel nga xam bo beugé lula neex mel di def kula neex nga andal bo def ko jot rek andal mom ko jot jaxaso mom ko jot di tok ak mom tan ñu lay jaxatal ñu lay toga rek ñu mel non rek ngay mel kon ñu wara tan li ñu tuddé rufta warfatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'al wafa'i bi sidqin fil ukhuwat nit ki dañu ko laaj ñun daan andal ëlëk ndax diko day satiante bu fekkenti ne ñi muy andal daf leen di tan ñi muy jekki wa leen daf leen di tan mu di ay tané muy tanitam bërepp yi muy nek ndax bërepp yi seen bop dañu ëppante rawhaniya ëppante barké ni nga xamné non la ko jamono yi ëppante jëm yi ëppante ko nit ci war may tan ni muy andal tan bërepp yi muy toor ak ni muy toogalel di tan itam jamono yi nga xamné waxtu wu joté rek waxtu yi jamono yoy joté rek mu jëma def lu baax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom amna ci jamono yi ay bis ci seen aduna ji ak tabe bu muy sotti ci kaw suuf na ngeen fexe ba raxas seen ndab ba mu set ngeen taatu ca baax boobale bu ko defee al juudul ilahi yu tabeeg suñu borom gi dana feetal seen xol ngeen jóge ca baax te loolu dikke leen ci benn jamono bu xat boo xam ne jàppwuloon ne yiwu jamono boobu dana toll noonu nga yow njël diggante ñeenti waxtu genn wàll jëm juróom-benni waxtu nga sell ci njàpp jublu penku feexal saxal ci aduna lépp lu doon xalaatu aduna lu doon xalaatu lu bon lépp lu doon lu sa yoon néew nga génne ko ci teewlu sa màggu sa borom bi ci béréb bi nga tànn ba jàpp ne béréb bu am barke la boo xam ne rawxaaniyaam am na doole nga yor sa kurus wala ngay julli ngay jàng alquran wala ngay tagg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ci xasidi sëñ Touba yi def ko ab diir mën nga jàmmante jamono ji nga xam ne moom la yonente bi salaalahu alayhi wa sallam di wax te muy jamono joo xam ne diggante yooyu lañ ko gën a yaakaare te ak sa xam du gudd te cëpp ku daje moom la nga dun wut danga ko am bu fekkee ne yàgg nga koo wut suñ borom dana la ko jox ngay nit koo xam ne kii dafay delloo si xolam ci yàlla di taqoo ñi nga xam ne seen i jataay daf koy delloo si ci yàlla di ko fàttali dawaaram ëllëg warugaram ndax suñ borom nee na wa man yaxshu an zikri rahmani nuqayid lahu cheytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudunahum an sabili wa yaxsibuna annahum muhtaduna xata ida jaana qaala ya laytu bayni wa baynaka bu'da almashriqayn fa bisa alqarin képp koo xam ne wan nga gannaaw turu yàlla moo xam ci po nga nekk wala ci waxtaanu adduna nga nekk wala leneen loo xam ne lii du njëriñal adduna lu sere a nangu nga nekk ca wan nga gannaaw turu yàlla bu loola yàggee ba nga fàtte ko suñ borom day dal di sàkk cheytaane soo xam ne day xar sa xol dugal ko ca biir def ko ci say bët def ko ci say nopp loo dégg pexam cheytaane ànd ca loo xool pexam cheytaane ànd ca loo lekk pexam cheytaane ànd ca foo jaar cheytaane ànd ak yow féetale kanam ak gannaaw nday joor ak càmmooñ féetale kaw féetale suuf loo jëf jëfikoog cheytaane mooy nu xajit lahu cheytaanan fa huwa lahu qarinun cheytaane sa day takkoog moom lëkkoog moom te du tàggoog mu mukk
1: yéen ngi ànd ak waa Daair Ahibaay Serigne Thiam Mbaye taxtara yër Seykhoul Khadim
0: Touba. Seytaane dafa am ay waxtu yu muy boroxloo ci doomu aadama neñu am na ci ay xeeti moy yoo xam ne daan ko waxtaane bu ko nit ki moyee waxtu wuy lekk tooke day jóge ci diggante weram yi ak cati baaraamam yi dana wëndeelu ca ndab la keneen ku ko lekk sa xol dana woow lu jëm ci yàlla dana naqare ci yow ba junni ñaar rakka dem mbàtte bawal jënd see la koy gënal noonu nga xam ne nag suñ borom dafa def aw turam mudib lamp ngën ji tudd yàlla mooy alquran fekkente ne itam du alquran muy tur woo xam ne wii ci turi suñ borom yi la bokk nga jox ko xaqum wala ci qasaidi sëriñ bi nga nekk ci ànd ak yéene ju sell xam nañ koy defee danga raxas sa xol te waxtu wu raxasee sa xol waxtu wu setee rek tabeeg suñ borom bi dal di indi tawam bi mooy ak leer bi dugg ci yow boo demul nag ci àllarbay Moussa jooju yaa ngi dem ci Dibéri Firawna ni ñu koy waxee bokk na comme ci yi nga xam ne moo gën a sabab muccub doomu aadama ay jamono muy wéet ndax wéet am na fukki rafet rafet wéet am na fukki rafet rafet bi ci jiitu mooy mucc ci gàtti lami lañ dëkk ne xam ne ne wax na sa yoon newul ca la jëw ca la rambaat ca la te siiwal sa karas jàngur su mën a boon ca la te itam bokk na ci ngiñ ci loo xam ne lii du dëgg bokk na ci gàtti lami waxtaan woo xam ne sax lu aay waaye jëmul ci yàlla te mu yàgg lool nga sax ca day dox sa diggante yàlla daf lay fàttiloo yàlla. Bokk na ci
2: rafet yi
0: bëre boobu wattu sa bët ba doo gis lu xaram doo xool lu xaram. Waxtu woo wéetee yow dong yaa ngi xool alquran yaa ngi xool qasida yi yaa ngi xool béréb bi nga nekk nga xam ne lu lay xiir ci may nekk fi, lu lay xiir ci xër ci àdduna nekk fi, lu lay xiir ci sàggan loola nekk fi. Kon sa bët boobu nga xam ne suñu borom nee na qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum illa kathiru ma yasna'una. Waxal jullit ñi yow yonent bi nañu wattu seeni bët ndax bët kët mooy jiwu mooy ngay xool lëf bëgg ko mu daal di tàbb ci sa xol nga di ko xalaat di xalaat bëgg bi seytaane tàbbi cee di la dimbali doo wóonu rek loolee nga daal di cay mos bañ xir bu ëllëgee nga mos ca lu ëpp la nga mosal bu ëllëgee nga fa ngay mën nga ñeme koo weetu ba ba ngay yàqu. Kon dàq ci bët bari na bokk na ci ba tey ci rafet rafet yi wéet wattu xol doom aadama ñoŋal ko ba njistal ci jëf du ca ànd naa feq sa diggante nit ngir wut lu ko neex du la dal. Bokk na ci rafet rafet ci jëf amut dëddu ndax boo jaxasoo doom aadama yi rek xër dal lay duggal boo seetee li ñu amee nga bëgg ko dal di sonn coono dal lay dikkal bu fekkee ne yàlla wërsëgali wu la ko da ngay sonn sa coo sa diiru dund te doo am dara. Fekkee ne yàlla naroon na la koo jox wërsëgali la ko bu fa continue defuloo noonu it mu jox la ko waaye nga def ko booleeg yàqule. Bokk na ci rafet rafet yi wéet mucc ci ànd ak ñu bon ñi waaye di bon boo àndee moom mu wàll jikko ko ni ma waxe woon sànq. Bokk na ci rafet rafet yi ba tey wéet féex ngir mën a jaamu yàlla ak ngir tudd yàlla ak dogu ci ragal ko. Bokk na ci rafet rafet yi wéet bànneeku xam bànneeku topp yàlla mos li ñu tuddee almataq moo di mos bànneeku topp yàlla xol bi bu setee wecc wecc wecc day sawar jaamu yàlla dootu doyle ci jàng alquran dootu doyle ci jaamu yàlla bu mu doon te bu ko defee nga xam ne mboolem luy bànneex bu ñu tere day naqari si yow boo ko jéemoon sax sa cër du ko nangu. Bànneeku topp yàlla bi nag daf lay lëñ ba nga xam ne doo mën a doo ko mën a muñ day neex neex boo xam ne doo ko mën a muñ. Bokk na ci rafet rafet yi ba tey noppalu xol ak yaram. Bokk na ci ba tey nga ñoŋal sa bakkan
2: ñoŋal
0: sa diine ci gaar gaarlu jëm ci xuloo ak werante ak tooñante ak saagante ak xastante. Bu fekkente ne yu gën a bari ci say jamono da nga ko di wéet dan la musal ci yooyu yépp. Bokk na ci rafet rafet yi wéet jàpp ni bi mu lay jàpp ni lal xalaat mooy xalam ak waaru. Xalam ak waaru lu suñu borom fonk la. Yonente bi salallahu sallam nee na lawla anna shayatina la yaxumuna ala qalbi bani adama la nazaru ila malakoti samawati wal ardi. Bu fa continue du woon seytaane yiy féey ci xol doom aadama di ko raay kon doom aadama yi dañuy jàngoog malakut. Malakut mooy lan? Mooy lépp loo xam ne bëtut doom aadama mënu caa tegu. Muy malaayika yi, muy àjjana ak safara, muy lawful mahfuz, muy ruuxi yonente yi ak wàlli ji fi jóge woon, muy lii am ëllëg lépp ci malakoot la bokk. Yonente bi salaam salaam nee na doomu aadama ni ko suñu borom bind def ko bind boo xam ne bu xasee ba gëm nga xam ne jullit la dudul woon seytaane raay gi mooy raay xolam dana di gis dana jàkkartoo malakoot boobu nga xam ne mooy kumpa doomu aadama yi ci def yëpp daf koy gis na mu ko neexee. Nga xam ne kon jikko yooyu ñu wax mu di fukk yëpp bokk ci rafet rafet yi beru sëñ Touba boole na ko ci wedd bayit buy mu naan arkaanu bayt jami il qawmi arbaatun biha yu assasu buniyaanul wilayaati ne sumtun wa juwoun tawilun baadahu saharun wa uslatun an chuyuxin bil isharaati. Nee na ponk néeg bi nga xam ne mooy néegu wilaya jën yi nga xam ne ñooy feru yi yenu ñeenti ponk yi ñeent lañu. Nee na ci feru yooyu kat lañuy fonde lañuy fond ma nge tabaxub wilaya mu ñëk ci tudd li ñu wax sumtu moo di noppi moo di bañ a bañ a bari sa wax. Amoon na ci xutbul xaw fii koo xam ne dafa am taalib bu jébalu si ci moom la mu ko njëkk a dékk daf ne ko di la wax tuut te waxtu sa njàpp tojee nga jàppaat maanaam taq ko njàpp ak noppi. bi nga xamne talib bi taxone lool mu set ne lu ko ci gëna mëna dimbali ba nga duko yaq moy ber mu faral di wét ba ñaan waxtu wo xamé né mu ngi julli bu julli bu jang alquran mu melne mi ngi koy dégg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu melne mi ngi koy dégg ci sëriñam diko taré jogé ci bu jang alquran melne dafa dégg ci yaronte bi la koy déggé mu diko taré jogé ci bu jang alquran melne ci sirina jibril la ko déggé mu diko taré jogé ci bu jang alquran mu melne ci sun borom tabaaraku ta'ala la ko déggé xamne
2: nek
0: la julli ndax atatul leer yoyu le waxtu mu tambalé bu jangé rek yoko daanu ci suuf ba dañ koy bëss bu mu agalé bi nga xamné nak doya di goku dikkel nako moy téré julli ngir leer yi ko upp doolé xajul ci xolam mu delu wat ci sëriñ bëss sëriñ bi nga xamné ni Imam Ghazali waxé né arif billahi min melne docteur waxtu malade ñëw ci ñun bu ko passé ci rek dana xam liko dal ak likoy fa safara bi waji ñëwé mu dal likoy laaj ana lo daan lek nu mu daan tollu bu wax ko lim daan lek nu mu tollu mu diko jox ñaaram niko di lek ñaaram diko wax ne waxtu wo xamé ni jullé ci nga tax sam ba nopi na nga dem ci diw nga togalé ak ñoom mbir momu dal di wañi ko du ca jéni lèr gi mo wañi ko waye mu ci bokkum katanam mo yokku ba nga xamne man na deppu leer gogol nga xamne buy julli mo koy dikkal lepp ko mu ngi joge ci sunt moy di noflay noppi sunt mo di noppi anjo otayil mu di xif bu yagg djublu ci xif bu metti ba nit ki dootu xamati muy def waye day takko baña reggay bo xamne bi dana ko yek xif day yar doom adama ko ma wi neñu sun borom ba mu bindé dam adam dum bindé bakkan ba nopi daf ko ni waaw yow yaay tan man may tan bakkan ne ko yow man mu ne ko ah lolou ngay tontu mu ne ko waaw mu duggal ko ci safara bam am ci juroom ñaari at mu genné ko taxawal ko ci karamam ne ko yaay tan manit may tan mu ne ko yow man mu dal ko duggal ci safara juroom ñaar fukki at bi mu delu sel laaj ko lam ko laaje mu tontu won mu dal dikoy xifal jurob ñaari wër taxawal ko ci kanam ne ko yaay tan may tan mu ne ko yow sama borom bu sel bu mag bi nga xamne mo bind jam ñepp mbiram seen mbir nekk ci loxo na lu ko neex def leen ko mu ne ko yow sa malaata ngo bakkan mom xif rek señ Touba ne fa nafsu bil ju'i tawil tusjil wala ko ci makale ko niran neena bakkan boko bëgge nak ci xif lu yaat nga koy noté bakkan nak jabar la bo xamne dafa am katan te dafa mën doom adama waxtu wo xamé né néna gannaay bi nga xamné mom la lay noté ba jital la néna moy reggaay bo taxo waxtu wo reggé rek mu def ci sa xel ni teud wala nelaw wala dem di waxtaan ak haqataay ak ré ba xifaat ñew way waxtu xifé rek dëgg yaru lool motax ñu santane koor xeyna ñu dem ci nga xamné kon xif moy kon li nga xamne mom la ni noté bakkan ba du not ba dafa saharu la ci tek fop moy ñaka ni la guddi dara fu ko solo sha'ir bi neena señ ci wax na ko ci nahdi qada'il haji bi qadri al-kadd taktasibu al-ma'ali faman talaba al-ula sahara al-layali ci kam sa ciono ni ngay fitnalé sa bop ak ni ngay sonni rek ci ngay faggo kawé ci yalla fonam talab al ula kep ko sakko kaw sahara al layali faw nga fop guddi ni bagn ko nelaw tarawmul majd thumma tanamu laylan laqad atma'ta nafsaka fil muhal yow ngay sakku tedd nga ba nopi di nelaw guddi xemem lo nga sa borom ci sa bakkan ci lu mun la nek lolu motax kon al irtiyad li ñu wax irtiyad modi tagatu bakkan dañ koy tagat ni ñuy tagate mol مام شيخ احمد الكبير نينا الارتياب تعلم لحكيم ولعامة العلماء رسوم رقوم من اصل العلوم الباطنية كلها تقوى الاله واصل كل نعيم الارتياب مودي تاغات بكال علماء افكما وي دنجي ووتي العلماء الرباني يوني نيو تخ ماي واخ فكما وي نينو
3: يوني ديغلو تينير اف ام 88.6
0: نيت كو يالا مايون لا تبام خام خام لون مودي سقراط نينا xam lu bax rek doyna ngir nga mën ko jëf ndax bo xamé lu bax rek xaw nga jëf ko ndax bo xamé lam lay jëriñ do ko mëna muñ def ko jëf kon ñom wut xam xam lañu la hukuma wu tek ne moy xëccël nit ci texé waye def ulama wu batini yone yi ñom ñu xam dëgg ñom nañu moy wala amatul ulama rusum ruqumi ñi nak neñu taallum la da ngay xam lu baax xamé ko lu bon lu ci nek nga xam lamuy indi bu ko defé boko defé rek faw nga dal di wuti lu baax won gannaaw lu bon ñi nak neñu dedet aw yoon la am wo xamné ndax bu fekké né xam nga té amulo li ñi wax itté itté ju kawé ak bëgg go xamné gi dula nat la ak farlu go xamné ndax yalla ku yaggal ta lu yaggal bëgg té nit faw mu bolé ay jikko yo xamné yi mom lañu bëgg wax ni moy mëna tax mu ag fa mu jëm mo dina tagat bakkanam défar bopam ba défar ba nopi so ko wuti lu baax muy tagat bakkanam dana dem ba waxtu wo xamné bi mu am ak ñak la yemalé day dem ba nga xamné buñ ko titalé du tit day dem ba xamné mëne ci ko xobé dara
1: yene nga ndak wa am la yemalé bay serigne chama
0: dana ko dund ak dé la yemalé ak yof ndax ñene sahaba yi ci uhud dem nañu ba nga xamné fi nga xamné fi la xaré di walbatiko ndax ñom ñoo jitu won ñoo jitalon noni ba di len waja da waye biñu dé xëccio daw di ñëkënte ñi nga xamné ñom ñoo ñi gon ci kaw dañu wax amé certé ñu gis né gañ ñu dew di ñëkënte alal ja tax xaram dal di walbatiku ñu gañé non ya dal di len di gañé bu metti suñu borom yaraat len ci ay ay bar ci sourate al imran won len né dafa leral li tax mu natu len ba noni jekku len wër len ndombo ray ci yeen juroom ñaar fukk lu top japp ci yeen def len lu tiss dam bañu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak def am kan sang ko ci ay ciar mu daanu ca ñu dem ba siwal ni joge na fi sahaba yi mag ci seen bop ñu tekkali ko mom seen gisatu sa morom bi ñaaray nañ ko ñu gën ko ndax gisatu ko seen xabatu sa morom nek mu won len li kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum sun borom dafa len di yar dafa bëgg lu len mëna dalati du len nakare lu len mëna ñakati du len nakare mu del wax surat al-hadid likay la tahsu ala mafat likay la tahsu ala mafat wala tafahu bima atakum bu len tis muk bu len am nakar muk ci lo xamne li wut ngeen ko amulen ko wala gis ngeen ñeneen am ko ta amulen ko bu len bekk muk ci lo xamne jox nañ len ko ci mbirum aduna jëm ji nga xamne dañ ko tudde Sufyan ats-Tsauri diko yaron bopam ci du nelaw guddii boole koor ak du wax ak nit ñi di jaamu yalla gudde ak beccëk lepp lu tiss bakanam mu tek ko lu neex bakanam rek mu watandiko ko bimu joge aduna xaritam bi nga xamne mom la taxo wonte dawul taggo mom gis ko ci gem liko yow nga def ak sun borom mu ne ko nazartu ila rabbi iyanan wa qala li ani anrida an karim ibn sa'id fatim taqwa man iza al-layl qad daja bi amrati mustaqin wa qalbi anidi fadunaka fahtar ay qasm turiduhu wazurni fa inni anka ghayru ba'id kholna so borom deug deug jakarlo nak mom iyan munima mangi lay ndoxel te dila jotali sama ngeureum luma la geureum nekkon nga di nit ko xamne ki guddii dang ko dan taxaw rek di jaamu yalla do nelaw la kat kunta qawwam iza al-layl qad daja bi abrati mustaqim andak rangoñu ku sop ci muy jaamu wa qalbi amidi ak xam xol ku jeex tak tak tak ndax jaamu yalla ba amatul yaram amatul deret kon fa dunaka fakhta ay qasrin turidu wat wax na nit ki mu ngi tuddi yalla ci beurep bo xamne mi ngi koy tewlu te wet asali ni neena mu ngi melne ni nga xamne bo yore jess diko dor ci garab jess ci waxtu mu dalé rek am lu dag naka nonu tilim tilim xol bi ak lendem lendem yi waxtu xamne tuddu nga yalla rek te tewlu ko da fay melni nonu nga xamne non la jess ci dalé ci garab gi diko xobati nonu lay din raxasi ñul ñul yi bu fekkene kont mu nga ci bañ ko bayyi de mu ci sa xol bi set becc ba nga xamne doto def ci tilim xol lool motax alquran ne ala bi zikrillah tatma'innu alqulub ci tuddu yalla rek la bakkan yi di amé sen tumanina motax mu ne fakkuruni azkurkum washkuru li wala takfuruni na ngeen may tuddu fu ngeen tollu bu ko defé manita mo di len tuddu di len wax ngeen ma fatali ko rek ma fatali ko len neena man may jekki walé kep kumay tuddu kep kuy faral di tuddu yalla sun borom day jekki walé ak yow non la ko waxé neena suma sama jam tuddé ci wéet ma fatali ko manita tuddu ko ci wéet waxtu wo xamé tuddu na ma ci bir mbolo ma tuddu ko fatali ko ci bir mbolo mo xamné mo gën mbolé ma tuddé lolou motax ñu ne zikru ilahi lil qulubi khutu xol ak dundam modi tuddu yalla ndax alquran moy tuddu yalla ci gëna mag bokk na ci xéet tuddu yalla yo xamné yu bari
4: tuddu yalla ak waxtane gañu bax ni dafa melni tuddu yalla ndax ne wa indi zikri salihin tanzilu rahmatu waxtu wo xamne ñi ngi waxtane gañu bax ni yermane yalla day wacc ci gañu xamne ñokay waxtane imam khazali non mu waxe won nga xamne tuddu yalla non lay def ci xol gañu nga xamne def nañu tajriba bi gis nañu ko muni nak fikru mom khalat mom mbirum lu magga la moy ngeen yeb di delo sa xel ci fan nga joge ak fi nga dem ngay khalat li nga wessu ci sa dund nga xamne loolu ci difu don fat na la nga diko nakarlu diko jema dabatal li def ci sa dund te xamulo bari nam dit xamulo ëlëk la xamulo tay ngay fat ngay khalat sukurat xamne sukurat waxtaan nañ ko ay yoon ni mu tiss ak la fay xew ni mu bare ci ay mbir yu premané ak di khalat tiss ba mel ak karam yow ma xiyam ba nga xamne ñu ngi taxaw ak di fataliku sirat nga xamne kon sikru lo ama am solo la waka ay minay ci sama wat wala di yamuruna ala ya um ana muruduna xala jang nga xamne moy xala faral di wet di fataliku yalla di xalam ci xolam moy ki nga xamne dana waal ndax ak waar du meuna jigi mukk ci dul xalat faw nit ki di wet di xalat yu bare bu ko defé bu fekké né tam na xalat lepp lu mu gis dara ko faté yalla fatali yalla non nga xamne la sidam bu ko waxé né musuma gis lenn lu dul lola gis na ci yalla nit bu fekké né da fay faral di sét lepp lu fiyamana li xam nga motax sun borom dal dina alladina iza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bepp mbir mo xamne man na faddu do adam wala man ko tital wala man ko wolbati xolam jeme ko ci beug len bu joté rek mu wara delus ci yalla moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jeñ nga xamne ñoñu sun borom def lina dik lu mag bu fakke tam na lolu di wéti tam di xalat day mujj nepp mbir mu ag mu xew rek daf koy delo ci yalla daf koy fatali daf koy war day jëm ba nga xamne lepp lu mu doon rek daf koy gis yalla nga xamne kon day dal di nonu sidna abubakar wax ne duma gis dal bu gis na ci yalla day mu ag ci lolou likoy maye modi wet ak xalam di xalat ci sa xol lolou mo do non mo sababone yon yalla ibrahim mu am wolu bi nga xamne mo wolu te nga xamne mom la wolu ba nek xarit sun borom ba nga xamne biñ ko defé ci mbax ga diko sanni ci kambuk safara ga sidna jibril dogalé ko ndax ne ko ndax amulo jenn aajo mu ne ko bu de yow de awmu ci yow jenn aajo bu de sun borom nak aajo wona ko mu ne kon ñaan ko mu mussel la mu ne ko xam gi mu xam sama mbir doyna ba bu soxalul mu diko ñaan nga xamne ko ku yaqin gi mu am taxna sun borom wallu ko ne ya naru ko ni bardan wa salamun ala ibrahim ñu ne yaqin joji liko ko may gannaaw bu ñu xamni ne amna nubuwa ba nopi ba am martaba bo xamne keneen tudul ko amul nubuwa mënul lako am sottantal gogou muy sottantal ba nga xamne mbir yep daf ci jang mo xamne daf koy indil xam xam bo xamne ni sidna abu hurayra waxe won ne yarante bi bayyi wunu ludul ba nga xamene bu picci saxna lay ñu jele ci ay xam xam yu dul jeex nga xamne xam xam yoyu likoy sof lepp modi tafakkur modi xalam xalat bo de xalat yaangi tambule ci xalat sa ëlëk mu xamne daf lay tital dila delos ci yalla nga joge ci lo gis mbindef mo gis ngay xalat niko yalla binde ak nim ko bindale wërseuk ngay xalat ni mu wuté ak ñeneen ñi ci def nga xamne kenn ñu rewul ak sa morom ngay xalat ni mu binde bëtt ngay xalat ni mu binde xol ngay xalat yuur ni nga xamé né cellule yi non la bare di ay milliards lu bare bare xacc ci tanul alquran ak lu ñu jeex ci xam xam xacc te dara du war moromam ba sakko nga nit ki nga xamne mën na bindu lu yagg te lu faté dara nit ki niko yalla binde kemané gi mu kemané nga xamne moy khalifatullah fi ardi nga xamne suru bi nga xamne duko sun borom ni jeeyi wa asaman dafa tit atnu ko ne mun ko yamo mun ko jeeyi suuf ci atnu ko ragal tit mun ko jeeyi montagne yi gëna for ñëwuñ ko doom adama do nga xamne moy khalifatullah fi ardi tagatu ak yag ci jaar diko jang ba min ko dong la nga xamne nit ki même xif bi nga xamne mom lañu doon waxtane amna ci gañu bax ño xamne dem nañu ba dañu tok wër duñu lek duñu ben doomu ñëbbe nga xamne non nga xamne tam nañu seen xalwa bobu nga xamne dañ cey yéet di wéte ak yalla di waxe daf na ne xaj xol daf melen neek bo xamne neek bi yapp gi ci xaj bi xif du meuna joge mukk waxtu woko daqay bu dawe tous dal di delu ci wat feek mu ngi gis ñam bi ci bir neek bi day delu ci ñam woowu moy ñamu setan nak moy jikko yu bon yoy moy kañaan moy reey moy bëgg aduna moy bëgg daraja mu jikko yu bon yoy feek mu ngi ci xol bi moy xantu setan waxtu wo xamne tuddu nga yalla turu yalla moy daq setan waye waxtu wo xamne tuddu nga yalla bu gene bo noppé rek mu ngi daal bu ñu bëgg ci bir neek bu mu dal di jël waye waxtu wo xamne jihad ci yalla bokkal bi bëgg ñu ñu jël bëpp ak taxaw di ko yoy dem ba nga xamne mom amatul ci yow soxla ndax amatul lu muy dund ci yow ben jikko bu ñaaw amatul ci sa xol sa ci ri tam tam na jaamu yalla ba nga xamne meunatu lu dul lool te waxtu wax xamne fet nga mbolo ñu nek ci lu dul non buñu la seené genn ci loolale setan bobu daf la ragal ba fu mu la seené dal di daw nga xamne kon tafakkur bobu moy indi ulumi ak ma'arif yeb nga xamne do adam bi dana dem ba waxtu wax xamne kabarna di julli mi nga xamne non lay waji ak jullem ndax nit ki budé julli fi mu kabaré dafa fassante ak yalla contrat bo xamne digeenti bi muy nan allahu akbar bi muy nan assalamu alaykum momatu ci dara nga xamne digënté bobu kon lum ci def leneen lu jëm ci aduna wala lum ci xalaat rek saccina lo xamne momu ko lo xamne haq yalla yalla ko momal te sacc ci julli lo tax ñu ne sacc ci ala la ko gëna dagal nga xamne kon jamm bi bu joxé bofu boromum geneen jox bo xamne dafa déyalé ak mom mu tewlu lam wara tewlu alquran gi mu jang dana dem ba nga xamne daf koy maana bu kabaré rek malakut yépp day ubbiku ba mu gis ko non mu ngi ñing ko tambalé won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtu tak sax muy julli ci jakkay medina naka mu kabar rek ñu dal di koy mu dal di jallok aljana ci kanamam ci mur bi mu jallok meññati ñu ex ye garal ba mu dox ben tank jeegi talal loxom bëgg wax ben dom dal di fatali ko xamne kat li ci alamu malakut la sun borom daf ko ubbil ndax ci xol bi tollu ndax ci ko julli gi yobbu mu dal waye buñu selmale xam la né ben dom rek bu mako ci wattone dana mandi wa medina yep su dutu ñu marati non nga xamni non la ko sallallahu alaihi wasallam gisse won naka nonu itam akabru awliya yi non lañ ko daan gisse muhammadin ibn arabiy ne waxtu wo xamni kabarna damay jallok aljana jallok safara jallok malik mi nga xamni moy bëkkeneegu safara jallok itam xaytu mi nga xamni moy bëkkeneegu aljana jallok yoy yep ba nga xamni ma ngi jallok sirat gis ne ci jamm ñi jidde nga xamni lool lepp nit fi fi muy agge ci lolu dafa am tambali amu yemu kay tambali bi moy waxtu wo xamni ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxe won ba nga xamni dañu wara julli ji ge sidna abu hurayra baxal ne kadir bi bamu ñor bamu def xoram yaronte bi dem ba ci yoni fatali dina fatte won na la wax ne nga xoram kadir ga ndax dañu bëgg bala ngay dem ci julli bi lepp lo xamne sa xel dana ci dem lo waro na def nang ko def bu fekke nga taajon reer bi dama reer ba nopi ba nga xamne bo demé di julli dara du nekk sa xel bala ngay kabar nak nga delo ci yalla ci sa xel bu fekke tamone di wet di xalaat la waxtu wo kabaré rek mbolim xalaati aduna yi day dem doto bo ko bëggone xalaat tam doto ko man bu ko defé yaangi tambalé ci lolu nga xamne waxtu wo kabaré da ngay daldi da ngay yek magup sun borom gi ni mu diisa ci sa xol ak raglu bi ak tey bi ba nga xamne da ngay taggo sa taggo doto xam fo nekk da ngay lox non nga xamne sayyidina abdullah ibn umar dafa dan def buy julli nonu nonu muy loxe gañu ne dafa ngistal ñu baxal ndox soti ko yebbu ko ba julli ba selma di lacc lu ana la naka toyal sayyidina khalil ibrahima dafa dan def buy julli boko jibe kilometre da ngay deg ni deun bi doxé ndax ragal gi mu ragal yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu da musan kabar da ngay deg deun bi di wañu ne kadir gom nga xamne dafa bax ngir ragal yalla lool lepp nak bala nga cey add dafa am koy jaar tagatu lay doon tagatu bi da ngay daldi bala ngay dugg ci julli bi na nga dindi lepp lo xamne dana jax jaxal sa xel bu fekkante itam ñiko seigne touba wax nga xamne bo dul tewul ci dul julli waxtu wo kabaré doto mëna tewul xalaat yépp day daldi ñew waye bu fekkene nit nga koy faral di wet di tewul yu yépp di tewul bamel ni mu xate ni mu tisse ni souf ci disse ngelaw dula upp do nga xamne bo dundo rek lolou doyna mbugal ci aduna bo dundo ci bamel tekel dula sul rek mbugal mun ko wessu ni ngay xeji ak neeng fatali ko yoyep mu ñew sa xel nga xamne da ngay dal bi tit waxtu wo tite xalaat aduna dal di gëna ñew bo yagge wet di xalam nonu day mujjii sa xol bi set becc jiko yu ban yoy yep genn ci boko bolé tur yalla bu ko defé waxtu wo kabaré ni mako waxé rek jël la naane doto am xalaat aduna da ngay ragal yalla waye malakut day dal ubbiku ci yow naka nga xamé né bo matalé jihad nafsi wobu bo wété ci bërepp tak sey bërepp di tuddu yalla da ngay tuddu yalla tuddu yalla bu ñad nga xamné lepp da fay faddu ci yow doto yé dara dul salamu wi yëngu day dem ba salamu wi yëngu sax doto ko yëgëti doto da nga manam baat bi ngay wax muy bu fa kenti né da nga dan la ilaha illallah manam ni muy tek ci moy taxaw ci sa bëtt taxaw ci sa xel taxaw ci sa xol doto yëgëti ci aduna dudul mom nga wéy ci bam yag nak malakut ubbiku fofu nga jallok wa alakhirah ña déwon jallok arasu kursi jallok lakhu mahfus mëna jangala ca net jallok aljana safara jallok umul kitabi jallok yoy yëpp bu ko défé waxtu wo xamé nit ki da aduna ci martaba bobu nga xamné day wét laaj ñu nak yag bu ko défé yow da nga melni ku ñew ci kër bobu moy suñu borom tabaaraku ta'ala taxaw nga ci buntu neeb bi waye sétu bi rido nga mur ko rido bobu bu fekké né tabax suñu borom ngelawal tabax suñu borom nawal na rido bi nga dal di jangok suwar ya nga xamné mo nekk ci ki ba muy ci ilmul ghaibi ni ci gañu rawanté ci ngelawal tabax suñu borom ak yermandem dana acc rido ba mu taxaw ko balan ko bëgg sétante lepp mu sétante ko foga delu ci ngelaw li dana ko yëkëti bam jangaw ci ak ayef bala ko jott sétantal mu delu wa nga xamné fofu la jam ñi rawanté fofu motax sidina ali karam rawa ci fone tabalna sama lami ci sama bir gëni bunti xam xam jinni buntu ubbiku ci man jinna ci haq li ñuy jaamu ne suñu ma tegaloon ndeganaay ma tok ci dana atté wa tawret ci tawret atté wa injil ci injil atté wa alquran ji ci sun alquran jinna ne amul dara lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam beral na mako deey mako lulul suñu borom xam xam bu mu jox ab jaamum ci deg alquran rek nga xamne kon bo bëggé dégg alcorane da nga fexé ba sétal saxol bam sét becc nga diko jang jox ko haxam bokk na ci haqi jox alcorane haxam ci jangam manam ay tejjin yo xamné dañ ko lim muy tejjin yu bari nga dal di génné luy sax xel ci aduna nga and ak ñap nga djublu tenku nga dal di téwlu magu ci mborom ni mom liko ñëkk wax nga diko sétantal bu fekké ni dégg nga manay xeyru bu fekké ni itam jangulo dara itam waye ragal nga haraf alquran yi ngir mag gi mu mag ngir fa mu joge nga xamne aw merola ci sun borom nga xamne alquran seen mënu la liñu bindele duñ ko wax
3: merola
4: alquran ci ni jang nga xamne arab la ñi diko bind ci kayit yi diko jang du alquran da nga xamne moy wax sun borom ci bop mi nga xamne moy wax jëmmam je waye mo ngi koy tekkal ndax wax jojje du ay haraf du ay baat du lu muy meuna deg ci nopp rek ndax kuko doon deg ci ciir yep koy deg ba ci sa karaw yaram yi fu nek la lay fete du la fete fenn rek nga xamne wax jojo du ay xaraf du ay baat kenn mënu ko bind waye alquran ji ni mu deme sun borom yermane ju bari jim am dafa wacc ba tollo xel yi bindé fi ni nga xamé né doom adama ni mu upp xel bayima bo doon wo fi sa benn bayima do ko ne kay ndax xelam ak xam xam agu ci lol da nga ba wala kor wala non non nga xamne non la dom adam bi ni mu epp xel ak xam xam baye ba wacc ba tollo ci non la alcorane demé ci wax ci borom tabaaraku ta'ala yow nak bu fekkene yaangi jang alcorane nga delo ci maggu ci borom gi xamne yaangi taxaw ci karam ci borom tabaaraku ta'ala nga su ciir yep tit ak sa xel yep delu ci nga wacc lool lepp luddul yalla bu ko defé ci xam manay am nga martaba bu tollé mom bu fekkene tam nga ko jang mu ngi raxas sa xol rek di raxas sa xol ba nga xamne da ngay add ci xol bu set becc bu fene rek nak leer yalla yi dal di dugg ci lolu mo taxone sunul abidina nga xamne setu al nabi talib momul won inni la aktumu min ilmi jawahirahu kala yaradat wujuhul mutasaddina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa alsa qabla al hasana ya rab jawhara ilmin law abu bihi laqila li anta mimman ya'budu al wathana wa la istahalla rijal al muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatun wa hasana barina xeti xam xam yo xamne dama koy neub de buma ko waxone ñu ma dagay jamm xam ta kon nga gis ay jamm yo xamni julit deug lañu yu gëm seen borom dañu bareenal sama deret ta kon dañu def lo xamne dañu japp ne li gëna rafet la te moy li gëna ñaaw ko suñu borom wallahi bari na xéet xam xam yo xamne duma ko feñal won kon dana fajj ay bokk yu bari naka nonu nga xamni non la Zainul Abidin wax ak ni nga xamni non la Sayyidina Ali wax Sayyidina Abu Hurayra ñene jëlal na leen ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuy ci xam xam benn bi sotil na leen ko julil leen ko bi ci def buma ci waxon dara rek ngeen dag sama ci sama baat sirina abdullah ibn abbas neena allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna ala kulli shay'in qadir ay ji de buma ko firiwal kon ñu ray ma ci doj ñu xamne kon buntu xam xam benn rek la modi xol doom adam diko sun borom bindé man de yaakar na ne li taxone sax mo ko bi jox duñu ci add ba wax ko jot 10h 16h ngir reel mbirum fi doom adama wala jaar ak yeen biñ ko yeen tam war ko yobbu fa mu jëm mu gis li ci digënté bi sétane ni bari doole katan giñ ko jox bakkan banex ak aduna ak doom adama yi li nga xamé né mom lañu wara jëfëndiko ci xéx ak non yoy la di jitt mu di bakkan defuñu ko yoonent yi woon nañu ba tay bari na yoonent yi ñu ray ta dara waral ko dul top seen banex yaangi ci yaangi jouer carte ngir di gagne xaliss yaronte bi ñew na li ngay def haram na ta boko defé alal jo ci am riba la te ëlëk dang ko rat se bo bu ëlëgé yaram wu ci sax ci riba jël nga lek deret yu ci soxu lepp safara koy lek téré la ko jëne la lakal la da nga baye fum tolu ndax yarante mom liñ ko sant ñu ñu ko bañale bo doon buuri di gëna magge faaw mu dem wax la ko ñu gis na dal yonente yi dañu dañ leen daan nakal lool di dox ci digënté liñ bëgg di leen wax lu leen nakari ñu di leen ray ñu gis na kon doom adam bi mu nekké ci kaw fuuf ba légui yonente yu ñew ñoom la ci doom adam yi top te ñi leen top itam yagul ñu daldi ba yent boba deme ñu daldi wëlbeetiku delu ci lañ leen neexoon bu fa diina ja dese zahir ba rek fay def kenn dootu ko jëfé bu baax mu gis ni doom adamay ñun wax na innal lisaana khuliqa halwan ila masu zaru jisa wala masu khayru man an nga xamne doom adama attanul dara munu lamuñ dara ku top bané xam la ku gaaw faté la ku bëgg lu ko neex la ku tayel la ku bëgg nelaw la ku bëgg daraja la ku bëgg aduna la mu ne doom adamay ñi ngi ci kat nima hadith bi ma ñëkko na tambalé légui naan annas halka illa al alim wal alim halka illa al abid wal abid halka illa al mukhlis wal mukhlis ala khatarin adin sun borom xamal doom adama khutura manam mustawa fi mu tollu ni mu dangereux ni mu doy wax ni mu yene mu sett ci gaay yi nga xamne dañu gëm te jëf jëf ju rafet mu ne ñoo ñu am fa la mu ajun khair bu mo ne ñu ne ba tax ñu ne ci waré wala as rek doyna ñu ne am na ci hukuma wu ñu xamne ñu bu fekkontene alcorane suñu borom waccu ci lu ñu wenn saaro muy wala as rek dana doy lolu ci ñi nga xamne ci zahir bi rek lañu jaar ñu gis ne ñu ma doon wax tan nga xamne moy borom xol yi set yoy jox ci lepp yalla di jang alcorane and ak dalako tewlu suñu borom di ñu wut ci ay tegg ba nga xamne bu ñu jang alcorane day mëna ñi ngi koy dégg ci bako suñu borom di jang ci bopam melne bu yomul xiyamé ba suñu borom tabaaraku ta'ala di jang suratul bayan suratul rahman allah alqur'ana nga xamne ñoo ñu ñuy jëlé ci ay alqur'an ci ay maana ba tax sidna ali ne fatiha rek bu ci amon digal man na ci talif téré yo xamné sara téré yo xamné ñeen fukki gëreem da na leen dis ñoo ñu buñu sété wal asri lepp tan ci ñu gis ci lepp lool mo waral buñu jang buñu tambalé waxtaan nu barkelo sar wal akhi bobu nga xamni eub na lepp ta doyna ci wax donte diñ ko deg itam ndax li ci bir ngir deg ko dafa am fo wara jaar alquran li ñi wax rek li tax firiko bir mbir mu reey mo xamni ñi xam yalla deg dañ ko ragal modi ne nit ki da na ko faral di wax bo xamni ne mu ngi ci quran ba nga xamni ñaari baram yi dey tankam yi tambali na sedd mu xulli beutam yi dimay ko digënté bobu lepp lu doon kumpa dana wunñiku ndax raw gi nit ki day melni bëti kessé kessé kessé dara doof na bu muy jallo lepp limu ñëk gis ay paspasam ak jëfëm bu gisé paspasam lu ci dëng da fay am ak topat bu xamé né ku da firi won na alquran waxal na yalla lu ngoxul bo xamé né yoy yi wunñiku na mu gis né mom kat wax def na lu graw ndax firena ni alquran te demewul non te waxal yalla lu waxul dara gën ko graw day dal ci tipe ñaaw ci bopam ndort te ñaaw ci sa bop ndort señ touba neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko ñëk wax yalla bu ngi tollu jambi fi ndortam is akhbaru bi annahu inda dhunun abidihi min khairin aw sharrin yabin gannaaw neena sun baaw ci bop mo ñëk ne ana inda husni zanni bi abdi bi la la jort ci mom bu fekke ne ñaaw nga ndort ndax bobu sakri yep wuniko nga gis ne wax na ci alquran lo xamne du non wala ci tawhid nga ñaaw ñott ci sa bop bu sa roté ci xala bobu da nga dal dem ci safan ba lolu motax ñi nga xamne dañu xam yalla deug ñu ragal firi alquran naka non nit lañu ragalé xoot ci mbiru tawhid non ngeen gisoon inna allaha ma'ana joju ak wallahu ma'akum ma'iyya joju xolo yi ci amon ci ganar yep gis ngeen na ci seigne touba tontu waxtane won nañ ko ci parcel asini lolu mo waral wal asri inna lisan la ci xofni ma diko tambalé
5: Sunu mbokk mi ñu laaj lo xamné manam ñu am ci yapp yapp jawna ku ñu wax Abdou Fall dafa laaj né sëñ bi ñu lay laaj nan nga gisé goor bo xamné day tak ay lam manam ci walu xaalif wala mu
4: Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né rebb na goor guy jigen lu sun borom rebb na goor gu jigen la ne jigen ji goor lu ak goor gu jigen lu ñu yalla bañ lañu yalla bañ na leen ni sun borom bañe mak muy ndaw lu ak ni mu soppé ndaw lu mak la
5: ñu ci gattal ndax dama bëgg dem inshallah ñu ben
4: bo taxalis nak batay nak buñu delo ci say ay itam woon bi ñu mom aram na ci goor ak jigen wuruf aram na ci jigen leppam goor nak mom leppam aram na lepp wuruf aram na ci mom ba mu def lo xamna daruri la modi rabtu sinni tak bañ manam buñ bo xamna da fay yëngu xana gannaaw wurus wala xaalis du soppiku bu nekk ci gemi ñinit du soppiku ba di ko indil maladie moom baal nañ ko mu yewé ko waye nak waxu ñu mu wodd bëñ bi waxu ñu mu wodd bëñ bi bu fekké ni xaalis la nak dafa am miqdar bo xamné goor war ko ca wéssu bu ko ca wéssoo rek téré nañ ko daan Cheikh Khalil nak Muxtasar Cheikh Khalil daganal na waxna sax moko daganal waye dafa net rek ñu jaar bo xamné dañ ko def ci mushaf buñ ko takké ci lé ko wala ñu def ko ci jéti wala yu mel nonu yéx waye nak budé ci ndab mom dañ ko haramal al mukhassat mu ma wax ak yoy yep ci mu nga ci Muxtasar Cheikh Khalil dañ ci nañu tan ci xana légui do rek la ci
6: manam ci yaa tay akoy jamono ji nga xamné gis nañ ni yu bari bari bari mo ngey do ay nit ak sa antenne do ak yu dama non way fi bari na ci sen do ba ñu dem ci ban ni mo dara do wax ni mo li sam bañe mo ñu leen di parto na wara fi ci ñu ko mëna xam ndax ci lolu nga xamné mo wara mëna sabara yaa tay akoy jamono ndax tay wër manam ku leen di julli ñi nga xam dañuy and ci ndax lolu lan mo ci wara mëna nek sen taxaway ak nan lañ ko defé ba li ci sen rôle de ñu ñu lako benen bi ci kanam di def ni manam ndax man lay waxe yaa yaa fi lu nga xamni manam def yi nga xam dañuy interpréter l'islam
4: ni lu dul ñu xéx
6: li nga
4: xamné day ay xéta
6: lay
4: yitté nek man tam lu yaa tax mané man nañu ma la man nañu xéx ginaaw dayri nan mo seen waru gat nan mo wara doon seen taxaway ci xéx kon fi yaa ko jàmm ni dal waaw jeex na la legi legi lool da naka mo doon mo doole xam nga ni àdduma ci sax ndax li nga xamne moy lepp lu yakku aduna safram mum ci l'islam l'islam prévoir na ñu koy waxe
2: ciñex fm
4: wala am ci jamono ba dafa melne bato bu tedde france wala senegal jëm indochine ñu set nit ci dugg ñepp wañu ñaata lañu xam ñi wara jiddu ñepp xam ñi wara dé ba waxtu ñi wara dé xam febrar yi fi wara xew ñepp ñu préparé li ñuy wara dundé lepp préparé tawat ak yépp seen garab ak lepp ba nga xamné dara du manki non la l'islam mel lepp ba ba sadi taxaw lu fi xew lu fi yaqku yaqku ak défaram ngi ci l'islam ñu tambalé ci li jitu modi tabbiq ahkami shari'ati wal haqiqati buñu appliquer banam buñu jëfé namu war dëgg atté shari'a ak atté haqiqa daanu safara yaqku yaqku yépp mu di tawat yépp yene ji rafet yene ji yow ji rafet and ak sopante ci yalla ak yow delu sa xel ndax na nepp bolem fadi fadail yi nga xamne manam ngeneel yi nga xamne yuy safara ay yaq yaq la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wote na jëmeete te leral nako te xamal nako jami sidna umar neena lastu bil khabbi wal khabbu la yakhda'uni duma xama al khabbu ni ko wara waxe ci wala fanal li tax ci client duma client waye client duma jaar fen jinit dañ ko sante mu delu ci xelam fu toll ndax dinem daf ko wara itel ba jar lepp lo xamne gis na len dana yak dinem mu taxaw ci ta taxaw gi dana yomb bu fekkene def na liko l'islam tere liko l'islam digel liko l'islam digel modi waqtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu jinit ni dañu wara boole seen bop ñu di ben ñi war tam mashura bi nga xamne mom la yonte bi sallallahu alayhi wasallam daan jete muy diiso ñi dajé di sotantay battu bu wax yépp waxtu wo xamné dara xew na lo xamné bi lu wara yaq l'islam la wala ñu dem ba gis ci nit ñi yaq yaq bo xamné buñ ko bayé dana sori julit ñi dañ ko wara dal def mu nekk seen problème ñi dajé buñu dé dajé di sét nañ ko wara dindé sét la ko waral lool Seigne Touba ci hikma biñ koy laaj ndax nit bu amé sëriñ jëbul sëriñ ba nopi sëriñ bi joggé fi wala mu dem ci réew yo xamné ci xamuko mu neutu fa dem ndax dafa wara wut benen serign wala dafa wara japp rek ci serign boba ci tontam lol xam la ni bok na ci charti cheikhou tarbiya wax ma cheikhou ta'lim baye cheikhou tarbiya bok na ci mu xam soppi ko jaw yi nga xamne ak bidiw yi ni walbatiko seen digeuntek sof ci ni muy demé ak lamu wara jeexital ci wasu ba xew xew lamu wara indi ak yaq yaq yu joge ci yeneeni rew di ñew ak namuy dikk ak la ko wara tatam ak na nit ñi wara melé ak lañu wara def lepp bok na ci li nga xamne cheikhul murabbi war na ko xam
1: xam rab bi
4: gannaaw bi nga xamee ne xam na shari'a ba noppi dafa war a xam taxiru taxalubaati jawwu yi, war na xam liy xew ci jamono yépp ak li nga xam ne lii fa muy jóge ba mu fay jóge ci ak coobare ñooñe lañ ko indee ngir bëgg jaaral ñi ci wenn yoon wala loo xam ne dafay melaw yo loolu ñu di ko jëfee ba mu wàll leen. Ni may waxee ne mun dañoo xam te ñoragunu, moo di Europe dañoo ñor ba xam, maanaam dañoo développé ba seen développement àgg ci di ñaaw di yàqu nag di yàqu, maanaam lu ñor ba nga xam ne dafa war a fuus léegi wala mu war a nëpp wadd. Ñun nag àgguñu ci loolu, ñu daal di xam ñun, maanaam ñoragunu daal di xam. Léegi ci nan ne bu ñu dee roy dañoo daal di xeeb suñu bopp ba lépp lu ñu amoon ñu xeeb ko ba gis ne tubaab yi ñoo ñu gën di lépp, ñoo ñu gën a rafet lépp, ba ñu naw leen teg leen fa nu waroon a teg nit yàlla ñi, di leen naw daal naw koo xam ne dañu leen di roy ci lépp. Roy boobu ñu leen di roy ci lépp, du ñu roy la nga xam ne sax war nañ koo roy, dañuy roy la yées. Ñun bu ñu nee nañ yebale góor ak jigéen, wala ñu ne nit ku ne am nga liberté, nañu tàmbalee fi mu war a tàmbalee, moo di yàq yi suñu jigéen ñi yàq. Bu ngénte amee, bu tëyit amee, bu ñu demee màkk ba ñëw, kenn yu ban ñi sol xew yu bari yooyu yëpp nañ njëkk a tàmbalee ci loolu mooy njëkk di suñu problème. Bu ñu ko defee ba noppi li jiitu mag ñi ñoo war a yaru xam xàq yar ba noppi soo ko mën a yare, ndax ku yarul doo mën a yare. Li gën a bare ci mag ñi li tubaab di wax démission moom la ñuy def, moo di ne wax naa ko ba tey daf lay wóor ne yow nee nañ la kii ngay sàmmkat ëllëg daa ñu la laaj sa càmm gii ko joxal, te sa doom jii da ngay layoog moom ëllëg. Te yow lu yàgg-yàgg nit ki bu fekkee ne yaa koy jox añ, di ko jox reer, di ko jox ndékki, di ko jox li muy sol, di ko jox néeg bi mu dëkk ak fi muy tëdd, bu amee problème ci mu ne bu ñu ko jàppee police yaa ko fay jëli yooyu ak yooyu yëpp nga ne mën a lu ko dara. Yàlla da ko nangu, mënal nga ko dara, waaye ndax jaralu la dogoom moom, jaralu la génne ko, jaralu la fabanteeg moom ay yet. Xale seen bopp am nañu seen xalaat yu rafet sax, ragal nañu maanaam dañoo fexe ba fausse kan mu mag moo dox seen digganteeg mag ñi ba du jaxasoo. Li may wax appliqué wul ci milieu yëpp, milieu bu mel ni bii moom gis naa fi lu ma neex, moo di mag ñi ak xale ñëpp benn lu ci loolu daanaka yoon mu rit rek ñoo ko dese. Boo demee ci ñi nga xam ne ñoo màcc jëm ci wetu tubaab wala ñaa màcc jëm ci leneen, xale yi dañuy xeeb mag ñi, dañ leen a seexlu, dañ leen di daw. Mag ñi dañoo ragal xale yi ba nga xam ne duñ sottantey kàddu, te xale lu mu jàng lu ñu am xel des na tajriba, maanaam li ñuy wax expérience àgguñ ci xamaguñ ko mag ak ko. Mag ñi nag ci boppu moomit dafa war a am ay dafa am ay devoir, devoir yi moo di na xam li mu war a xam, na ko jéem a xam ba noppi te nay xelal itam ci muy lif. Ñuy lif itam li mu waxoon naka jekk nga xam ne diisoo ak daje di seetantay xel, di sottantay xel mënu la ñàkk mukk. Bu ñu ko doon def yàqu-yàqu bu xew daañu xam nan lañ ca war a jóge, nan lañ ca war a jóge. Daa ire yi yu am solo la, waaye dañu war a xam ne jamono day soppiko. Sëñ bi bu mu fi daatoon jóge dafa bindoon bàyyi fi, yi mu bindoon yëpp arab la ko bindoon. Lan moo war ci ñi ñëw gannaawam? Mboolem lu mu daan wax ak lu mu daan jëf dañ ko waruñu ko bàyyi muy mu tëdd, dañ ko war di jëfe. Gannaaw li mu bindoon bëgg ñu di ko jàng rek la ñu di ko jàng, ñu dem ba jamono wane ne ñi jàngu nasaraan moo gën a bari te bëgg nañ ñu xam ko, ñu wëlbati ko indi ko ci lanuñu nasaraan. Loolu dana wane ne gannaaw adduna day évolué day wëlbatiku rek, war nañu seet ay pexe yoo xam ne yi lu ñëw ñu seet nan koy dékkoo ah nan koy saafaraat. Loolu lu dellu fi ci nit ñi rek la. Omar ibn Abdul Aziz ne na taxdisu linnaas aqdiq wa ahkaamun bi qadri ma ahdasu min alfujuri.
7: Li nga nekk noonu maanaam ñii dañu ne wax tab sàngat nañ julli, ñii ne yonente bi ne wax na buñ julli te àggunu, ñii ne leen nun dañuy julli ndax yonente bi saa ba mu ne buñ julli te àggunu dafa bëggoon mu gaawant ba nga xam ne kenn ku nekk bëgg na tab sàngat la ko rel rek la ci jublu, waaye waxul ni waxtu yàlla yu na jot ñu yéexe ko. Ñii ne déedéet ñun daal li mu waxoon la ñuy def ñu réy. Ñu xam ne kon boobu su mborom yonente bi daf li ñu doon jàngal nañuy defa istihaad ba xam atte yi nga xam ne alquran tudd ko wala gisuñu ko ci xadis, ñu xam nañ koy balloo nañ koy génnee ci biir ci esprit alquran ak esprit xadis. Loolu la ñu doon jàngal. Noonu nga xam ne moom la ñu jàngalee saxaaba yi istihaad ba ñu mën ko, nga xam ne bépp lu mësul woon a xew sax bu xewee daañu ko mën a génne ci ballalu ni ñu xamee esprit alquran, xam la sere a bëgg ak la mu bañ, nga xam ne xew xew bu ñëw daañu xam nañ koy dékkoo. Noonu la mu war a def. Waruñu nag ñun suñu bopp, ndaxte bu fekkente ne nit ki dafa am warugar te jéemu na xam warugar bi lu ko ci dikel mo legi nak gannaaw dem ngeen ba xam yaqku yaqku jamono bay xalaat ana nan lañ ko wara dindé yaakar na legi jaar nañ ca yoon wa nga xam ni legi mën nañu xex ba dindiko xew xew yoy yep nak lu ci nak par benn bedd lay ñew ñi di ko bay bayle ba mu ag fo xamne fi duñ ci mëna ci dara nañu xamne no am li gën ci aduna ñu la ko sun borom jox buñ ko xamul nak ba leneen dal ñu ko tek suñu bop waxon na ci tambali be ne yalla foyewul doom adam bu foyew bopam ñu xam fu ñuy waru dar ñu ko jema xam fu ñu tollu legi ñom xale yi lañu ñëkënte ak ñun ndax meñu xalel bu fekkene xewul nañ ko ci pop gis ngeen musique.

0: Batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: Tianti BFM
2: mbok yi sunu batu jamu tay ñu ci andak Serigne Modou Mbacke mom Serigne Abdul Salam mom Serigne Massamba Serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gawa jog tay lu mur xeli yomb radio Tianti BFM ak ñaram de radio bi wote jamu ak jappelenti wolontu gu andak yakar japp ni jamu de bokku na ci likoy safara Serigne bi no gisee jamu ak nu mëna def bam
3: jamu moy lepp fu jamu amut des fu mëna liggey dess fa mana jamu yalla dess fa mana doxal dara kon jamu li tax l'islam di jital jamu boy nuy nit ki sax nak dang nan ko yalla nga nek ci jam assalamu alaykum yalla na jamu nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jam ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana bu ñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li ni koy may nak moy bi ci ñeuk nango jam yalla bok na ci li joxe jam ndax fu ndul jam yalla kat jam du fa meuna ndax kon jam yalla bokku na ci li joxe jamm liggey liggey dana joxe jamm ndax buñu liggey ak ñak wañeku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jamm ndax nit ñi bu ñaké rek nekk ñu violent moy ñu soxor kon liggey bokku na ci li soxor jamm yalla kon jamm yalla ak liggey ñaar yoy ñoy soxat jamm kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen chali sen cheikh tabarakallah am ngi liggey am solo ci yoon wi bokku na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci njangalam khadim rasul tayit lol moy objectif sen cheikh leral njangalam khadim rasul te lol dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazar dani mais dafa am wara am objectif objectif nak moy ñi leral njangalem khadim rasul amul benen objectif radio jant bi lolu moy objectif leral njangalem khadim rasul ba taxna lolu tim mang ci def ay pas bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lolu sen cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi yaatal message sen touba sen cheikh ali ci la bok kon yal nako yal do li wer te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf serigne modou mbacke mom serigne abdul salam mbacke mom serigne massamba mom lañu andalon ci sun batu jamu tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu andok top ñuy wax jamu di jëf jamu ngir ñu mëna am jamu ci barke khadim rasul benen batu jam ci yonen waxtu mbokki jangene jeuf
0: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: Tianti BFM

Yeah.

ఆడతులై జరగనంతుకేమే

Yeah.

0: bai samutala garabunga yau grimeni dom sed keratane khidom samutala sidi falu moy sabai garabunga yau grimeni dom sed keratane khidom
1: ay jigen bokk yoror gi may dor jeppu jollor gi ngi def ci degax ci ko le 45 38 di self ki waxtu juron fi simel ak ñett la botol isu josu nam soxna amin telo dina bul sax musal kirim ci radio bi lay bigal di le sore li bugal ngam fi sey ndimbal mur da fay degal ñu degal te doxal fair play ambiance non violence bi so face la voix de la paix di bi fak bu mu yam ne falang ci seeni bëgg bëgg di len jox lepp li ngeen soxal lepp te ku ci xidmatul khadim ci jamu lal ko neena ko mom jam li ni ñaan yalla sa wante ba wante ko sunu galaw ci ci mbolam ñi xamne ñi xal lo ko taxer lu doom ñet ko juroom ñet ci tambal juroom ben waru bani tay marax.

0: kulay inyan na dem la sa marakh basi bi fallo seigne fallu kulay inyan na dem la sa marakh basi bi fallo seigne fallu bu defare ba dadu dem ba ñaari gaani ni jalan
1: jerejef ci ñung koy gëreem diko tategal bu baax baax aladi abdoulaye fay biram penda wagan fay beggu lu baax jambaré borom touba ji capitaine bangi nonu ci mu ci xewal ndam ak ndam pay ñeal na ko ci kaw ci kanam ci lu bax tay biram salam alaykum wa rahmatullah bismillah salam ay salatullah ya akhi marhaban
2: wa yang jam
1: sante yalla bax
2: alhamdulillah
1: naka suba si
2: sante borom suba ci bax
1: alhamdulillah ma sha Allah
2: ay jaar yeb
1: yang ci mbiri
2: ñaanal ñepp jam
1: wa yalla ñepp am jam ndessane alhamdulillah ma sha Allah
2: Aladi Khadim mu turombe
1: Aladi Khadim waw
2: ngey
1: Aladi Khadim ngey waw
2: jënkal mako micro
1: hakka sa
2: mo xam na Seigne Bamba rek
1: Seigne Bamba
2: ah ma ngi ciar ñepp rek
1: hmm ndeysane
2: Seigne Abdoulaye Fayak
1: hmm
2: ñepp dal
1: ndeysane
2: waw tax na loxo be xawa ki mo
1: hakka sa rafet na kay barakallahu bakanam jerejef imam ñu koy gëreëm bu baax diko sargal
0: seigne fallu tiofé
1: ndongol dende serigne patte djom mom serigne salih ñu ko ñaanal yoru jam moy ci muti xewal ndamaki ndampa ñeal nako ci kaw ci kanam ci lu baax mu jog mas yalla nga reg añ

xaftaan ba la ko jox.

0: Nan jubo, nan jubo tawal nan jubo wasir nan jubo salum nan jubo kapier nan jubo lebuloy nan jubo cheikh ne nan jubo senegal nan jubo cheikh ne bul khulo cheikh ne bul khulo senegal nan jubo cheikh ne nan jubo senegal nan jubo cheikh ne nan jubo senegal nan jubo cheikh ne nan jubo cheikh ne nan jubo senegal nan jubo cheikh ne nan jubo fasine nan jubo tidian nan jubo
1: ngour gui nan jubo
0: qadir nan jubo
1: layen nan jubo
0: katolin nan jubo ngour gui nan jubo cheikh ne nan jubo
1: dapam digal
0: way bun khulo dapam rew mi bun jubo ngalaway nan jubo cheikh ne nan jubo rew mi bun khulo
1: dapam digal xaju fi bun khulo xaju fi bun khulo xaju fi bun khulo xaju fi
0: rew mi bunu xex
1: ñu ñep ay bokk lan
0: rew mi bunu xex xaju fi
1: ndayal job
0: bunu xex xaju fi cheikh ne nunu len fofu ne
1: ndak ci
0: nunu len fofu ne rew mi nunu
1: seen ak ngom ak fay
0: fofu ne cheikh ne ñoo fi ne
1: mo fi ne noko bokk
0: ti jam bun xulo murid do bun xulo qadir bun xulo layen bun xulo murid nan jubu cheikh ne nan jubu
1: way cheikh jerejeuf may len ko loxo ne len ko jerejeuf cheikh da gilen ko way may len ko loxo jerejeuf mongo aladi mbay fa tabarakallah jerejeuf di ci sargal mbollem kuy talibi cheikh ku koy safo diko bege salam alaykum
2: alaykum salam wa rahmatullah
1: aha karamallahu
2: seigne ali ndjay
1: ya khi
2: nuyul ma cheikh mo wudi dem
1: wa cheikh neena ko jerejeuf
2: cheikh li mo am na
1: solo barki seigne touba cheikh de baxna fi
2: tarkal tarkal
1: cheikh munu fe ñak
2: xaju bi de bu ci lo
1: wallahi xaju fi
2: wallahi xaju
1: fi nunu neen la de
2: ndjay namul na len de
1: ala ya sa way sa julik da yag
2: buñ day deug la ndjay da la won sukki rek
1: yang soko selmal ni
2: billahi
1: billahi billahi eske alhamdulillah mashallah barakallahu karamallahu
2: ala sama yaay
1: yaay mesek desane mingi fi
2: mang koy siar diko ñaanal yaay
1: bari barakallahu desane
2: téwé ko adi béré béré
1: amin amin sey yaram bi amin desane
2: ak mbokk talibé yépp
1: wallahi wallahi wallahi wallahi
2: yépp kuy dégg kaddu gi ak ko déggu rek
1: aha aha aha
2: ñongi ñaan suñu borom
1: desane
2: ci téwé ko adi béré béré béré
1: amin amin amin sey amin sey
2: ngay na ma ñepp bala
1: balal haq bu baaxa baaxa baaxa baax
2: wallahi ñepp ñepp ñepp ñepp
1: wallahi desane wallahi desane
2: ala suñu borom bolé djéggal
1: allahumma amin ya rabbi desane
2: borom yok xéewali
1: amin sey amin sey
2: yagal sen taxaway taxaway bi rafet na lool
1: alhamdullilah dun kay noy rafet lu sen taxaway
2: yalla rey
1: wax deug yalla
2: fekkon rere da yo rere rey
1: ah ndeysan
2: ko bu ko olof wax lool ay ko lete monsieur lool
1: ngay xeti sax wa wala ndeysan
2: ay ñoo ci liggey bi tok ngeen ni tegal ni
1: aha
2: yok suñ tawar de dit
1: ndeysan ndeysan ndeysan
2: waaw yaaw
1: eske ki wala ki wala
2: kontane lol
1: de wax alhamdullilah machallah alhamdullilah machallah amin amin amin sey amin sey
2: bajen faaw ñong koy siar di
1: bajen faam faal ci touba jëmul ndaysan
2: gisna taxaway bi de
1: ah machallah alhamdullilah ndax yalla
2: soñal na ma sama waji
1: ah ah ah alhamdullilah kon
2: okay
1: ah
2: ñong koy ñaanal taxaway bi yag rek
1: yalla yalla baxna yalla baxna
2: rendey
1: ah
2: ah ina harma
1: ah defna difference
2: defare nako de
1: ah alhamdullilah kon
2: alhamdullilah kay
1: ah sante yalla rek walla yalla xeb doli xeyna bu dewe ne inshallah duna gëna bax defar ba duna gëna jaar yoon noni rek la tabarakallah wañi ne ben wa bu ko defé ñing kay gëreem bu bax tabarakallah sunu waji sayyidna ali xamna gën ngeen ko deg wa da ne won ci julli geeg yoy xamna ne ca bokk yak njabot ga di lijeenti ak bijeenti tabarakallah di defar ak yoy machallah ñing koy gëreem bu bax diko ñaanal tawfex mom ci taxaway bi rafet na lool deug yalla and ak yeenaju sel yalna yalla taxaw ko defal ko tawfex te defal nuko barke borom touba jerejeuf karamallah serigne sohaybu sa waji ni ngui beggu bu baax ak wa chelam yeb bokk yoyu fatabarakallah serigne mané bilal serigne modou pouy serigne abdullah yad alhaji mbay gueye son excellence

Allah.

0: Je suis venu à la maison.
1: Sariyan ila Touba.

magal daru khudus xam ngeen mi ngi sunu kanam di magal gu ndek gi fa tabarakallah di magal serigne touba gi amé ci darul khudus di bis bi nga xamné ci la serigne bi matalé ligé bi fa tabarakallah sama suri bi nga jël sa alu mënul ñak faaw maam magal gi allah jama dog de ma ngon ci magal gi dimanche la inshallah taala le 5 juillet ci daru khudus inshallah taala magal gu ndek gi dimanche lañ koy amal le 5 juillet ñaan fukk fan ci wéru muharram

0: moy borom magal gi
1: serigne bi izi amul marom nunde santana la khalim rasul khadim rasulullah
2: serigne khadim serigne khadim sa fox mang koy baye xel bu baakha bax ne fi ci koloban serigne khadim ngi lay bege mba jamu ngam jere jef
1: nunde santana la khalim rasul khadim rasulullah lillahi sul wasal jam su sante sangam def na la ko war
2: def na ko
1: khadim musul madinatil munawwara
2: digit
1: borom touba
2: nako jox
1: jam su sante sangam def na la ko war
2: def na ko kebe
1: khadim sul madinatil munawwara mourid yi xana yegul le jamono ji jamono yi bamba bëgg serigne touba
2: mangi
1: bëgg serigne touba
2: mangi
1: bëgg serigne touba
2: mangi
1: ala ko sopp mamba mama ja touba
2: bëgg serigne bi
1: bëgg serigne touba moy ma
2: salam
1: borom touba ya gëdé ñepp kaw kula ko fi yawra
2: nur ya
1: gur ya
2: no no sirin sirin baba hay deglu bonay
1: ya gede ñepp kaw kula ko fi yawra gor yalla yepp naw sunu bo serigne bamba ya dede kola ko fi yawra gor yalla yepp naw sunu bo

0: قدامي مستغفر
1: مختار والوعيد

Yeah.

Kenya FM.

0: بغدٍ ختم عنهما بالنفس والجوع.
1: لا لا لا لا
0: من قاتل

Mbolo mi ñaari lo xoccakaw lu magal yonent bi.

Hiç yani

Yeah!

0: tribunal de Pikine geudje way ben way la yon daldi ben way la yon dan da ñata ati ko ñata ati kasso juroom ben weri kasso lañ ko dal mom dafa tek deal de shawl comme ça ci ha ben gumba la sacc 30 000 de waji la ilaha illallah waji ben gumba la sacc 30 000 juroom ben weri kasso lañ ko ci tecc ko xamne beutam ni xudde la sacc nenañ 30 000 waay 30 000 10 000 bu nek ben weru kasso la ñetti weri
1: sarmadan lil fuqafa
0: anam ndoben de ndoben ñoy def yoyu de bil alal lu jamul bi
1: Seigneur
0: Bobu Diop it degna momit soir kala momit ndeysane fan yi ma nga kasso xamna it momit assis momu Diop la seigneur ko mandaté depo on nak nekkon na fi congé walay bokko ñi daan xelal laaji mag sall am kaddu yu mu yëkëti nak kaddu yu xawna ñegas e melni xna procureur da ko wolu def na ko mandat de dépôt dana fa xaarandi nana fi mardi dara ñu ko atté ba xam kaddu yoyu mu addu ko waral ak fu mu ko tek ak laaji top Abdou Assis Diop
1: la nu gë
0: man ko ñoobeen la ay ñoobeen la ñom yoy lañuy def
1: tabal ci ni ag am
0: ay di ngeen fekk ndjayen bi rek procureur bi procureur bi ñum sant ci sax
1: ya nu gene
0: waji de ak gumbu la sacc 30 000 wor na yalla dem xaritam 30 000 xola ñett wër ak kasso lañ ko tej fofu am ndioben la de lay fofu assalamu alaykum yaram
2: mang lay ziar def ko normal
0: ziar ka magal naka mbiri
2: mang tan ko
0: ba wa gor mbay
2: ba am nga jam
0: mang lay koy ñaanal bu baax
2: am ci yalla def
0: alhamdulillah tawakkal la
2: yaru ci yalla ñi nga xamni ci len dik moy ci
0: ñu ndeysaan ndeysaan ndeysaan
2: ñaan ya ko ko ay ati antat
0: aha
2: borom mañ ci lepp ak kaddu ak ko dal ko bari
0: amin bay amin tuf
2: ko fane yalla da gam amugo borom keur
0: nangu len ñaan
2: ko amé bu soxna
0: bismillah
2: amal la ko sun borom
0: bismillah amin bay amin
2: tuf soxna ba jëm ci yow
0: bismillah amin
2: wara am ñaan dal ko am
0: bismillah nangu len ñaan
2: wara am ñet dal ko am
0: amin
2: ko mu ko dem ci yalla da ko am
0: amin
2: ko mu gën ci yow
0: amin bay
2: ñu ci yarawat yépp
0: amin amin jerejef
2: wax na bu jaar amat nak bol
0: alhamdullilah ndax yalla
2: mbolam ko jaar nga ci addu
0: hmm
2: wala ngay bëgg addu
0: ndaysan
2: ci may do mbay ci jaar bu baax
0: tabarakallah mbay
2: koy ñaanal yépp ba
0: ñaanal yépp jam
2: jam jo xar deug rat
0: hmm
2: tak ñu ci yépp nak
0: lay mbay lay mbay
2: yéen yépp ba
0: hmm
2: kon nak lim am
0: hmm
2: man am jam
0: no am jam
2: tay ñaan jam
0: tay ñaan jam
2: bolé wa ci
0: tay wax jamm tay dox jamm
2: nit mom boy def
0: hmm
2: te yene ñep jamm
0: hmm
2: dang koy commencé sa bop
0: sa bop
2: yene
0: ko ñep
2: waaw
0: mom
2: sun borom
0: hmm
2: mo yor
0: ñep
2: hmm
0: moy xani ñisan
2: kon nak kumu jox
0: hmm
2: na man ci def lu bax
0: mo def ci lu bax
2: yok
0: ñisan
2: dal ay am
0: wallahi mbay wallahi
2: mbay ere jar ma ci ndoyam ko jatt
0: wallahi mbay ah wuy sa njabot gi seigne modou waaw ndeysan bilala ngok mom ni la def mom tabarkallah bu ne ci cruise gi ne ci noy fi la yoy xam nga ne ci ki julli yor yor rek yoy tabarkallah bi yaram bi tangé bu ñewé ñepp lay ñaanal jerejeuf mbay ñi ngi lay gëreem bu baax defarub serigne salih bi serigne modou mbay bilal fa tabarakallah ahsan khalik borom gennar yek xar yi ni yalla jamal ko di ñi mbole wa liberté
1: addu sunu herdo ya no doy

0: Assalamualaikum.
1: Ya
0: jara. Akoy Adja Fatou.
1: Ya
0: na. Ni nga may sa jerejeuf.
1: Loone.
0: Ma ngi ni sant yalla bu baax.
1: Anta subani.
0: Suba sa ngi ni alhamdullilah.
1: Salla amna solo.
0: Naka sedd bi?
1: Ah ba do fi de da ta.
0: Fa ni xamna liw de.
1: Ba do.
0: Na newet be tax ngi kay kiman.
1: Ya ngam bu baax.
0: Sant yalla bu baax alhamdullilah.
1: Allah yalla.
0: Tabarakallah.
1: Adi yalla ni nga suba sa nga joxal ko bokk julli
0: ci. Ma jox ko bokk yi ñep rek ndaysan.
1: Tabarakallah.
0: Mashallah desan Allah yo
1: la nak balu ma ak way wax na ko fara ci balu
0: ah waruna la balu ak nak di mom
1: warna
0: deug yalla mom
1: wallahi
0: ñi
1: aha
0: parcel di yeb mashallah wa parcel jangin jeuf bayiwo ken fatiwo ken fa tabarakallah inshallah taala jerejeuf soxna fadu ñing ngi tuba parcel ñing koy gërëm bu baax tabarakallah du nuyu magam zeda soxna nogay ñing ak mbolni wa tuba parcel ja ngeen jëf serigne khadim ja borom jokkan borom jamma gën balla nuyu wa angal serigne fallu serigne mor mbay serigne souleyman sek saloum serigne mahamoudou fadel sek borom medina bar

0: ewoji
1: kanjo ko de bak nga ko de
0: wallahi alhamdulillah assalamu alaykum
2: sayidina ali
0: bakki ma ngi ziar
2: ziar na la
0: janu nga yang ci jam
2: ma ngi ci jam bu baax
0: ah sohna fatou de la mujjé ki ya
2: fatou mako partager
0: sa ah
2: lolo ma taxa do de
0: lay design sa di yalla bax alhamdullilah
2: yena ti balé
0: wa kay fekkel dew nu fekke bal na la haq
2: yalla bolé nu jégal
0: amin ñing ndaysan
2: fekke ko ay atoy
0: naka bokk réfan yépp
2: ñepp nga fi ñu
0: ci alhamdullilah ma sha Allah
2: ñingi siar wa dara jëf
0: wa jërëjëf ñing ndaysan
2: ma sha Allah li fi jaar lepp amna
0: solo ay ci lepp malako haddi yalla fa tabarakallah yalla yalla beug yalla yalla contane
2: ma sha Allah jërëjëf
0: ah kay barakallah jërëjëf ñing
2: Fatima ko partage
0: ay ko partage mom de mi ngi ne fi di la roubé mom la ilaha neen sa batterie da wacc xamna ne woti ki dina la xawuta nek da ya ko partage lol de ki fan la mom mou lay ki de mou lay yole fi de

ya di misba khullo ya di lampu budul fay yow sa leer ka ngi dox ba wal jëm si ne

مصطفى خير الزمان

Ay way

0: nu wan sunna yarnu yarnu todoro
1: yarnu yarnu todoro.

I'm not going to be able to do that.

0: pa amul mom da da dañ ko séxal légui
1: xam nga da nga dem pa amul dina may door mo la yow yow
0: kete man kay mina yo ci mom graw ah
1: wa dal borom ñi nga wo
0: ah waaw waaw lool mom deug le mom
1: waaw waaw kan deg
0: ah yow say na jé ngay ndégu di
1: na ndékk lu wa
0: xana 17h ngay ñu xana 17h ngay añ kon ay waji ndékk heure bi ar bi mom xana yeen say ma gessu café gi rek musku waye fimni ni mom lo sex buñu tajé agn danaka rek bo tul di nga joxe ngant señ ki señ Bade Diouf señ Bade Diouf bokh xarma set Señ Bade Diouf bo xala bëgg sét bu ko défé Señ Bade Diouf bo x jërëjëf jërëjëf Bilal ñu koy gërëm Serigne Modou Mbaye mom Serigne Saleh ñu koy sargal bu baax ci and bi ak ñun rawatina sa su nekk wone mbek ciëm ñu koy gërëm bu baax ci taxaway bi jërëjëf Mbaye sang yaram suñu mbolem wa Touba Mbour ba wor ja ngeen jëf Serigne Abdou Kane no def ci kan jërëjëf wa Touba Refen bokk ci Modou Gueye Thiaw ñu ngi koy nuyu soxna Fat Diouf mom Serigne Moustapha ba jëno gox ba won xamna ni da won ni legi
2: hal ya kita
0: legi tangalul café joxewul tangal

0: bamba. Sekhuna bamba. Sekhuna bamba.
1: Sonop Serin.
2: Ci bakke khulafa khuya.
0: Khulafa wi.
2: Yonen ba ngir mi ñu xallo.
0: Ya ko dekkal.
2: Ya ko dekkal.
0: Yor Kamilou Ousmane.
2: Ousmane.
0: Lafa wi.
2: Yonen ba.
0: Modou Mbaye de xam nga ne kum fagul Toubay mom
2: yi bak ya fi daway den ba ya
0: da sa xel dem ci ngembu la
2: ya wedam lo
0: jodi yow la fi nekk won
2: yonen ba
0: nan amo tako bek fi nga dugat genn nga fe
2: wa hasan ak busairi
0: ne da bank wowe pour mu ñew sédé né na mënu ñew parce que dafa wax né am moy lolu andul ci lola
2: fi da ñew ya fi yor boti te ahmad al adna ya fi da
0: ay mom bu ko deglu defal li nga war defal

ليه برسول ليه برسول

عدل يا الباخي زمان وليا يا زمان

0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñi leen baxo nuyo di seen radio DTL division triangle de lumière la voix de la paix de la solidarité de l'espoir national et international wakana akan naman bikte lol nak binu fu borom bi tabarak wa taala baye banu fekke tay di gaaw waye ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax ñi di pé cheikh mustapha al karim nek sunu mam soxna aminatullo di cnr fm fassiyene and ak yeen ci émission bi ñu wax wajal way wajal ñi wajal xelé yi xamna yeglu lolu xamna tabarakallahu yeglu ngiri technique la lolu ci ñak fassiyene and ak yeen ci émission bi ñu wax wajal way wajal ñi wajal xelé yi ngen min lol borom jotaay bi sunu baye ousmane lo nu di ci anda ak mom waye sa bu bis bi joté waxtu jot yalla dogal mu nek ci yenen rek yo xamne dara gennu ci liggéey keur gi mu teunku ci ndigal bu ko defé dañ koy jema wotu donte xamna ne sax duñu ko mat waye di jem rek nok yeen ba ñetti waxtu ak genn walu kon ñi ngi leen di nuyu bu baax bayiwuñu kenn fenn ñenn goor ak jigen mag ak ndaw mbolem wa daara ji ak wa tool bi ak wa liggey bi yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu Dakar ak liko wër Touba ak liko wër way Louga ak liko wër bu biti rew ci walu kaddu gi nak Alhaji Abibullahi Ndiaye mo ci nek di yone nuyo borom jotaay bi sunu baye Ousmane Lo no and nun ñaar daal di dem nuyu sunu njit yoonu Mauritius delu siat nuyu president directeur général Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou nu siaré ko ñaanal ko gudd fan lool gu and ak wër ba nga xamné yéene ji nga xamné am nako ci liggéey mamam bi sama borom defal ko ci lu koy ñort waye lepp non da ko ak mom nuyu nak mbolem ñi xey ci daara ji mbaa ñu di ci gont bayiwuñu kenn fenn ñenn yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu waxon naa ko jël nuyoo mbolem ñi xey ci daara ji di gont jël ko teg ci yoxoya oustaz mam cheikh lo ginnaaw biñ ko siaaree moom ci boppam ba noppi jël nuyoo waa kër gi yépp teg ko ci ay yoxoom di nuyu directrice di nuyu coordinateur yi yépp bayiwuñu kenn Touba Louga ak Dakar yeen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbolem ñi xerawlu te mooy di ñi déglu donte am nañ solo kaar yàlla na ko yàlla xeeb ba yokk ko kon dañuy jaar ci ñenn rek ñooy daal di yóbbaale ñi ci des kon yaay rajo bi di sunu yaay nun ñëpp soxna mère Seck noo ngi lay nuyu noo ngi lay siaare noo ngi lay ñaanal te wax amin waaye di nuyu bu baax bàyyi rajo bi bàyyi bàlla jeng ca Touba ca cornice su daara jolob ba ca tali ba jëm dindi nekk ca cornice ba borom sànke bi kuréer mu gindi noo ngi lay nuyu noo ngi lay siaare noo ngi lay ñaanal waaye noo ngi wax amin di siaré bu baax baye Alhaji Mbay Gueye ak baye Modou Fall ñom ak mbolé wa commune ba bayiwuñu fa kenn ñenn yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu ñom Serigne Matar Dia ñom ak wa commune ba yépp rek docteur Serigne Touba bi Serigne Massamba di nuyu wa hospitalité ndodi gor ña gigen ña di nuyu Serigne Abdoulaye Lo Talib Abdoulaye Sambu Serigne Pam Ndiaye di nuyu bu baax ma Moussa Mbacké ñom señ Khalifa Diop ñom ak soxna Fat Ndiay ñom ak wa Tindod yépp rek ñoo leen di nuyu Fat Diop jant nak bu baax wax deug Yalla lélé xéla koy jéggi rek waye ku jappalati Moustapha Baye ñoo koy nuyu momitam bu baax nak ak soxna Ñaana ñom ak ñepp rek ñi fété fofu di nuyu bu baax Ndiaye Touba ci ndindi waye Ndiaye Touba ci gël tapé waye Ndiaye Touba ci kër Serigne Touba gi di nuyu ñom aussi ñu samb ñom di nuyu mbolé wa centenaire yépp bayiwuñu kenn chauffeur taxi nek fofu ma ngi lay di nuyu te len siara buñ jëlé nuyo bi siara bi tekko ci loy Serigne Babacar Diouf rek dana ko jëtalal ñepp wala bok mu yaatal ko ci ñepp di nuyu suñu bay Cheikh Niane bu baax Serigne Moustapha Coly soxna May Coly soxna May Bisiri ak wa Tawfiq yépp ñu ngi leen di nuyu Serigne Moustapha Ndiay ñom ñu ngi leen di nuyu bu baax wa ki yépp ñu ngi leen di nuyu wa Espagne yépp ñu ngi leen nuyu ñom Omar Ndiay ñom ak ñom Dame Kumba waye di nuyu Serigne Mamadou Cissé ak wa Allemagne yépp ba ñim Cissé di nuyu Baye Cheikh Maguette Diop ak Baye Diop Ndokh Serigne Seyer Ndiay ci warak Baye Dame Ndiay Baye Bassirou Gueye Baye Modou Djéri Silla Sohna Diara Khoulé Sohna Anta Diop ci mbarom Baye Amdi Sall ci kër Serigne Fallou Baye Moustapha Mbaw ñom ñoo leen di nuyu ñom ñepp baye wuñu kenn di nuyu Baye Ousmane Ndiay ci Lamdu Badian Fat Ndiay ci Jilérlu ak wa Jilérlu yépp rek Bayat Massar ñom ñu ngi leen di nuyu bu baax wa kër Alé ñu ngi leen di nuyu Baye Serigne Badian Boussa sunu Badian Loto ñu ngi leen di nuyu Aladji Biranlo Ajaratu Soxna Diouf ak wa Tundu Ndogol yépp ñu ngi leen di nuyu Talla Ndiaye ci Kokki di nuyu Momadou Ba ci Watiria ci Louga Oustaz Ayoba Lo ñu koy nuyu Serigne Diaga Gueye RTS ci Louga ak Khadim Diawal fu Louga ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu nuyu wa Diadior de yépp rek bayiwuñu kenn Soxna Walti ñom Serigne Pape Konté ñom Soxna Ndiawna ak Njabati Baye Maguette ba yépp ñu ngi leen di nuyu wa ñu ngi leen di siara siare bu baax Serigne Soyou Bulo ci ndam ak wa ndam yépp ñu ngi leen di nuyu delu ci nak ba dekk bu sel bari Touba nuyu bu baax wa Touba yépp Serigne Badiane Magal Fall ñom ñu ngi leen di nuyu ak Badiane Dior Choy ñom Serigne Moussa Badiane ñom Soxna Magal Fall ñom ak Soxna Ndey Fall ñom bayiwuñu kenn Soxna Ndey Ndiaye ñom Soxna Koura di nuyu bu baax Serigne Assane Sok te diko ñaanal Yalla defal ko wir ci barke Serigne Ma Samba ak wa Touba Daru Minnan yépp Soxna Minta Mbaye ñu ngi ñu koy nuyu jël nuyo ak siar bu Serigne Assane Sok ak ñaar yeen koy ñaanal te ko ci ay yoxom Yalla defal ko safar go and ak dundu di siaré bu baakha baax la Diop Sen ñu koy nuyu ak Baye Mor Diop ñom ak ku ci melni ñom Cheikh Mbouj ñom ñom Khadim Diop ñom bayiwuñu kenn wa Daru Tansil yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu bayiwuñu fa kenn Serigne Pam Ndiay ñom Serigne Maguette Bey ñom bayiwuñu kenn wa Daru Khodous bayiwuñu kenn Talla Ndiay mi ngi fofu ñoo koy nuyu ak mbolé wa Daru Khodous bayiwuñu fa kenn Baye Bassirou Ndiay ci Touba Sam ak Serigne Pape Dieng ci garasu Daru Mufti ak mbolé wa garas ba ñu ngi leen di nuyu wa ñu ngi leen di siara bayiwuñu kenn fenn ñenn dal buñ ko mëne teunk rek képp ku xérawlu dal fo mëna nek rek na nga xamné sunu nuyo ak sunu siaré ak sene ci yow no ngi wax amin nda xamna ne ya ngi ni ñaanal kon na xamna ne gannaaw mom boy lim du massa mat dañuy wañi lab ji ba ñew fi ñu nek tuddu ñen ñu yobale ñi ci dess ci abla yad ñom fi ci marché assalem ak señ aliou sey ñom ak señ modou mbay ñom ak señ dibi ngom dibi ndour daw de sar señ siaka mbou balaaji magget ba ak ñom la djob ko de gakko ak waro po mandel yep njabati bam safa gey ñom matar ndjay ñom bayiwu ñu kenn di nuyu bëgg señ bassirou di baye fall baye modou mamoun ñoss ñom ak wa gar su geejje way ba yep ñom leen di nuyu di nuyu bokk yep bayiwu ñu kenn Babacar Sar safari karapit ñong koy nuyu señ Allah Diongo ñong koy nuyu di nuyu ñom jili jom ñom di nuyu wa pikine yep ru dañay tali bu mak tali bu bes tek sako police charo yep ñong leen di nuyu bokki yembali bayiwu ñu kenn kon xamna ne dañuy tek rek sunu baram fofu nda xamna nuyo bi mom do massa mat motax loxe xol rek la soxna awangum waxon rek moy nuyo moy loxe xol bu ko defé kenn ku ne dana ci gis bopam xamna li ni wax bu bawo ci nun ci wala jëm ci lepp diw yow ñu yene ko ci yalla yalla fekk nu ci kon ñu ngi siaré ñep bayyi wuñu kenn ñom Diop Fallo Ibrahima Gueye ñom Mustapha Sylla ñom Mustapha Sey ñom Aboukirine Aïssa Sall yeen ñep ñu ngi leen di nuyu bayyi wuñu kenn ñom Baye Gueye ñom yeen ñep dal soxna Aram Diop mom dal kep ku xey ci daara ji mbaama du fi gontu rek nako wor ne no ngi koy nuyu kon nak nu dugg ci bir liggey bi nam daan demé rek du soppi ku ben yon ñu xamné daara ji mom aw maninam wala aw doxinam ba ba doré batay té du ci jog mukk insha Allah taala lepp lu mi wax ci jamm rek la koy ci jamm la koy doré def jamm ci digg bi tejé ko jamm borono saket la mënu ñu wërngalé ko jamm kon lepp lo degg rek ñu diko fi mu fi balé ak komu mëna doon ñi më pu kaddu duñu wax lu jéggi jamm ben yoon ndax jamm rek ka jégué tégué ñu di ñu ko niggé té jamm kan mom fo dem fekk ko fa té itam lu way di wut ba ñak jamm dang ko faté ba am jamm sam xel do ci adil ci luway ñakki te am jamm dang ko mëna muñ ngir jamm jëla wër motax jamm amul jëk yalla nañu ko yalla defal ci barki serigne touba li ñuy ablat an bu baax ci messere mam balla ak baye ñaka ñak ñom ak boole wa messere mam balla yépp rek baye wuñu kenn baye joom jëga fi ci petersen dañ nañ ko dégg lool nak baye ñong koy nuyu te diko siara kon nu door waxtaan bi fiñ koy dooré tay man na fe wessu nak ndax daara ji mo bawul dara bayiwul sen bayiwul ñen way bayiwul len lepp lu mu doon nga deg ñu nako ciap ci rew mi diko waxtane la ci daara ji xalaat ci lay indi jamm mom kenn du ko ci jitu waye kenn itam du ko ci man rawati na nak dekk be nga xamne moy sunu dekk nga xamne fi ne bo de baye modou ci la ñoom nga ci kër kabbu ak baye modou ñay xassida ñoom ak bokku yep kenn ku nekk di xedma diko bolé di jaamu borom bi lu ko solo yaakar na ay gisumuko kon nak bu ndege fan yi ciola bari lol te lol day wax deug yalla xamunuko won buma ne xamunuko won nak du man mako xamuton yon wi moko xamuton ndax yakana adina mom roy yeer yundul roy romb mo fi nek kon nak bu fekke ne borom dekk bi nga xamne dekk bu mu am biye ko ko gënal yaakaat na ne ku deglu waxtani suñu mam serigne abdoulaye lahad mbacke mar wu nek fekk nako fa lu ci bari mu netliko ndax kat bu deme ba daan wax ne jigen daan sebeti dugubam gon do nga yewur ko nako maynu ci wala maynu ko nan manale duma len man may lepp ndax dama ci weug samam xar kon boba woné won nané kon jamono metti won na waye tiw titam dan ko dan muñ tanku ci talibé te daw ñu jambat légui nak mu dem ba nga xamné ñu bare dañoo japp né buñ amé lo xamné xeyna liñu bëgg ëpp loola solo ci jëneub gis duñ ko faja dara lu may du yori pot di teug ak yori bidon ak di wote walok waye nañ koy defé dé bu baxet amna dara ji japp né nona ko gën té moy fexé ba donte umpu ko sax muy serigne touba mi di serigne muntaha mom suñu mom serigne basirou wala ñu seuf ci ñoom rek ba ca commune ba ñey jappalé wa commune ba ba ca chef de village yi fexé won ba ñooñu ñepp yek ñaanu nonu ñepp yek dem ba ca kërëm serigne touba ñu xamal ko yaakar na mopp solo ni ma gis ñu di ko ni défé di teug ka jambata ka di wax yo xamne dal wax deug yalla xamewuñ ko ab talibé lool nu ñepp na nanu do tuup ko buñ sonal sëriñ bi buñ sonal sëriñ ci buñ sonal borom kër yi waye buñ sonal suñu bop ndax ka mu yeme ak ñepp ci ñaka muñ yeme ak ñepp ci di jambat su yagge dañuy melni ñepp da ko nek xamna ne Touba wil saint la dekk buñu ormal la borom daj fi lo xamne mburu daj ko ciptal wala mburu mu ko dajon ciptal xam waye lepp rek mu tiñu won yenu te ken yenu ko won jaju rek dox te bañ nak gesu war rew mi dekk bu ne mu dem fa lu ne ñu tek koko lepp rek mu and ak muñ ga luñ ko tek rek mu ne bu ko roogi atane day fit wi ak jom ji dekk nako batay mu nek khadim rasul kon warna no gor gorlu ba nu ñepp nu doon ay talibé ye khadim rasul talibé nako xuma la jambat waye wax ci kaw sax momo wuko ndax ndaji ci bari de bo ci nekké kilifa yi tok lu ci bari bu ñuy wotante wala ñuy wax kaddu yoy dafa jëm ci nit dañuy fitassu ba ñepp xol kay fitassu ñu jël ay baara wax ak ñom buñ la xëcé nga ram egg wala buñ joxagne ka dend ak yow wala buñ joxagne ka ci sa ginaaw wala buñ joxagne ci sa kanam lepp ñuy diko am nañu ko bëgge té du and ak ciow loolu kat gisuma lako gën kon loolu nañ ci déllu way yoy ñu bëkk ko té feulé nak légui di ñaxtu rek ñi na daaw ba tan amunu dox ak ñi na magal ak daaw ba tay amunu dox ak ñi nek di jambat rek te xamna li le serigne bi defal mo mënu ko fay xel xalaatu ko sax kon nak yaakaarna li waruna upp nek suñu yitte ci nun nu jiem gor gorlu ba xam nun lan lan defal serigne bi ndax la serigne bi dajon ndax nun daj nañ ko ndax lam jankonton akimeti ndax ag nan ca ndax marwañ dan wié ndax ag nan ca ndax manes na ci lim ci lu yaato lo xane buñ ko xolé rek waro muñ fi ñu tollu teet kat gisaguma nga nek fu ci genn kër li ñëwéen yi bëgg lek waxtu xewlu jot ñu ne kenn xewlu wut ndax amunu ndox muñu défaré xewal yi ñëwma amut dé way xamna bu dé amna hit bari wut wala nga gisun bokk soxna yi loñu na sanché mën nañ ko ko tuddé bu dara xewé ko ci seen rek ci yu ga ak ciolga bo leene awma ndox mo footi sama yere moma tey genn wala sama yere ni mo mel ñakam ndoxa tax sude amna hitam de bari wut kon yere yaangi yiw yere yaangi set te ñing leen di solte lu way solte bo legge kat bu dara xewat boy dem di ñewit da ngay sol leneen lu wutek la nga solo dembu te lo ci gis mu gëna taru moromam kon lu fi jar ni ñi jambaté rek bu ko défé ñen ci ñi nga xamné xénam kom lañ ci wut yaakar rek ndax daara ji mom day waaj dal nit ñi mom seeni xel ana nañu ak seeni xel bu dé yalla dogalé nga am sa waxu kay baxna ñi fexé ba lo xam nit ñi diko dégg baxna waye bu kenn jabolisi té nak dafa melni yenn yi jabolisi mi ngi ci bëgg am di xajamal ligéyep sëriñ bi lool de waruñu nun ñepp nak waru ci nun kenn nak nun ñepp kon loolu itam lu jara baye xel la jiem lum bon bon nun ñepp kenn ku ci nekk sa kemp laal katan aw sa doñ wo xamne lu mu ndaw nga tobbi ko ci war wi ne doñ wi de mako bay yaakar na ne waron na nek suñu yité ci di yëkëti ay kaddu rek di ngañ dëkk bi rek di ngañ mank ma ya fa am rek mu melni dal bo mala ko mané wax adina bi yépp na touba né té kuko waxon kru top talibé ñu né da bañ yoon wi da bañ mourid yi fekk du lolu kon nak nun ci suñu bop no wara gëna dolé gor gorlu dolli suñu muñ xamné ko xamne limu daj mburu daj ko ci tal so nere defaru ci ay mbirum la nga attan yow ci choona dañ la ko tek koku ma wax la ko tay ma jeglu bu baakha bax lamu dajon mom nga xamne mburu mu ko dajon xem wala mburu daj ko ci tal ku nere dimbe diko ci ay yefam la nga ci attan yow ci choona day lako tek choona nak tay la ak suba ak ginnaw suba wala bakk dembu ak tay luma bëgg wax moy ñetti fan du ko romb té ma ngi néne lo seen muy ñëw rek wessu na la kon nañ delo muñ waay nañ delo muñ to ba yag na lol deg guma ko dan nañ nu gassali ten yu jukki xam nga lolou moy delo sa bop na ginaaw ci ñima ko wara wax seigne touba lim ama gën lolou mopp lolou dut amati ba adina tukki luy foras fajut xana nu yokal nu foras sax mo tane won ci ax way na nu gassali ten yu jukki lolou boko de xol jaboli ci lay niru te lolou wurut ben dongo té no bokku genn bëgg no wara bokku bok genn bëgg no wara bokku yéné doolé ñaan té muñ rek xamné bu nexé ala bu ñi muñ dir yi yépp nu jéggi ko yi yépp dañ koy wéssu lool wax dëgg yalla mënu ñu ko na ñak wax ndax bu fekke ni ñi wax lemun jariñ ci ñima ko wara wax dañoo wëy rek di wax ñom di wëy rek di wax te kenn waxu tek fa seen cadeau ya ay wax yeen japp ne moy gën yoyé wax te xetuma nak bu yagge rek kañuy dégg muy wax dañuy japp ne loluy wax noni lamuy wax lol noni la te serigne touba amul lu bon amul lu ñaaw waye nak sumi mbubu sol mbubu du ñak mos yaramu neen lolu mag ñeeko xon te lolu am mag ñi wax da ko gis kon nu dole gor gor lu ci lolu rek dole muñ marwi rek daana ñëgë dekk ak dekk de daan fuuti ndox dikoy def ci ay dab di ko andi serigne beug len ci talibe yi ñu di ci xewlu te kat boba cholli bari wudde dawuñ ko faja ay wax de jeuf rek amna ñu daan wax ne amna ñu daan dem bandili ki wala yañ di fuuti ndox wala ciawen di fuuti ndox wala man na yaatu di fuuti ndox bay touba bogok sonu darma bobu difa wuti ndox lepp diko indi rek touba waye duñ ko dan wuti duk duki rek waye musuñ ko bolé ak njambat kenn ku nek xamna ne juma ji nga xamne liggey yi gëna ñor sëriñ bi bokku na ca waye liggey yi gëna ñor ñi wootu sëriñ bi bokku na ca amu ci lenn lo xamne takkalona ba koleté dootu dajjeeku lo xamne ndox defuko ñu doon kooti fu mëna nek waye da yu ko bolé ak jambat de doj yi nga xamne ñu ko do wuté ji ca ndokk ñi daan def ci kala ñi daan def ci jëfëndukaay yu ñu amoon di yenu di indi di tojat ba mel nañu ko bëgge lepp ñu dañ ko def ba lepp andando dëgërte dootu yolam de amu ci lenn lo xamne ndox defuko waye kenn mu seggu te degg ñu ne ligéeb juma ja taxaw na ndax kenn amatu ndox mo xane moy toyel simong ba ak doj yaay ci aju xamna budé amna dey ma dégg gumuko té yakana baye fall matar set setal ci jumaaja su amone yakarna né koko ci laaj dara mo wax lako wa yakana buñu bi antenne bi itam duma japp né ben talibé moy taxaw dal né andi nañ simong bi saxar gi terna andi nañ simong bi toyel andi na soti nañ ci mak bek doj yek yep waye ndox mu ko toyel amul ba dañu taxawlon liggey bi sude amna yagut te dawuñu ko faji ay wax dañ daan muñ rek di roti rek te ko fi am juroom fukkat jëm ko toti daana gis traaw yi neewon lol ci bir Touba waye bobay tam gis nga nasunu mag ñi daan def di dalal xel yi nit dañuy dalal xelam xam nga ne ba Mam Moussa Kanane trawo ba ngay xel fa daru manan dana gëndalok Touba ba fu neex way mu fanan de bobante daru manan Touba dafa mel li buñ ko mënono wax lu sori la waye gis nga ko legi muy benn dekk motax lu mu doon rek muñ muñe tax nga am ci la nga bëgg ku nekk xamne daru muhti fu degeeron la ci jamono ci walu ndox jafewon lol waye naka mok tay ba mi nek ma del sat ci daru manan gi ba mi nek ben foras bay don ñaari foras waye lu manam rek limbu neew la won taxut must tax ñu fomm magal gi ne ren kat duñ magal ndax duñ am ndox mënu togge duñ am ndox mënu nan duñu am ndox mënu jappé ba ten magal gi dañ koy fomm kuko mësa dégg sudé amna day man dégg guma ko kon nan gëna dolli borom kër yi mako wara wax bo gisé ñi def lolu ñu nan budé manifesté lañ ko mëna tuddé man tuddiwuma ko ndax nun waruno manifesté ndax da ngay gis ngay jéggulu ay ndaw yu tuut yo xamné danaka xamé wuñu sax mar ak nan lu upp xamé wuñu mar bay mandi caméra yi ñu taxaw di ciëp ciëpé ka bolé ko ay rek ka xax tay melni yow li ngay bëgg da la ñur yoy non ko wañi lu mata wañi la amul lenn sëriñ bi lo xamné warna and ak poukéré amul lenn lo xamné ci mbir sëriñ bi warna and ak poukéré su ci amé ba am ñett ñent muta dak dañ ko ko momalé way momuko sëriñ Touba mbiram andul ak dara ci poukéré li amunu ko te beug nan ko an ko ñaan yalla bunu yalla maye mu dese doy fi nun nan dolle nan sante mu dolinu li rek lan wara def lumay li warunu ko def waye yori ndaba ki bol di keng ak Touba ni Touba na ba nga xamne fimne lu bare do dalay nakari ndax liñ ci tuddu fa nga yaakarut fudut mom ñi ci wax jo xamne bi ñay wax ñoo upp ñay wedd bu yaagere dañ wax ni liñ wax kat moy deug Touba kat le amu fa Touba le amu fa Touba le amu fa commencé di jaboli ci lenn sunu kilifa yi di jeenti ay Touba ana milliard ñu xod at sangam ana milliard ñu xod at sangam ana milliard ñu def nañ ko ci ana lolu nan ko bayyi yoonu señ bi mom ku ko defarutit mëno ko yaq ku amon yene yaq ko yit do ko man te japp mané kenn warna am yene yaq yoon wi diko saboter diko yaq ba Touba yam ak ñepp lolu yaakaru muko kon nan dolé muñ dolé gor gorlu dolé taxerlu té nango negandiku bu soba yalla leppay bax kat gis na genn kilifa go xamne gi dañ daan dem fa mom bun waxe lu bëgg ba daanel mu yëkëti loxe daan leppay bax de bo talalé bala ngay yaagi talal sax mu tufli té lam doon wax leppay bax de lepp baxna kon nu bayyi ñaxtu gi wey di sante waye xarab gi ñu tek ko fele budé bëgg na suñu aajo faju té yakarna ko fi gis ku nekk bëgg na aajo faju lolu il faut ñu dolli ci gor gorlu bu ko defé liñ bëgg lepp la né am té kenn du ñu jëppi lélé nga dégg lén ci wax kat yi ñu naan ku mar taxanan poti dey buru bi ni ubbe nga rus don ti jublun ci lebu ndax lebu du sunu mbir waye xel man nako nango ndax amul kenn kuy muñ te muñu amut kep ku yalla tek natu nga muñ ko te motax daga dem ba fatte ko budé yena daga dem ba melni dara tegeetu sa bop budé lo jitu mo dela dab da ngay dox ba boné gess dutu ko ci ndax dang ko rawti dutu la jëm lolu mom amut sax lañu wérante ko nak nu dolé muñ rek dolé gor gor lu rek bu ko défé ñi nga xamné yilif nañ seen ak jabot ba sañ leena aye sañ leena digël ñu waxtaan ak ñoom té ci ñu bayyi njambat li ndax fimna ku ci jog di njambat ak teug ka wéré nga ne ko yé nga wax ko ñetti bar ci fi sëriñ bi jaar nako xola lolu bu waxtaane kam xelam dugg ci neegam ba guddi xel ma dem ci bu suba du nekk yor ay poto ci boore di reengeek amunum ndox amunu li amunu li nekk ngay jambat te li la waré bu re fukk defo ben lolu jara waxtaane la lu jara xalaat la bu ko defé ñu xamné li ñu am nun dong nga ko am Ibrahima Gueye dama koy deglu mok Diop Fallo ay waxam luma neex la ci sen émission demb ak tay ngir ëlëk li ñu am kenn amuko te mu nekk wax jo xane mi ngi ko doon roti Serigne Fallo loloy li am li ñu am kenn amuko ku am li kenn amut nak da nga wara muñ lu kenn muñut wara neggandiku lu kenn neggandiku wut te rafet ndorto bu baax te xamne lo amut tay bu suba da nga ko am ku muñ lolou sun mag ñeeko waxon te seeni wax dara du ko dindi waye koñ bu nekk ñuy teug ka rang range ka jambata ka yuxo ka yoy wax deug yalla de li serign bi am de mo gën lolou te ko ne do talibé mu méré la wala mu bëgg jël gobar jëm ci sa kaw kon nak buñu wax jo xamne ji du waxi talibi wala jëf jo xamne li du jëfi talibi dolenté soññanté ak ñom na ba ku nekk di lo ci sam xel yakarna ayut yakarna Seyd Muntaka Ali ku fi bayyi te yalna wey di ko fi bayyi sam ndonoli ndolé nak dara jitu ci talibi yi am jamm am afé di liggéey te jaamu borom bi té am xewal fuñu toll loolu daanu tukam no fly kon nak nu xol nun baxam da no flyu wala doñu fe nek rek di no flyu waye dañ fe nek rek di jambar rek bëgg suñu aaju faju te defnu dara mënta nek loolu nan ko xam ku lako wax noni la ku lako xut noni la faaw war moy jitu nokh war melni janklar ju fet bo xolé fa mo lo fet lu sap tank ñak fofa day fendi melni fuñ xep ab dom ngay melagn yi ba yag mu ne geyrif rek ak num tartar je mana mel ni la yalla rede natte adina ji kon ñu fatali len ne yeene deglu wajal ñi wajal xele yi muy am fi ci sen reçu DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñett waxtu ak genn wall laaji Habib Lay Ndiaye nek ci kaddu gi xamna ne hit ma ngi jaxase lepp ndax lu xel mi daj dong lay wax waye ma ngi jema nat sama kaddu ba xel xalaatut ci may wax li ñu rok saga xana kay nu jiem lilay wa rasulih sunu yaayi sunu bajjan yi sunu soxna yi sunu rakki yi di ay soxna nga xamne li ñi wax di walu ndox ñom ñoo ci ëpp ay joono ndax lo adina yag yag suñ démé ci bitik ba jënd li ñi xiwlo ba nopi bam téggé ci yoxoy soxna yi ndax xiwali nopi na rek ngay dégg donte amna goor ñoo xamne ñi koy tégg seen yoxo ñu diko ñu ko def ba melna wara mel way jigen ñi ci ëpp kon seenu sas lu reey la seeni njàmbaate gis nañu ko seen ab taxawaayit gis nañu ko waaye bu leen ci wóole aw bu leen ko ci boole te mooy njàmbalu tar lii nga xam ne fan yi ñëpp a ngi koy dégg te am na ñoo xam ne fi ne néew ñu siiwe lu may ñu rek Touba nangam wax fa ay wax yoo xam ne boo ko dégloo sa bopp bi metti te doo ca man dara té am na ñoo xamné lolé mom dafa melni moy nek sinam kom dafa melni mo leen di dundal dafa melni ñu ngañi jëm ci Touba ngañi jëm ci Serigne Beck Njabot gi ci la seen aajo di fajo ñu yeddu ngir Yalla ba tek yoy ci suuf xamné ligéep Serigne bi kenn mënu ko yaq war war nak faaw moy jitu nox nox ku lo ko wax ku lo ko lolo am lolé nan ci baye xel bu bax nak bu dul lolou kat bu yagge ñu yem ak ñepp té waru no yem ak ñepp na ci réew yi penku ya mel nga xane bo demé ci madinatu al munawara ba gis wa madina ak wa madinatu munawara ak wa makka niro wuñu niro wun ci ñu tollu niro wun ci aw melo waye ko ci xor rek dañuy xëccio taral lolé nak amna lu ñu tollu fuf mbaamu upp ko té mi ngi ni di ramte ci ñak bi di jëm ci té bu ñëw ci ñak bi kat dootu fi bu fi xasi am buntu dootu fi joggé té moy xéewali an muñ tooti baay an muñ way nan muñ xéewali ya ngi ni jégué na tégué na nun do nga tax ku ñaan ngir Yalla Yalla dana la may bo santé mu don lilla koku sikku neeku ci lool nak luñ ci nek bala nuy jambar rek nu ñaan talal suñu yoxo bala ngay jambar rek nga ñaan bala ngay dem ci ministre baag ministre beleg yoy yeb yow li nga mopp ñoñu dayo fuf ñaanal mbeur bi nga xamne rek moob lamb ji dekk ko sa yoxo rek te muñ tan xol dir muñ tuti xol suuf te wañi teen gi baxut ndax teen bu yagge rek man na la man nga jommi kon lolu wax deug Yalla dañ neewon tay buñ ñewé kem dal carton rek ci xel yi fo mu ci tollu daanako waxtane bu ko defé nu ñepp nana ndo rek muñ te bayyi njambat yi ndax fi de lu adina yag yag waxon nako legi sama wax ci ginnaw day gëna jëm kanam wallahi al asim ben bis magal gi du ko dina 10 ngir ñu na ren kat ndox amu Touba ba tax dañ koy baye ba di yon do ko deg nit sa ngor Touba ndox amu fa do ko deg xewal yeppay neex tebari tebar malako wax kon nak nan baye njambat yi wa way nan baye njambat ngir yalla nan baye njambat ngir yalla nani jiem kemtalal katan te wañi yem gi lolou mom aw sas la ci sunu digeunte aw sas wonu sasel ni aw sas la buñ ko xamé rek légui nu noppulu buñ ko xamul nak ah jombut ñu di nu jeppi rek ñu nekk di waxante rek di jeppenté rek té yoyu do am solo té do té borom bi nam na lamay nam ba noppi wutal ko hap buy jot rek lippi soti lolu mom nañ ci baye xel nun ñepp nak ndax bo xolé fi jamono ji tollo xonna ko gaaw beulé beulé né sofu gambona kañ lay taw nun xamunu ko waye lima xam moy bu nexé yalla bon ando nonu ñepp rek suk fi kanam borom bi tabaaraku ta'ala julli ci ñent bi kañ khadimul mustafa ñu nekk ci alquran yi kemtalal katan ne ci khaside yi kemtalal katan di def lolé badjar yi doon def ñun ko ñun ak baaw nan boone yalla ananga mune la mangi lolou nan ci baye xel bu bax way ni ngagne kula gën di tomal ko xamne jomut mo la gën di yëkëti kaddu yo xamne kenn xamul lu muy niru dako tek ci ay gor yo xamne ñoom wala seeni wayjur wala seeni mamad lepp luñ bawon top khadim mustafa di ci gor gor lañu man ba yalla dogal ñu jitu ji ñen ñi dess fi jema roy lañ doon def di ci def la nga man mopp di jema ngagne koku mom wax yalla deug mënu ñu ko na ñak wax ten xamne am nañ lu kenn amut ko am lu kenn amut nak da ngay jema mel nu kenn melut jema wuti lu kenn amut lolu nak yomut lolu mom kula ne yom na rek da la ko bëgg xagn lu baax ak xewal kula ne yom na da la ko bëgg xagn mala ko wax day dem na ci sama rakku soxna bu demone makka ñu dem diko siyaré ji bama dem ba gis ko dama ko ne massa mune wallahi manako massa ñett yoon mune bi lay wax ga deug manako lula way mana wax lu baax fu mu nek ñepp diko wuti nga jog bok ci ñukoy wuti ko la ne yacce tax nga am ci dara xagn na lako nakamu mune xawa de manako mi ngi non lu bax yombut lu bax yombut waye lu bax yombut te lu bax du yomb bu ba adini tukki kon nañ muñ waxon na ba tuddu ndox mi don toyel do yi ñi defere juma ja xana kon waxna ñi don jili ca doje di indi Touba di eub ci kalaak di def fuñ mëna def di indi di jël légui té ba nga xané buñ soxla camion yé sarse daw ba ak fuñ ko soxla béné tan daan jël doj yi diko def ci ay mbalan diko ëmb ñëwé na yé amone jamono jojé ay kël ak yé ci aju té dara musta tardé mo déma dem ba nga xamné légui buñ soxla camion yi demay dem duy indi waaw kon la indi lolé mo indi lu ko gën kon ndox mi ni jambat nañ ko ba te buñ nan ndox te boole wuñ ca ñama na maam ya doon ñaané han bu ñe bu hepp dañi sonal de ba sun maam ya doon ñaan de ci ya naru ko ni bardan wa salaman ala ibrahima ndax niñ koy ñaané bu ko ni yalla ëndé de yépp kon nañ dolé muñ rek te gor gorlu té xamna leen am nu ndong ko am lu kenn amul nak da nga wara gor gorlu wa melnu kenn milu ci yow melo ci taral ci yiwu ci kaddu ci ay jëf yu bax bañ roy kenn ci yenen ku koy def sun yo ka cennu ci lañ wara def sun yo neeku ci ko ci gis warna war nga war na doon serigne bi mo xam gor mo xam jigen xolal ki waral li tay way juro wa xane mo sumbon sumbu bi xolal fa ñora nek mu tudon jaate kunda mu do rob dekk ay nek fa ñu ñew fekk ci len fa jamono jojja boba digante ñoro ak poroxan te boba jaat kunda la tuddu da ngay japp ne dekk ak dekk la ngiende ngiende la nakamok tay maam jaara borom poroxan lu yalla def la te wootu dotu dak lu ko waral muñ te top digal weejja dam ko nek yone 88 628 0618 ko bax
1: ma jam nga am
0: jam rek
1: sama waji
0: kilifa gi
1: ande mangi lay nuyu
0: mangi lay fey
1: ay lay sant bu bax
0: alhamdullilah mani tam
1: be sant ñoo nga andal ci liggey bi
0: alhamdullilah
1: ak bokki cetan meek bokki deglu kat yi
0: wallahi werna
1: ah waaw di jaaral ci sama nuyo di jital sunu yoon ci xawma sunu bundu ci yoon wi señ mam mor sam
0: wallahi
1: ay di ci tek ki mën ta ñak señ cheikh mom señ aliou
0: waaw lool di werna mo mën tona ñak de
1: way ñaanal wer
0: amin
1: way ñaanal wer
0: amin ya rabbi
1: way ñaanal wer
0: amin ya rabbi
1: ak guddu fan
0: amin
1: nanu resan di ko dem rek no ngi deg ciono bi mu jankontel ngir dem ca on koy gis ci internet bi ndaysan dem ca num tudati wadjal magalu
0: magali serigne touba gi defé ci daru khudus
1: ndaysan ciono yu metti waye yalla nako yalla defal ndam ci lepp lu mu yëkëti
0: amin barke serigne bi
1: sen cheikh mom sen aliou mom sen modou moustapha mom serigne touba lako yalla jappale te jappale bayam bobu sen mam mor sam
0: amin amin
1: do
0: amin
1: mom serigne touba
0: ah waw
1: allo ngi deg nak li nga ñu duggal de mom li nga ci duggal ci addo gi de mo duggal ndax dama la naro na deglu rek ndax fi nga nekkon fofu la dara lu ñu yok amuñu ko ci
0: ah ndax yalla
1: lu dul forte so rek waye ba nga ci duggalé ni bu nan fatali ko nañu daan def jëmb

0: aliou di wax da wati ndodi lolo lan warona japp ni mom la seigne muntaha wax wa touba deug cheikh mbake seigne cheikh aliou da fa xone wati ndodi ne len ludul mbalit dina len ko indi ci lu bax ci ndodi dina am lu ne ludul mbalit rek man dana ko for indi ko dem ci ndodi xam tay ni lam waxone ah anam dess na de waye ah aka am yakar aka yakaru tay yangi de
1: bu bax
0: lolu lan warona def ci ndokh mi ñu xamni seigne muntaha lepp rek da na ko indi Touba ndax seigne be ko waxon ki mo wut seigne Touba mo waxon lolu motax ñun ñepp ñu riir ñew Touba da no warona bayyi rek te gor gorlu fago ndax fago mo gën fajo
1: waaw
0: bu magal gi di dik wala yeneen di ñew ñun lan warona faye ndox naaw ba ren ñu wuté koy dab wut ndox wacc ci sun kër nak ndax ci ngan yi xamni yef yi kat lu toll ni nekk Touba leneen lu ni toll ak leneen lu ni toll muy ñew ci réew mi Sénégal yëpp ay dajé ci réew mi loolu kenn mënu ko amal ndox ci juróom ñaari fan da ngay am li nga man rek bu ko defee ñeneen ñi nga xam ni danoo warona waajal suñu bopp ñeneen ñiy ñëw ku mel ni man te dëkk Dakar ñeneen ñi dëkk Fouta ñeneen ñi dëkk kuy ñëw indaale ay bidom def ci ndox nga xam ne du mu gàtt benn bis da nga ko yoral sa bopp ci ndox nu organise ndax nit day waxtaan ñu waxtaane loolu organise wu ndax nun ay murid lanu suñu dëkk bi bëggunu cee xajal réew mi ndax fii mu nekk na nangu wunu koo jox état bi kon nun noo ko war a yoral suñu bopp nangu wunu koo jox état bi ndax lu fii nangam ñu ni bu état bi dikkoon léegi nii danañuy fay ndox mi léegi nga dégg coow li bari bu ñëwoon nii dañuy def nangam ak nangam léegi coow li bëgg nangu wunu koo jox état bi ñu mel ni ñu kon nag nun noo war a góorgóorlu kac suñu tànk Toubay waxtaan ci suñu biir ñàkkul moos am na aw yoon bu nu mën a jaar te kenn du nu dégg bu ko defee muy ndamul murit yi di ndamul Serigne Touba waaye nag mel ni waa Dakar wala mel ni waa Kër Bassim di yuuxoo ko tàccoo ko làkk pour kay nangam ak yooyu rafetul moos ci suñu der bi jekkul jaaduwul ñuy wax sax di ñoomtu ba ñu dégg mel ni ku amul kilifa loolu sax rafetul ci moom
1: dëgg
0: ñun danoo am kilifa danoo war a am kilifa laa bëgg a wax
1: dëgg la
0: donte xam naa ni amuñu kilifa waaye danoo war a am kilifa toog di déglu suñu kilifa bu ne weex na ñu ni tàll ñuul ñu ni kukk xonk ñu ni cur yem ca donc
1: kepp
0: jërëjëf
1: barakal pon naa ñàkk wax daal xamoon naa ne jërëjëfloo su ma bëggee tañañal rek nga dab si ma bu yemoon fii sax baax barke Serigne Touba kon xam naa bu jotee rek ñu yaatal jotaay bi kon technicien ba nee na jot na kon nag mbokk yi ma ngoog am na ko ni ci yoon wi ñëw sax am na ko jaar ci 88 628 0618 di ko baax salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam.
1: Mbokk mi
2: daa daw bu noppi di lay ay lay de waaye daa daw rek.
1: Ah bàyyi baal la de wax nga lu wér de.
2: Maa ngi lay siar la ñaanal jàmm.
1: Maa ngi lay delloo siar bàyyi di la ñaanal jàmm. Waa ñu am jàmm bu baax di la ko ñaanul baax jeng amin amin bàyyi booy amin alhamdulilah waawaaw amin jërëjëfati bàyyi baal la di sunu bàyyi di bàyyi rajo bi sa bu ñëwé xoli xel yi dal waye xoli sedd jere jëf yalla na fi yag tiwer serigne cheikh mbacke serigne ali yalla na fi yag tiwer ba yene ji nga xamné amna ko mu matal lepp lepp nonda ko ak mom fi de lañu wara tollu kenn ci ñu ku ci nekk diem limu man ci liggey bi kemt laal katan te xeb ko mo op solo fouf ñu nek fi rek tay jambat wallahi asim deug la kon ku nu bëgga dab man nga jaar ci 88 628 0618 boko def rek da aksi doli nu soñu nu no ando do dolente rek ngir jëmi yalla yalla xamna ye dey bu ñewon legi dey dañuy indi ay robina kenn ku nekk ak facture looy jëfëndiko fay ko mu baña coupé suba ngon guddé ak bëcëk hit ñi jambat nga deg yo ndox mi da cher lu tax nu ñu fayum ndox wa bu wat lool lañ fay tek lu tax nu ñu fayum ndox ndox de nu daw nu ko fay diw di daw bimu fi ne diw bimu fi ne diw bimu fi ne nga xamne bëgg jappé suñu bop nu ñu jambar rek lañu wara def kon nak ci ñi mako wara wax na yaram yi daw na yaram yi daw ci ñima ko wara wax waaw fayne fi rek di ci ñima ko wara wax di wër rek di wër rek te kat señ bi mom nun la xam nun itam mom la nu xam koone mala gëna doon ab talibé mu méré la señ bi tipoonu na ma de yeen la xam tax mu teggoon ñeem téñu wut sax boole ci da jéju da ngeen di way waxu te gistuut kenn ngir yalla ak nun batay liggéey bi yépp sotti nu war ko jaajeufal nek fi di jambat jaar na xolaat nu jël ku baax wa alayka salam wa rahmatullah
2: mbacke ndjay touba ndinde walo
1: baye mbacke ndjay touba ndinde walo bismillah way ñu lay delo siar bu baax
2: salam aleikum
1: wa alaykum salam baye mbacke
2: ñu ngi leen di ziar man
1: ñu lay delo siar bu baax
2: ni di walo de ñakum ndox mu met lañu nekk
1: ah ni di walo
2: ah ñakum ndox mo xamni man na ni bañ ko sante ba tay
1: euh
2: ci lañ nekk
1: ni di walo ci ban côté la fété dum ci Touba
2: mi ngi mom bi ñu lang rek
1: mo ni di ñoo lang
2: waaw señ ci do begana magi señ mu lamine do begana
1: waaw
2: mom la fi señ Touba dalal mom la fi señ bi dalalon
1: ah kilifa ngok
2: waaw legi nak bañ fa nekké ba tay ci mag ñoña roti gën daan roti ba tay ta dekkut waaw
1: sétal li
2: ñind lay roti wala ñu jël ndox
1: sétal li rek
2: waaw yag na lool nak ñakum ndox la
1: waaw lool de mom
2: ay tol la woon yo xamni señ jëf da nga dafa daan bay diko jébal señ fall muy dem ci jumaa ji
1: waaw
2: sunuy mam ak sunuy bay fi lañ juddo ci dekk bi waye ñakum ndox ma fa nekkon ba tay mo fi nekk
1: ba legi
2: waaw ba legi mo fi nekk
1: tay kilifa yam koy deg
2: waaw
1: day
2: dara dal topé pour ci ñakum ndox mom bu gan ñi ñëw mag la ñu and ak ñom di roté
1: hmm
2: camion ndox bi ñu ngi koy jënd 15000
1: man da lool nak mom ma xawa helem mom
2: waaw camion ndox 15000 lañ koy jënd bu dé par bidon yi ci féré di da ñu ko juroom
1: hmm
2: waaw
1: man de camion yi ñi jënd xaliss bu tolno da la xamul mom
2: waaw
3: te dal mom yakar na ne dafa melni dal lolu mom dafa melni dal hein
2: mané ko sama ndox mi ci kër gi de camion la
3: da ngay selli
2: ni la ko jëndé
3: hein
2: waaw
3: lolu de mom mom lu ne sang kenn du ko jeex
2: dedet mon kay bo ñé fi légui camion nga gis camion yi di wër dëkk
3: hein
2: waaw
3: ah kon de lolou mom nu jara taxawé la
2: ndind wala ji de mom day jënd ndox camion 15000 ci ñang may dégg ci radio lay wax
3: ah lolou de doyna war mom
2: waaw dañ ci kilifa yu jappal da ñu ci mëna jappalé ndax magal gaangi ñew ci bënn nañ forage bi bënn na way ben téw dugg gu ci walo gi
3: ah na ci dugg nak
2: waaw téw dal jogé gu ci forage bu bëss bi ñu fi gas mu dugg ci walo gi
3: ah na ci dugg nak
2: nañu kilifa yi dégg nak te xamni ñakum ndox mu fi señ ci dugg da nga bayyi won mo fi nekk ba tay dara do fe fofu
3: ah kon de dañu ko dégg bu neexé yalla
2: te ko señ Touba gërem la
3: ah alhamdullilah
2: ñu ko dégg na señ Modou Lamine Diop dégg na señ Serigne dégg na
3: ah waaw
2: waaw
3: dëgg la
2: kenn mën ta waxtane señ Touba ci tuddo señ Modou Lamine
3: wër na
2: waaw
3: ah waaw
2: waaw ba na jërëjëf
3: yalla yalla fay la
2: jërëjëf
3: wax nga lo am am solo kon nak de nga sunu kilifa gu tedd gog yi wax ci ndindi walo gog yi nga xamne seigneur lamine diop dagana mom lañ ko cërele won ak jabotam nek fa wax deug yalla war nañu def yitte ci ñu am ndox lolu mom lu jaadu la def yitte ci ñu am ndox lu jaadu la waye nak luma jaaxal dal moy dal man dal ndox mi ñi jaay dama xawnama helum lol xamna dañ ko geustu bu neexé yalla 88 628 0618 ku bax ku baxa bax mbacke bari
4: ba sama ñeñ ko ñeñ
3: bay sama ñan kër ñang bay sama ñu ngi lay nuyu
4: ba bay ay jall bay ba nga ya ka bark sun tuwa
3: amin bark sun tuwa
4: yalla nga dem lay yara ko ba
3: amin amin bark serigne bi
4: ma sok ma gudd ya ba ya bo ya nga ko jam rek
3: yalla yalla bo leenu bëgg
4: yalla kam jam ak yalla yalla ko jam lu ko yott yalla yom bark sun tuwa
3: amin ya rabbi
4: ma ka ci fon ba
3: ma ka ci
4: bark sun tuwa de yalla ko borom dama jam sa nga jax lo tuwa ba sun tuwa
3: yalla jo bay sama
4: kontana ki otop
3: alhamdulillah
4: bay nga bay balla yow lo
3: bay balla
4: ko dara
3: bay balla tay de wo dara tay
4: bay balla tay de bi am xam nga ko mbok metti metti
3: ah lol de mom lol de yega guma ko won mom
4: ah mo ne rama kay ko noy
3: ah
4: ak ko son man kay de na ko ten sa
3: ah lol de doyna war
4: ko jam te ko rek
3: lolé ba jëm sama da ma ko faté wa xamna
4: wa téul
3: ci ay bay samba amin aha jëla jëf bay samba ñing ci kër ñang ñong koy sant di kërëm di ni suñu ba jëm sama fal Touba jëmul ba jëm awat cham Touba janat firdausi li bokku na ci li fi mag ñi bawon li day wëru yaram fum fek tawat safara ko te moy li bay samba ñang wax jeme ko ci bay balla jeng daan ci del ci legi nu jël ko teddi ki 88 628 06 18 ku bax
5: allo
3: allo
5: waaw allo
3: bismillah
5: allo allo
3: allo ma ngi lay deg de
5: waaw
3: mari waaw xamna lu bax du yomb wote na yar yon ñuuy ko mune mané buntu ba delu du ci nun du ci mom jomb dana delsi bu japp ndé rek 88 628 0618 noni ngay def ndé xamna bo delsi rek andi ñeriñ kon wajal nga way wajal ñi wajal xalé yi bay balla de nga li bay samba wax xamne lu degeeron la
1: ci rew mi dal yemena kon man gëna jaar ci 88 628 0618. Kenn ku nek indi rek lamu baxlé nga xamné mom la sëñ bi non lu ci way bax la bokk ak yow nu wara xamné no bokk lén ndab lu ñuy wara rod di soti 88 628 0618. Ku bax
5: waaw.
1: Allô waaw bismillah
5: mané man dal dama bëggu ñu joxe sama xala ci ndox yeek yoy
1: waaw tur bi
5: sant yalla ak yoonent
1: tur bi ak fon yi woyé
5: dawra jeng aliye
1: baye dawdi jeng aliye
5: ali dawra jeng aliye
1: waaw dawdi jeng aliye
5: waaw man dal dama xala tan ci sama xal mu gatt
1: waaw bismillah waaw
5: ndox mi nga xamni moy ta ci dëkk bi bari bay nangu ay keur bari bari
1: ndox mi ta ci dekk bi
5: waaw ndoxu taw gogou amuñ ko doon genné ci dekk bi
1: waaw
5: ci bay di ci jarignu ba bari am na tan diko nan ay koy filtre rek defal ko diko nan ndoxu taw mo ne rek taw def ko koy nan
1: waaw
5: sama xel bu gatt
1: deug la
5: waaw bu defal kom kom ko ni su beral bi niñ ko xalé yoon ba mi yaatu xam buñ ko kanal kanal bu yaatu 4 mètres ko kanal pass bi ci joge bu ñom pass bu jaar pass dem geej
1: waaw
5: kanal bo man buma dalé dem Dakar ba ngi soule sox tax da kan do xol numéro yi papa bay
1: day na war
5: dam numéro yi defal kanal bu tolu non nak kanal ngor ko ni su beral bi
1: benen
5: kanal bo xam da koy jël ci ko ni su beral yobbu ko 30 km Touba ko defé ñi ñi di fa bay lu Touba solo ci ay légume ay jël sax man ko fa diko produire
1: deug la dé
5: ci sama xel mu gatt
1: wa
5: tan ko indan doxu taw bo ci bay 2 mois mu ñor
1: waaw
5: man nañ ko té bay ay légume ba de sox jilig man man nako fay ni koy bay ci ndox taw bob
1: deug la de
5: han
1: waaw
5: biñu yëk déplacer di nit té nga xam ndox mo da fay tar ni jox ko canal bu mag bob jël ci ko ni superal ko ñu jël benen canal 30 000 km Touba ben kat xam bi jël ko kan ci def bi canal bu mag
1: deug la
5: canal ouvert di ñu fermer canal ouvert lañ koy def bu ko defé ni sécuriser ko du ko ay grillage wërele ko grillage mu protéger ko dem comme ñu def ay péage bi rek mu dugg ko grillage
1: waaw waaw
5: bu def ay caméra ko fu ci mbali ni caméra bi jël
1: ni koy surveiller ba kenn ko meuna yak waaw
5: hein
1: deug la de
5: bu ko defé meun nañ ci bay bi ci nan ci bu def ay jël bay jël
1: waaw
5: ko mu nek ñu bay ci ay tool di japp ay emploi di bay am legit di am ay fruit en même temps di ci nan
1: deug la
5: ko kat dafa taw dafa bax
1: dafa bax
5: man sama xel mu gatt man xamna sama contribution lu ma xalaat sama xel mu gatt
1: li nga wax de
5: wa
1: kilifi yang koy deg te lu ko pop solo di nit waxu ko fi
5: wa lo man do la xalaatal
1: te buñ ko jëfé bu baax de
5: non canal yi canal canal yi ñoo ndaw canal buñ ko defé canal bu mag baay
1: nañ
5: ci ndox dootu ta Touba bar Serign Bamba
1: deug la de
5: wa Serign Touba ni mënu su ko fay
1: kenn mënu ko
5: wa mu jëf ci lu baax bañu bëtt ko fay ndox lool ko ko mëna fay
1: deug deug
5: ak yenen ak yenen
1: waaw solution gog de
5: ginaaw fi na ma señ ci wal
1: deug deug
5: mais nak inu na assainissement Touba ndi yex na defal bet yi reyna nañ defal canal yu mag canal bu mag 4 mètres bo ferrailleur yi
1: bay
5: beli ñu nek ñu japp ci après appel appel do for lañuy def état portable lañ ko bu jëfé un an bi at bi bu jëfé benen un an encore ba ci topa ñu defat ba karam yi ba karam yi ak
1: deug la
5: travay long terme ko def
1: ko de bu baax de
5: buñ ko yakamti lima ci xalat
1: liñ ci xalat ëpp na ñaka def de barakallahu
5: jere jeuf ay yow yalla yalla di gëna taxaw ak as équipe yi andal
1: amin barke serigne bi
5: amna solo trop
1: jere jeuf
5: ndax ndox mom dara mu ko remplacer
1: dara mu dara mu
5: nga
1: nan kaasu
5: café nana ndox ba sa biir fess waaw deug la ndox mo dara ji
1: bu ko jël ci ndox lu ko meuna remplacer
5: amu dik ba fa mar nan lo dañ koy téré sax dik ba mar do nan di téré lol bo mané nan ba mu nan
1: deug la
5: ay constipation ak fièvre bari meuna yalla mu ci
1: wallahi wax nga deug
5: ndox né ko nan ak bu moma
1: deug la
5: xé bal nga lek dara nan ba sa biir fess
1: wa
5: sama wax nak guddu na ci limu téléphone ma ngi ci bëgg ay jëri pour ñu ñi bëru dug jërëjë baye
3: deug jerejeuf
5: ñeel jam
3: jerejeuf amin bark serigne bi
5: amin bark serigne
3: bi akasa akasa akasa ah waxna wax ji de yalla nako yalla fay ci bark serigne bi kon solution ngok motax jam jegen tege ñu dina ko negeté fo dem fekk ko fa fimne solution limu wax nañ ko def rek inshallah wer yu neew jam ne ñoyu ndox mi li wal ci bir Touba ci nawet ak xuri ak lolé momu dox buñ ko tékkon mu ne fi birep ñi diko filtrer ba mu jek manen nañ ci nan di ci bay di ci yar ay jeun di ci lu nek man nañ ko ci def su boba lu xéto furwi do na ko jilé fenn di ko indi defi ñoré lu xéto jeun dootun ko jégué ji fenn da fay ñoré té moy da fay maggé yow mi déglu dim jobé nan jeun nu mi ñoré dañ koy ji diko bay buñ ko défé rek dañu nek di jambat di wax ak yi rek ñu jema def ay solution té moy li suñu sëriñ bu tédd bi wax dir rek bala na gën diwen yoy ñu faté ko doto gis kenn muy jambat ndax jambat limi jur du bari xeyna dana jur ñu jëppi la xawma luy bakkar xawma lu koy joxe waye dana jur ak ñu jëppi la waye jëm di jëm ta bayyi bu aguer nga am li nga bëgg koku amul len luñu wérante kon 88 628 06 18 yene gi deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi gaaw bu jot bu ñetti waxtu tegalé fan wéri minute lay mat way ndorteli moy bu ñaari waxtu joté borom jitaay bi defar na lu bare bare gis nga mbokk yu joté ñew kenn ku nekk li nga indi buñ ko bokké def rek té moy wut ay solution yo xamné daanu tagal ak njambat yi rek légui tay ñu turu solution té moy légui tay ñu am li ñu bëgg bu neexé yalla kon luñ ci nekk lool doon ci bayyi xel bu baax té xamné li ñu am kenn amuko ku am lu kenn amul nak da wara sante yalla cient go xamne kenn du xam fu muy dalé bay xam fu muy yam waye boy deglu rek mu melni Touba dara dafa nekatut ci waxen ku ne ki jambata ka ngagne ka soowa ka def yef dal wax deug yalla manon doxé nenañ nu wutek nonu kon bokki 88 ngeen di def 628 06 18 ko def rek ak ci jotaay bi de te lo fi indi dolinu kon nak bu kenn nek dara bu kenn xeb dara serigne bi rek la no am mom do ngola no amunu lenen nu itam mom rek nun rek la am talibi ñoko gëna lu mu mëna am ndax sax wutna dara talibi rek ko nak talibi itam nañ dole gor gor lu rek bu ko defé rek lepp bax kon bokki 88 628 06 18 barakallahu fika bu ko defé kon na mbokki njambur yi jom dañu nek ci ruj ba yef yi ci ñakoy def deg gunu ba Ousmane Diaye deg gunu ba Yanma way deg gunu ba Modou Diéri ci la ñoom xamna xeyna xat xat yi way ñu leen di yone ni ñoom ñepp jaar ci cheikh lo kon mu doon wajal way wajal ñi wajal xele yi
1: sa bu ngeen déggé soxna aday ayda njaay momi rek ngay mexela dekk day wané né linnu ci la won ci waxtu dafa daal di yemb wante bu kent xol ak deglom nak du ñak lenn ci sponsor jaar fi bu ñooñu né 10 wéccé xalaat dik Seigne Moustapha Ndiaye ak ñom soxna may Seigne Moustapha Coli ñom ak ñi ci andal lol ci karam touti lay doon waye kon bu kent xol ak deglom kon mu doon wajal waye wajal ñi wajal xele yi ni rek lay deme gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek ba ñetti waxtu genn walu Abibullah Ndiaye mo ci nekkon ak yeen borom jitaay bi dab nako li deengon lek jubunti nako nu dig dajje ñepp alarba bu soobe yalla juroom ñaari waxtu ci ngoon ba juroom ñenti waxtu ci wenen waxtaan wuti ak wi tuti de la vitesse 3 morsir 5 ñaanu ndo moytu di soñu sunu bop di soñu kep ku di dawal kat ñi ko ndir dawal baag ni jéxal de ñi ngi bëgg faagaagal fan yi lem ci dëkk bi bari na bal ra baag jamm bu soob yalla ki ne won ci machine bi serigne aliou ndjay fele ci lugo serigne cheikh lo fele ci touba du ñak cheikh ablaye samb wala serigne khadi wala serigne mustapha ñass ñom ngir waaju ak ñu fa nekkal kon rek ni wax wa salatu wa salam ala rasulillah jamm ak jamm jere gene jef ba benen yoon
6: cheikh amadou bisso don wetal yoon wi yawmal usnayn lamar malako jam ñi gisaayir jogul ci yoon wi mu waajan dindi fekkina bay ba musiw talata bareel gannar fukel di ram balawon ci wer wa mu waajan dindi dadi sey fal waajan dindi mu waajan dindi fekkina bay ba ni jirin ta ta ti wani bisbira jor fi xfalu bisbira jor fi xfalu bisbira jor fi xfalu bisbira jor fi xfalu bay sen amru sama nak bisbira jor fi xfalu kerek su boba durus jafon na li war ci yoni bisbira jor fi xfalu kerek su boba durus jafon na li war ci yoni defar na ker fi xfalu ge ca tuba age tandi ni moy jambar yoni ya ahl al bari ya ahl al bari oy jayla len makwan tioni ya ahl al bari ya ahl al bari oy jayla len makwan tioni ali ya joyna wa dene ji joyna wa sami bal joyna kiwan tioni ali ya joyna wa dene ji joyna wa sami bal joyna kiwan tioni ali ya joyna Cheikh Djili Macke mo jani wote nekkal fi bayam mom yoral nu yoon wi Cheikh Djili Macke mo jani wote nekkal fi bayam yoral nu yoon wi bu ngeen ma deglo man na ngeen ma ñaanal ma yag fi way jambar yoon wi bu ngeen ma deglo man na ngeen ma ñaanal ma yag fi way jambar yoon wi taxawlu na fi dulli ci taa khairu wara mustafa ci yoon wi subhan rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp di ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donn la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagg tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lol tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañ ci dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñëw ci man yalla ma di ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñëw ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek ba ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficat lool té garab gu miracle
0: miracle
1: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gogu da fay fajj ndoxum ci defay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
0: naam de day laré dal
1: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
0: ñaar fukki fièvre
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank waxna la la nit fièvre na
3: 0.6
1: ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorite la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kan ma sal la jogi won isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
0: enori dek
1: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yé benen mère jogé geedjaway bi ñi wax famara djouf jogé geedjaway ñew bimu ñewé da tim togan jano dafa joy buma tit
0: ndessane
1: ci koor laale te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adne yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen
0: allah akbar
1: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
0: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at
0: mi ngi wër di faju
1: garab bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garab kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bonum dem hôpital dem ci serigne ñu ne ko xibaar ko ben serigne bi ne guinée bissau serigne bi ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay fajj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji delu na ci liggéey bu do romo tagé ki man la fi ba do
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: ma sha Allah
1: mission la ci yor
0: tarkala
1: suma ko waxé yalla tax ma diko wax lima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah mais mo am na yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kou mou dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nek ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nek di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm defandiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mokoy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan bu genn
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datu la
0: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
1: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
0: da
1: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey sa ngor do meul sey motax fek fajo bam dañ ngor gi du ñew beul na ko xana problème ngor la am emirit be ko japp emirit bu ba da waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
0: waaw secret bi
1: secret bi ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy developer ak nuñuy magge ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digal dal
1: am digal
0: rawati na digal wali yu yalla
1: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne war nako meuna gem xol la cheikh amad bam mbiram mel senegal
0: werna
1: xol mam modou mbiram mel senegal
0: werna
1: xol baye ni mbiram mel senegal
0: werna
1: digal la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu do sen mbiri bu do digal bu jugo ci yalla jeexa bu yag
0: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañu wala yalla tek fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex ñu yalla may ngeena ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah
0: jere jef señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
1: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga dal fajju di nga fajj nga ama yeneen febr yo xamutu wala yo yek nak mu fajale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
2: ba
1: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
1: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton bi muntu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
2: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
1: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari da
2: 10
1: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu legi nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ñu gëna febré sexe bi day gëna niw doole li nak garab sama ko bu su lo joxe daf lay wëral sa dérèk wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamne nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
3: Allahu akbar
1: hadith muttafaqun alayhi la yeen ti bi néna diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu xadir jaamu yalla juné wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gene sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: deug la
1: kon nik doko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
3: amna sey yo xamné yaako na
1: tan lool sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna denc soxé man léna jariño lool moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg wala suñu sëriñ daan ja
3: Masha
1: Allah. Waaw kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
3: Tabarakallah.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
1: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de Al-Qur'an mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cher nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñ te wër niki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow bama yonni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
3: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le tak bi ñoko ay wone fek muy beureng ma manako tak ma bi ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
1: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek

الحمد سرمدا ولا سكلي في كونك الله والرب لك السكون.

0: اللهم لك هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
1: تفهم DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet leer yu joko, juge Dakar, Touba ak Louga, Jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM. Indi Lergue FM di bati jam japlante ak wolante gu andak yakka
2: deuk bi ñu wax ndax tam ay doom adama juk gaday seeni keur nday seeni keur bay ngir ñew deuk ci deuk bi bëgg fi deuk ci yalla dal yif dal doy nañu wat ñu ci doole lool amuñu ben xalaat amuñu ben moyen amuñu yele muñu bënd foras mini foras amuñu ko bënd bay bënd foras waaw jël seeni bidon roti luñ toggé roti luñ sango nangam nangam
3: dafa metti nak gëna roon bi dafa metti xam tay 20 litres ni xoti nga ko yëkëti
2: ben bidon waaw mag
4: ngi ko 20 litres 20 kilos la
2: waaw 20 kilos moy 20 kilos rek
3: monta nek
4: légui ñaata kil ñaata bouteille nga yëkëti
3: bari na
2: man na bari pilem 20 bidon lañ ma duyel ci sama wétu kër ma jox 1000 francs ñu diko ci kër bi
3: wala
2: légui nak mo bag
3: légui mom amul 1000 francs yu joxe waaw mom mo koy jema tek ci pan
2: té ñaaram xel li fi tolli seen kër ñay commencé seen kër ndax nañ sama dox duma waj duma and muji and ak nit ñi roti mom dañ doon xel li mais dem nañ fi ni xelé seen kër la mi xor xor lañ wax né légui nak bay leen nok li ci ess nañu ko
3: lay fon wax nañ bëgg
2: waaw ñu waral lool waral
3: met na ci jigé ci lu ci ëpp nak ndax Touba lu ci ëpp ay goor neeku ñu fi jigé ñi ñoo ne ci kër yi waaw ñoy rot lélé nga gis ko xamantane day yanu ak pan tek ci ab biron yanu ko di and ak mom di jeexi jeexi ba yegg te benn birom du ko ci doy ñaar du ko ci doy
2: ndox mom ni mu sakana de
3: wayo
2: ministre ko da ngay wax da ngay bi doy dañuy ragalu nga ni fa anando mais anando
3: wala ñun
2: ko tour wala dañ ko def non
3: manam ñun ni rek manam chaque jour borom sayet ba ngay deg seigne ousmane mo ñuy dimbalé wax deug yaala bu du wona mom mu gëna met xam nga ñom segem kër yi ñoo son massa daaré
2: wallahi ndeysaan
3: waye mom mo def bu xeyé mom la def dara dana ñew dajale birom yépp ci woyé lepp duy beurugui bam fess mu dem te fina legui rek mako rombe la xale baye bo bala nga ñibbi nga dimbali tu ñax lu ñaan amatu
2: legui loolu non lay demé ñu ñaan amatu dimbali sama sene man papa jaay dem ngon dem tay dina fi ñaar fi do yo xey xuma anam no anam ñu
3: yaana do xam ndoxum taaj ndoxum rot sakkanu te des ci mënta dekk
2: sakkanu
3: des ci mënta dekk ndax fimu ne dañu nek jamono tangaay da ngay soxla naan da ngay soxla sang
2: wallahi
3: da ngay soxla togg da ngay soxla lu bare bare bare bare leene bu fekkante ne yow lepp lu man doon ba nga ko def dang ko dem voter
2: ak yeen day mujj rangay def ngay xay sa ay mala nga fa yew am ko lu ay mala nga fa
3: yew da ngay tayal
2: dañu nan
3: da ngay tayal bo da nga am ah man da xamna tayum xamna duma sang lu may xepo rek ndox amul legna di xepo bu de classe Mustapha Coly gum xamane dañ ci
2: jël location mo dem di xamul wax sama manako ben sa la ko setal moy sakna
3: Je ne sais pas si tu es là. Waye japp na le lu fi waral ñakum ndox ba mu metti ba ñepp diko
1: ciowo
3: wala bokku fi amé tamit liko waral ñi nga xamantene ñom lañ denk wal wi nañ genn def alerte né ñun kat ñun lañ denk ndox mi waye fan yi gis na ñi foras tangam nangam dañi defalat ñu comprendre xam mais ndox mi di ñak manam do dig kenn ko ci wax
2: kenn waxut kay
3: du kilifa ak aada du kilifa ak diine kenn ko ci wax amul ñepp am
2: askan dal di dul li dul
3: té ñiko man dañuy défar forat seen biir kër
2: wax mini forat
3: ñom duñ yëk ñom duñ yëk metti tu ndox da nga japp ne yow comme am nga ndox rek ñepp am nañ ndox da fekk na yow ya am ndox way am na ño xamantani ñi ngi dund lu metti lo xamantani ya gëna ta xamuñu fuñ koy joy do kon ñi man buñ ñam man nañ rek way nañ xol ñi mënu ta nekk ci sun ginnaw tay mënu ñu leena manalel kon nañ xol li nga xamantani mo gën ta baax ñun ñepp ñu ma sa té lool moy nañ fexé ba rubiné di xéel ku taaj sa siwo ubbi sa rubine kër mu xel ku taaj sa birom ubbi sa rubine kër mu xel sa njabot mëna sangu sa wa kër mëna nekk ci jamm ak salam waye fu nekk ni soxna yi wax deug yalla son nañ
2: lool sax
3: wa dañu bëgg boole root ak liggéey kër gi ak lijeenti njabot gi day met faaw am bu ci tarne
2: ci ndox mu neex wuti ndox mu naqare
3: wa wuti ndox mu neex ñu ndox mu naqare loolu metti na kon nak ñi nga xamanteni ñom lañ denk wal wo ñi ngi leen di wo nañu leral nañ tek dara ci table ci baye Moustapha ñu wax ni lan mo xew
2: tax na xam nga gën am na ñaan ñaar ñuma jakkaro kenn mo def en face buntu keur ba ngay jéggi rek du keneen ki non ñoo taxalu ñom ñaar bassin bu gëj def ndox nga rax sotti bo def rek mo def tacc
3: day jeex
2: auto bi lañ duy bam fess mu commencé wala nga ñom ñaar ñaari keur non la def parce que bassin bu gëj def ndox non lay def xari mu mujj ay bidon yu mag yi di widi widi ndox bi liñ mëna widi te fissas la ko auto bi du ñaar ci ñet ñet bi ni sa
3: légui nak kon nañ and ak auditeur ci 88628 337 88 637 képp ko xamé tamen yaangi dund li ñuy dund muy ñakum ndox bi ci sa koñ ak fu koñ bi mëna nek na man japp naan tindul rek mo ñak ndox waye di nga baye Moustapha li wax néna momit koñam amul ndox mu né amul ndox mu nakari
4: baye Moustapha fu mu dëkk
2: garas daru tuba ñaxa jëm fofu rek
3: yow mi yaangi ci plaay bi amul ndox man mi maangi ci yoon tindul bi amul ndox keneen ak keneen mi ñuy dëgg te amul ndox kon da nga def 88 628 337 mu wax ñu mom tamitam fimu nek ba tax amul ndox
2: tax
4: alors amna solo comme ça ñu xam gox yi nga xamne deug dañoo manké ndox information la ngir tamit ñi nga xamne nak ñoy yëngu ci walu yi mëna tamit dimbali askan wi ndax xam nga ciéré ñeex la waaw faaw lu bari am ci yoon ba nopi tam mbami sonu nañ de ñi ngi leen di seuf ay bidon mbami sonu nañ
2: ñi
4: ngi leen di seuf ay bidon son nañ de mbami
2: mais xam nga man sama
4: ñi dawal mbami waxuma ak ñom de waxuma ñi dem roti ak di yenu pande man mbami lay waxal mbami son nañ torop
3: ñi yenu ay pan son nañ
4: mbami ñoo gëna son
3: ñi yenu pantam son nañ
4: ah man mbami la wax de son nañ mbami son nañ lol ah waaw
2: yu bay sax wa man xam nga sama sama sa xam nga man lima digal
4: ba nopi tam ñi nga xamne par exemple dañuy soxla ndox amna ño xamne ni manam ndox mu neex lañuy naan ndox mu neex na ñuy naan waye ñametu ñu naan ndox mu bari ci tangor wi
2: ngir lan sakaran
4: waaw
2: yaxanal
4: waaw te amna tam ño xamne coupure courant yi taxna robinet yi di tej
2: waaw
4: ndax courant bi moy doxal robinet yi
2: waaw day coupure lu bari mo coupure yu jégué sax
4: waaw waaw kon coupure yi tamit bari na lol ñi nga xamne par exemple ñom ñu ngi am camion di jaay comme ni nga wax sank di duylu bassin 15000 ñoo ñi tam dinañ am xaaliss ñoo ñi dinañ am xaaliss wa ma sha Allah dinañ am xaaliss mbami sonu nañu vraiment ba nopi manam xalé yi tout tanki ci daara ji ñom itam daan nañu wax xet mu neex lañuy xéñ waye xet ma dana gëna xéñ té neex waaw ma sha Allah deg la laaj limay wax ni yépp
2: waaw
4: pour wax na né rek mom nit ni son nañ dé wala sonu guñ parce que wala sonu guñ
2: man da xam nga fo Cheikh Moustapha
4: duguma dégg guma waya yoy dé wala
2: xam nga da am ko dégg lool
4: moy waya yoy dafa jibo
3: moy lék waya boy fay moy li nekk ni
2: rek moy lool
3: ñi ngi nit
2: ci la nekk ni
3: ñoo ngi nekk di ci waya yoy gi
2: yo
4: kon metegul kon dañ dem ci yaay way bay boy
2: wa xam nga sama Cheikh Moustapha lima ci gëna tir sax xam nga ñi mo tuddu ne bu ñégué ci magal mel da naqari ak magal mo doko saña wax wala doko ñëmé wax waye bu démé mélé ni ba ñégg magal lool bokku na ci li gëna gawa tas magal te magal moy bisu
4: li ngay wax ni manam ndox manké wut dé manam sachet ndox yi mo ngi fi ni ñu ngi nan ndox ñu ngi jënd ci boutique yi di nan ndox sachet ndox yi ngi fi
3: waye jënd bi da
2: am waaw mais lool
3: tay yow sachet ndox yi mëno ko jënd ko sango
4: ciëp de dañ koy jënd tam waye sachet ndox ne am pagay bari na de
2: kon dal manam lool moy ndox bi tax ñu wax est ce que lool la ma yaakaar
4: na doyna war de en tout cas neena sachet ndox yi bari na lool ñin ñi ngi nan de
2: yow yaangi dolel ñoy
4: ah en tout cas dal ñi ngi nan ñi ni ñi ngi naan ñi ngi jënd ndox
2: xam nga lool ba xal lool bërmi ne daan akhélé tam téw lool daan lañ ko def ndax ndox bi ndox ndox forma ci joggé ndox mom ndox mu neex la
4: waay ni ñi
2: am ñi koy jënd di jënd duma tuddu ben ké yoy
4: waay ni ñi ngi jënd ndox di naan
2: ñi ngi jënd ndox di naan waay xam nga ndox mu jënd ñepp mu ñu mënu ci joti ndox mi ngi jënd man
3: nga ci sang
2: man
3: nga ci foot
2: man nga ci foot
3: est ce que man nga jëj ko
2: ñu ci res li nga yi nga bëgg def yépp
3: naan rek la mën
2: naan rek
3: nga ci mo def mais mënu ci sangu mënu ci
2: fo ci sey ni yépp ko mëna jënd sax
3: dédét ñun yépp mënu ñu ko jënd am na ñoo xalé dox rebina bi lañuy naan ba légui sax
2: ndax bi doon dox 150 bi doon 20 litres 150 la légui koku boko la jaay ci boko jënd ay 650 ay 700
4: graw légui gaay ñi ngi jënd ciép kilo ñaata la sax
3: ciép
4: 300 wala 350 400 300 ay bidon yu bari lañuy ranglé jënd ko 1000 francs wala 1500 lolou itam baxna
2: yo lan bidon ndox
4: waaw buñ la joxé fukki bidon ni du yël lako nga fay 1000 francs baxna dé
2: kon dé dé dañu mel kon jambali kon am
4: parce que ciép 400 lay jar
2: parce que
4: en tout cas man limay wax il faut ngeen dégg ma rek
2: xam nga fi mo fi kenn xam fu fi kenn fu baye ciép Touba mo kenn fu baye ciép
4: en tout cas limay wax dal fo gay dégg ma rek
2: té gis nga fi né man ci ndox ni buñ koy wax ni jamono Touba la xol way bu fi dé magal ñum
4: ñepp lay xol ndox mu bari fay 2000-2500 amna sañu fay 3000
3: walé ñiko mënul nak xama tay bo xeyé wara joxe 1000 francs dépenses
4: mën nañ ko motax ñi jënd
3: déggo li mala wax ñak pexé bo fekkete da nga wara xey joxe dépenses 2000 tayo sa poste 2000 kep nek ci borom sayati mbam bi taxaw nga war ko fay 500 wala 1000 francs nga jël te dépenses bobu 500 wala 1000 francs dépenses bi dina mat
4: ah
3: du mat
4: waaw da ko man rek
3: munu ko da ci amul pexé munu ko da ci amul pexé dañ lay wax ni ya ko gëna xam ak sa bobu lèr bobu
4: da ci outul pexé
3: dé am wud na ci pexé amu ci pexé
4: amna
3: ko ndax bamuy xëc ci rubina ci bir kërëm dafa bëggoon bu ubbé mu xéer
1: lergue feb
3: dafa bëggoon bu ubbé mu xéel la waye mu fekkante ne day dem diko rodi ci mbéd ma di fay lool benen dépense la
2: kon dal Saint Moussa ni bax la mënañu continuer
4: parce que gaay dégguñu ma fimay waxé ba légui gaay comprendre do
3: dit yow dang koy léral
4: manam lima gogo
3: dang koy léral ba mu lér
4: légui xaarama wax ko kon
3: kay ndax fi la kiy dégg ni li ngay wax ni day melna leb ak lippi ci mom
4: du
3: comme la ndax day japp na yow kon yow
4: damay bëgg légui di def comme légui sumay def ci sumay jàngalé di xol xalé ndax dinañ ma jëli
3: yang may deg
4: ñu demal seen bop
3: ñun duñ say morom yang may deg duñ xalé
4: élève
3: yow tay ki lay deg ni ki lay deglu ni
4: tay ñepp lay def élève
3: yow fi ne ki lay deg ni xam na wé ki mo sof ni mi wax moy wax la ñepp man nañ ko wax la mënu ñu koy dajoo mu pexé ki sof na dé fi ne yow da ngay sof sax auditeur yi te tambalé ko doxal
2: del
3: 88 628 337 ngeen dugg
4: tay damay def ñepp ñepp di doon élève xam nga lutax parce que légui
2: non dé ki amna lu bëgg ci amna lu bëgg
4: wax manam nit ni
2: bu len ko jappé non amna lu bëgg wax
4: il faut nga bayé len ci tendance bi may waxé pour ñu mëna comprendre fi may waxé sank dama ñëw mëne mbami sonu nañu mbami sonu nañ ndax ñoy seuf boutelu ndoxi bidon yi mbami sonu nañ mais su mëne mbami sonu nañ da ngay dégg ni mbami rot rek lañ ci am ñi nga xamne ñom muy soxla ndox mi naan raxasu sang rax defar tok defar keur mais ñooñu chaque jour ak nit ni muy soxla ndox ci bopam ci yaramam nga xamne ni kon suma ne mbami son nañ rek kon amna ñu dé
2: deug la
4: fofu lay waxe
2: deug la
4: c'est-à-dire il faut gaay c'est-à-dire man damay waxe no xamne gaay dañuy wara comprendre benen sens bi suma waxe itam ni sa sen ndox yi bari na nit ni meun nañ ko ñung koy jënd mané dañu mané dañu ñak pexé mané ko meun nañ ko kay ñung koy jënd moy amna ño xamné né ñung ci gis sen bop
2: wa do deug
4: ndox am manké moy jamono ji nga xamné amna ño xamné né ñom ñi ngi souffrir amna ño xamné ñom dañuy bék parce que ci souffrance ñen ñi lañuy amé xaliss
2: est-ce que
4: waaw ni la démé di
2: adina do xanu adum non la yo bu metté ci ñëlé ma ngay bax ci ñëw
4: waaw waaw mu ngi nonu loolu tax mané amna ño xamné né 15 000 yoyu nonu bu ndox amon duñ ko laaj moy li nga doon wax sank 15 000 doon duyé bassin waaw duñ ko laaj té boba loolu tax mané nit ni dañ ko mën rek
2: est-ce que
4: c'est-à-dire sonu nañ ci dañoo dem ba lot dé nañu motax ñukoy def
2: deug la
4: waxin bi fofu la ba nopi itam suma togué manan la tay ta ciéré ji ay ciéré sa dang koy sim ciéré dañ ci def ndox manam lepp dal liñuy def rek dañ ci soxla ndox manam pour détailler wax ni
2: ak ñeex
4: ndox waaw ñeex ba ma doon wax
2: lepp rek
4: manam ndox du ndox fep
2: lepp ndox koy doxal
4: fune lañ koy soxla
2: motax mu tuddu ndox bu doxu dara du dox
4: mu ngi nonu
2: bu doxu dara du dox
4: exactement day dox kon c'est-à-dire pour wax ni soxla na sax ñu raxas tali bi nga xamne barke dembo ndjay camion dafa ay jaal ndox mi bari lool ñi naan xaaran taw bi ñew waye buñu amon ndox mu doy re xamna sapeur dana ko non raxas
2: waaw lool la wax jaar na fi de gis ko mo xoma jaaxal mané bo ñëw laaj ko way
4: dal mom ko tindo daara ja xalé yi ñi naan dañ am ñi na daara ja
2: gis na ko ñu ñëw way dama ko dama ko gis top man xamna bo lay fi
4: exactement
2: te man dama discours bi fi
4: bu ko ñëw ci tindo di lepp di jakkay señ bay ndjay di dugg tindo di
2: ñene ni mo yoonu dañ ko war raxas manam sapp la ko war tax defal raxas
4: ko tel bi ya defal nañ ci suuf de ñen légui nak pour wax ni daara ja tamit wax na fa neena xalé yi lañ doon lañuy xéñ neexam na neexon na waye fum tolni di gëna neex
2: ma ngir
3: ñaw ndox mi
4: lool lay wax ni de gis nga legi fofu deg nga mo
3: fofu mom
4: pour wax la ni
3: bi nga waxé lool mom deg na xamna fa ngay waxé
4: pour wax ni exactement ni jamono ji ñu tollu daara yi ñom vraiment ñu kërri sonné daara yi rawati na surtout ñor interne
3: ñu gëna tass
4: waaw non sonu nañ parce que xalé yi kenn ñëméwul rot lo xalé
2: dedet
4: kon kuy roti ka yor daara ja kenn ñaar ñett lañ fa nek ñoy yennu ay pan ak bidon di yangar yangar ci bir
2: deli di daara
4: ja c'est très lool dafa metti
3: nga tek ko bala nga genn ñewat fek xalé yak ko
4: waaw mu jeex dañuy mar nan dañuy raxasu dañuy japp di julli dañuy foot voilà te footum daara ndox waaw waaw
3: ben
4: war gis nga sangum daara ndox togum daara ndox propriété manam ciatub daara ndox
2: ak fep
4: waaw gis nga kon te du ben du ñaar nit du keur famille bu papa yaay dom fe ma sha Allah la
2: ma
4: sha Allah kon ma sha Allah faw ñu jappali ñi nga xamne nak ño nek ci gox yi gox goxani ñi nga xamne ñu ñuy deglu te xamne ñom tamit am nañ jafé jafé ci ndox té bu fekkone ni tay mën nañu dimbali ñen ci autorité yi ñu xam fan mo manké ndox mën nañu ko xam ci buñu jaaré fi ñu wax ko nit ñi dégg ko xam ko joytu ko
2: amu de
4: xam nga c'est comme ça information
2: da ngoy jallalé bo gisé sa ministre bi ñëw na fi ay yoon yoon wax ci walu yaari ndox yépp lay wax bu ñëwé ndax mo war yaari ndox yépp
4: buy juggé ci kaw
2: bi joy ci kaw waaw mu ñu ak ndox na nek ndox mi xaym ak bi yor dekk da man wax di yalla bima ñëw li lima jotta nemu ci dekk bi man lima fa gis ci xayna ñi neena ñi ngi liggéey mais lima fa gis ci changement bari gu japp naane man bu nawet diké te ndox mel na daan mel da nga gis sax lo ma sa gis ci ñu genn keur yu nang lool mu luma gis
4: sa bizarrement nak ren man gis na fi bo weso polaay bi ni dugg sura fi nga xamne ndox mi na daan bari gis na déjà wa onaz fokk na suma djumul ñom la ak sen équipe yi indi nañ rakol yu mag yoyu non
2: gis yoyu am na ci waxu ma jaar gis ko waye dafa fañ dem
4: bañu talal ko gas ko duggal ko mang ci gis yu parti yu bari ngir ndox mi bu ñewé taw bi ñu mën di
2: wa xam nga fofu lay arrangé fofu lay pompe waye fa nga xamne da daan fess demu ñu ak defar bi yeggu fa fofu bu fa yeggé bu nayté dañ genn kenn lu leen téré genn te bari lool ci dëkk bi nak bëddi mel non
4: ci bassin ya nak yoy yep manam dal ñu ngi wax ci ñakum ndox mi bëgg boole ci taw bi nara ñew xéewal lay doon ndax bu ñaké ndox bu ñaké taw bi ñew day doon xéewal ñu bari dañuy dem dékk seen pani denc ngir mën ci foot
2: xéewal ci ñen
4: parce que bari na ño xamné ba légui ñu ngi denc ci seen yéré mënu ñoo foot
2: ñen
4: wa wa wa ño xamné mënu ñoo foot di
3: ñen yi da nek xéewal ci waal na ño xamné
2: li gën bu xiiné rek
3: seen fi di dem
2: seen fi daal
4: mais amna ño xamné fu mu toll ni tilim gi nek seen biir keun mëno ko xam
2: lu nga xaré nga taw tilim gogu taw
4: ba taw wi lañuy xaar de parce que amul ndox ba nopi tamit amna ño xamné mbalit mu bari mi nek ci dëkk bi
3: mëna xana awé
4: ah awé doyna war
3: awé la
4: kay yéme
3: mom awé la mom
4: awé kay lo ci wax rek légui mbalit mi nek ci dëkk bi nga xamné ni auto mbalit duggatul ci koñ yu bari bari na ño xamné seni saaku mbalit mu ngi tégué té nak kay mo wax fum toll ni amna ño xamné mënu ñoo génné sen saaku mbalit sax
1: nax wax té dem na ba koñ ba fess dañ ci sen biir
4: fa tak yépp mënu ñu ko raxas tan ndox amu ali dé amna
2: kon da génné go ndox ba légui rek génné go ñu ndox ba
4: légui ma ngi wax lo xamné lepp da fay and ak ndox mi manam kon tay li population di dund nit xam nañ ko ñun dañoo nekk ci zone bo xamné dafa sedd guuy mën nga sol yéré ñenti fan du tilim fi Touba wala mënul non
2: bo rokk ban la ci bo quartier ban la ci
4: kon amul
2: kon damay lay rek
4: lool bu amul de kon gaay de nek kon contraire bala kon tang na jeur ba bo solé yéré 8h midi nga simmi ko solat benen yéré midi 15h
2: te do gis dox mo waccé ci
4: ah limay wax kay moy nit ñi nañu comprendre fi may waxe manam dañoo son sonu gogu nonu dem nañu be dañoo dé parce que amuñu len luñu mëna def sans ndox
2: deug
4: té nak kay ma wax la gis nga fimu toll ni bari na ño xamné ñu ngi dispensaire dé dañoo toy ñi seen yaram ngi metti lu ko waral
2: rod metti
4: way 20 litres 20 kilos la
2: 20 kilos la jigen ba ko jël deuk
4: kër wala 20 kilos la chaque jour man nga yenu 6 bouteilles wala 10 bouteilles 10 fois 20 200 kilos ngay yëkëti
2: 200 kilos
4: ñaar témir kilos ngay yëkëti
2: parce que 20 litres xam nga 20 kilos nga am ci jurom rek muy 100 kilos
4: est-ce que gaay dégg nañ fi may waxe ñi ngi comprendre manam dispensaire yi nit ñi ñi ngi toy di fièvre ñi teud seen yaram mënul tul dara problème ndik problème wag problème los ñi nan sama nerf sciatique ba yewuna ñi mënu toño tok julli normal bank sen tanki
2: bari lor
4: ndox mi dana len ray bi waaw parce que nak ay kilo lañuy ay témer kilo lañuy yanu ay ci bis ben bis dem dispensaire rek nani dom te bo ñewé teud kenen dula mëna rotal bo amul lo fayé faw ga fay
2: ni la japp naane xamna ni kilifa yi jakku ni ñi ngi lay deg xamna di ñak ñom war nañu dugg ñom indi seen xalaat ak leer ak bop askan ni ni leen nangam moko sabab ya japp na ni bu yegge wax sangam tax senale yeb balay ku balay lolay am dañ artiste ni alef leen ni leen ko wax sangam mu ci yegge ko rebine dañ ko pendox du ñew ndax nangam ko war da dañ defar nangam dañ defar bu le courant na jël ñam ay liggey wax sangam bu heure sangam ko na do ko ngay tel ko baye xel rot len na ngeen rot wax sangam def du identité ni bassin ndax day am liggey ñu defarat na lool doyna ci waye ay wër ñu lem rek kenn yëmut kenn déggul kenn ko wax as li wax ni askan yo ko jam wax du suñu wax askan ni la
4: xeyna bu ben fan tam xarit amé ndox da naam
2: lu ci ben tam xarit bi door mo manam
4: tam xarit waaw dang koy tam xarit
3: li lool
4: manam da ngay jël ndox ma nga tam ko xarit mu daldi ñam
2: xarit mom liko sabab mom bu ni melé dana metti mom bu nekk ci war tam xarit motax bu jégué day gëna metti mariam da melni jaxal na ci
4: ndox mi ngay jël tam ko
3: xarit man na fi na tam xarit sax su ngeen koy wax sama xol bi day sét
2: xam nga
3: sax tam xarit mom
4: man légui nak manam tam xarit li tax mu neex moy jigen go gis moy sey a wala ci borom kërëm jeex fofu la yam
3: bay Moustapha
4: lolo neex ci tam xarit jigen go gis muy sey
3: manam
4: awola ci bir ci
3: borom wer yeb tam xarit ci dak
2: xama ñu ubbi mi so melni deg na nga wax lu mel non
4: da non c'est vrai
3: ñun ñaare wer yeb tam xarit lañ ci dak
4: luy ñaarel
3: bokku ma say wax dem
2: ben ñaar rek
4: dama ni jep jek buy sey
3: kon away ma ngi len di soñ rek
4: bepp jek buy sey la wax
3: seen wef mom dama ko don gis ma sha Allah
4: jek buy sey awola ci borom kërëm
3: away ñak ñaan nak
2: way liñ leen aron wef mbajene buñ ko ndox far sa topam
3: ben yow away dañu ñak ñaan duté dañu wef away
2: yi ba ru jëndewuñ ko
3: manam ñom xam nga
2: ñi jënd ndox da
3: mais dañu bëgg seen rak manam bu doon fukki dërëm sax dinañu jox juroom ñetté dé sa ñaar dërëm yi ngacci nga la ma aw buru
2: kërëm ndaysan
3: ma sha Allah bra légui fi tam ñom kenn lañ amuñu morom
2: waaw
3: ño yaatal kër gi mëna yamb la ñu fekk ci leen su leen neexoon nañu bank leen waye dañu bayyi def ñu fuñu neex jaar ñor seenu muñ ak seenu
4: dal baye Moustapha

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñu ngi am mbekté delisu wat di len nuyu bu baax te di len ziyara di len ndokkel di len bal wax di len bal ak di ñaan suñu borom bo leenu jéggal tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahwa ci kër ki nga xamni mom modi Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim nak fokk na ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma adamay mu di len ci jappalé mom Serigne Mustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi ci kër inshallah fasiyene sheikh ak mom waxtan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtan rek dañ ko jox mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu ñu tab ci waxtanu cheikh mustafa assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu di la fay ab nuyo gina bu nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di la ci Mustafa alayhi salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante ak sunu yakar ci Cheikhna al Khadim Khadim al Mustafa di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbake yalla sunu borom bayiko fi may ko fanu guddul lol wande ko wer mom way limna la serigne bi lepp yalla nako def tan and ak mom lepp barki khadim al mustafa non ni la ko ñaanal le cheikhuna wal wasilatina cheikh mudul muhtar mbake ma khablukhuma muhtar nga ñaw nak ñu nuyo yi sunu kilifa yi nga xamanteni yep yi buñ ñu tuddé tuddulen tay ñu ngi defaru serigne touba di jital sunu wajur serigne abdul hadir ndjay ni khalifa serigne daru hasan ndjay di ko siyaré te di ko ñaanal di nuyu sunu ndjay serigne dam jigal khalifa cheikh mud jigal ndax yalla defal nañu tawfex ñaar yoy ñun sekk mi gër serigne daru hasan ndjay ak kër cheikh mud jigal sunu wajur wu jigen bokku di setup serigne mud jigal sunu wajur wu goor di setup serigne daru hasan ndjay kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yep di ñaanu sun jabot gafa nek sun borom sam leen taar leen tafal leen seen bëgg ci barki serigne touba ak buntu kër yi nga xam yep rek dañu sunu mam ta buñu tuddé tuddu leen te ñuy defal serigne touba di sante yit serigne abdoulaye ci dooma adama yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci ñun ñi sant yalla bu baakha baax mo xamnu ñuy fekk ci Dakarou ci Fass Mbaw gënu fété ak dekk bi nga xamanteni ñu luñu am ci aduna rek Touba ñuko gënal fu ñu mëna nekk it nekk Touba ñuko gënal ndax fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ jàngé fi lañ défa lépp lonte ay ñaré ñaré lañ nak yu dekk ci ñaré waye té lañu Touba lool ba mën nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddo ndax 1913 la Serigne Touba jox ndigal sama mam ku yur sama bay man ñoko demal tok Touba duwa Touba jaxle nga len fajj len ñaanal lolou 1913 la won nga xamna ñun amna ñu upp témir atak nangam Touba
2: machallah
1: ñu juddu buñ juddo Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëne aduna mo ki magam la ki rakam yépp kon ñun jagg nañ Touba mbolam askanu ndjare bi yur sama bay mo jitu Touba ci askanu ndjare machallah ndax gi naaw lolou rek ñi fi ñëwaat ñëpp ginnaw bi Serigne Daru Hassan nelew 1924 lañ ñibisi Touba ay mom nak 1913 de kon Touba kon ñi ngi sant bu baax nak kon man leen ñun ñoo jitu Touba ci do ay serigne ñaan kat ci loolu lañ doon
2: machallah
1: ñi ngi sant bu baax ba Serigne Ablaye
2: machallah jerejeuf Cheikh Moussa kon ni ngi ko waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moussa Al Karim way melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarakallah machallah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la boole Touba waye dang fay dekk ndax ciosan la ca mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fat rek Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñi ko soxla kërëm nak ci fatale mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé corni Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbedd hôpital bi rek bo jaddé premier mbedd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbedd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Jor mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako won ci fatale nak aljuma rek la fi nek ngir fajeel leen seeni aajo numéro mi yaangi ni 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ni ciow li bari na way melni ni wax gi dafa gëna yomb jëmmé man gi lan moy lasral señ bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasral
1: wala lolé moy buntu ñaan yalla nga xamanteni né day melné nit ku ñuy woy ab sëriñu ñaan kat ñu xuma nak sëriñu fajj kat sëriñu ñaan kat lañ wax
2: sëriñu ñaan kat
1: waaw
2: sëriñu ñaan kat da am sëriñu fajj kat am
1: sëriñu fajj kat da am nit nak mën na boole ñaar yépp manam jang fajj
2: waaw
1: da man ko
2: waaw
1: jang lasrar ba man ko muy jang ñaan yalla
2: d'accord
1: ñaan yalla nak lasar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang lasar ci bopam dang ko jang du lo xam nak da ngay mokal alquran ni man na ma lasar ngir mokal na alquran ngal na may geedu ci alquran rek tax nga mané man na ko dedet ni nga jang alquran nu ko jangé da ngay dem ci koko man mu jangal lako wan lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak mom lasar xam xamu batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alquran dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tak tok fi lasar rek ci nga mëna togué fi nit wala nek Italy wala nek Amérique wala nek Espagne wala fu mëna nek ci aduna ko wala ne la Seigne Moustapha man dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi jëm ci commissariat ba ta so moytu sama gey dañ ma delu sama rew nga ne ko no tuddu mo la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mo na nangal lu tuddu nga ne ko baxna wu dañ degeent wat ci kanam lu motul fanweri min wo wala ne la wacc na auto bi lolou moy lu ne kett lu ne jonne mo koy fat lolou nak lasar moko man
2: lolou xam xamul lasar
1: xam xam moko man moko man xamul lasar rek mo man lolou lasar ni li ci jitu kon ndekate munoko muno don xam muno jang lasar te jango xal alquran bu nopi faaw da ngay jang alquran ndax lepp lasar ci alquran la
2: ci alquran
1: la lepp dara gennu ci alquran
2: d'accord
1: xeyna nak amna tere yu ñeek yu jitu won alquran amna yo xamanteni ñi ngay def lu nurok lasar ndax ba ci suñu bokk CV day melne xam xamu lasar ni ko déggé ba tay nak ñu nak amnañ ci ak wuté amnañ ci ak wuté ci seenu doxine donte ñun man nañ ni geejju nañ jang nañ ñaari wét yépp ndax day melne xam xamam xawmu bokku ci rawatina xam xamu ñaan yalla buntu buñu safara birum doom adam rek dang ko wara jang ta ab sëriñ tamit dafa wara am ganda yoyu ganda yul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga

0: waaw kon lasaraan nag buntu boobu comme waxtu yi do gàtt na te mën nañ cee tënk émission yu mag yow lasaraan kese
1: dëgg la
0: mën naa cee waxtaan ci lépp nga xamante moom nga mën a toog léegi nit ñëw fii woo la nit ñëw ne la sëriñ bi kat sama soxna daf ma ne ma damay may dama koy may baatam te ay mbokkam a ngi ñëw te bu ñëwee buñ toogee moo ñaanee baatam ci kanami mbokkam du ma ko mën a bañ ñàkk may baat te bëgguma ko may baat kon li bëgg a dégg li nga bëgg a dégg foofu mooy waaye dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokkam ñu toogee bu ma ñaan baat
1: dëgg la bu ci xel mi nekk
0: nga ne ko baax damal toog doo ko jox ab téere doo ko jox saafa doo ko jox dara fi nga toog ngay def dagg xaatim bind aw turam bind turu soxna si adat ko liggéey li nga liggéey sa kurus mu jàpp fi nga toog soxna si ñëw muul bëti ko am xelam ne dama juumoon sama borom kër bal ma wax
1: donte ne daa nekk ba fong
0: fu mën a nekk ci àdduna jërul ñuy teew jërul ñuy teew loolu mooy lasaraan lasaraan dagg xaatim jox nit mu sangoo ci gën a tuuti ci ngay toog ngay toog xam nga diw num tudd xam nga ndayam tudd xam nga nu mu tudd moom nga adat seen ñaari tur xam li rawxaanam di jàpp nga adat li ngay liggéey lég tur yàlla ngay liggéey lasaraan nag kenn mënu ko def te yurut tur yàlla bu wér
1: faaw nga am tur yàlla
0: mënul nekk mënul amul kenn ko naan la mën na maa lasaraan amul tur yàlla bu wér ndax ñoom ñaara ànd
1: sëñ bi lasaraan yombut
0: déedéet yombut waaw te it nit mënu koo def sax mënu góuma ne nit dana mën a lasaraan mu nangu te du doon jaam kotub yàlla déedéet xam nga nag xooj ay biital jox la nga dem sangu yomb na
1: waaw dëgg la
0: mën ngaa ñëw sax ñu wut ay këriñeeg wala dem xoos ay daa ñulal ba mu ñuul ñëw xooj seen i biteel wala jëmb seen i këyit wala bind yi sax gars yi léegi di jaay
1: waaw dëgg la di bind
0: nga dem di bind jënd jàccoo kuy ay mbind yow am na ñoo xam sax ni ñëw di jaay ay mbind yow mi ni jaay bind mi sax xamoo luñ lay jaay
1: lan
0: ki lay jaay mi ni monale bi ubbeeku la bi kaaraange la bi nangam
1: nga
0: daan ne ko waa bisimilah daa di jël li jox nit ñi waaw xam nga loolu nag du lasaraan loolu du xam-xam te moo fi bëri nag fi mu nekk nii bëri ci dëkk bi fi mu nekk nii moo bëri ci dëkk bi nga xamante bi ne ni kon lasaraan li nga li jiitu mooy ndax ñaan yàlla dama koy waxtu wu ne li jiitu ci ñaan yàlla mu nangu mooy wax dëgg tey lekk lu leew
1: wax dëgg
0: tey lekk lu leew nit bu dul wax dëgg du lekk lu leew munta ñaan yàlla mu nangu
1: wax dëgg de sëñ bi
0: barki alxuraan
1: li nga wax ni sëñ bi
0: la wax de ci alxuraan
1: dëgg la
0: xanaa leneen ay sunguf ak ñi nga xam dañuy xam-xam beneen xam-xam lañ yor waaye ne ab sëriñum lasraar laa kuy ñaan yàlla laa man ci alxuraan nga bëgg di bañ a doo lekk lu leew doo wax dëgg tañ ne mi ngi ñaan yàlla muy nangu amul
1: li nga wax ni sëñ bi démb rek laa ci waxtaan ak nit ni nga ko waxee la ma ko waxee
0: wallahi al azim yàlla xam na loolu loolu mooy li ci wér te nag kon loolu mooy lasaraan xam-xam la boo xamante lu munta lijjanti amul léegi sax da ngay dégg naan la sunguf moo gën a gaaw alxuraan kooku xamul lasaraan xamu ko koo dégg bépp sëriñ boo mën a dégg toog moom wax la baat boobu xamul lan mooy lasaraan lasaraan moo gën a gaaw lu yàlla bind ci àdduna bu dee jàng ko ba xam ko moom képp moo mën a lijjanti lu li ñu naan lu ne kët lu ne jonn loolu képp ko mën a lijjanti tur yàlla ko mën a lijjanti tur yàlla képp ko mën a lijjanti sëriñ Abdoulaye barki alxuraan nit woo na ma fu ne ci réew mii nekk jafe-jafe xawma ko mosuma koo gis lu dul wax ma turam ak turu ndayam ma tàggalee ko jafe-jafe te gisanti wun maag moom maanaam xam nga nag ñaan nag yàlla teral na ma ci moom waaw ñaan yàlla teral ndax kër ga ma fekk maa ko moom muy Dakar muy Touba muy feneen foo ma fekk rek sama këru bopp la luyee ma fenn ñaan yàlla teral na ma ci oto yi may dawale oto yi million la
1: yaa ko waaw dëgg la de
0: waaw te dëkk bi nit ñi xam nañ ma moom Touba gii ma dëkk nit ñi xam nañ xam nañ samay wajur te sama sëriñ ñi nangul na ma sama taalibe
1: Cheikh Amadou Mokhtar
0: moom Cheikh Moustapha Al Karim ñu taawub Cheikh Naal Khadim
1: dëgg la
0: nangul na sama taalibe te yow xam nga ma ca Touba gu njëkk ga yow damay nekk ci daayira bi nga ma xamoon yow
1: waaw
0: ñu ngi turandoo Cheikh Mamadou Moustapha
1: yi dëgg la de loolu wér na moom
0: kon man yii nii defuma ab sëriñ man ñaan yàlla defuma ab sëriñ ndax dama juddu ci lii yaru ci xam lii mooy lan nga xamante bi ni loo xamante bi ni luñ créé la ndax ku xamul sama njëlbeen da ngay xamoo lu soppeeku ci man ci ak ci ni mu mel ni yow mii di wax ak yow ba nga ma xam Moustapha Ndiaye ma nga xamoon ca année 2010 2009 fukki at fukki at ak juróom ci ginnaaw maanaam amul lu soppeeku ci moom ñu soppee day am amee lu soppeeku ay at lay doon ay at lay doon waaye leneen lu soppeeku ci man amut ni ma doon lay dund ba tey loolu nag mooy xam ni li ñu yor tamit nag donte nag askan wi ñu bokk di askanu Njare yàlla daf na barkeem ñaan ci ñoom daf na loolu barke ndax fi ndoo li ñaan yàlla lu fu ne maanaam baatu Njare day lay sang Dakaru da ngay dégg ñu naan la le nangam Mam Njare ca Dakaru lëg daaw wala xeet yu mel noonu gis nga cosaanul ñaan ku loolu laajadi fu mu jugee neel Njare foofu la cosaanul ñaan jugee Cheikh Naal Khadim Khadim Al Moustapha moo waxoon ak njabootam ne leen ñaan lu munta ñàkk waaye digal naa leen bu ngeen a ñaan na ngeen dem Njare loolu waxi sëñ Touba la sëñ Saly wa ko nett li te léegi nag man mane la man sama bàkki jur sama bàyyi man sëñ Touba ko jox ndigal mu ñëw Touba xam nga ay doomam a ngi dund ay ki may jur sama bàyyi man ay doomam a ngi kon man li may wax lu wér la
1: te dëkk bi nga koy waxee
0: ñëpp xam nañ waaw ñëpp xam

0: 77 542 24 77 540 02 40 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek waye yenen beus ci tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp lu sa aajo dañ ko mëna fatti legi ci biir yoy deg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax seigne Moussa ki nga xamni tay mi ngi lay déglu am ay jafé jafé comme ni nga waxe mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñoñu yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
1: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci famille bo xam famille ñaan kat lañ ma juddu sax dama wax don ñaan kat dedet
0: don no rek yam
1: dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yengo dana yomb moy ijaba yalla du teral aw askan xey di len teddadil
0: dedet
1: askan wo moy ñoy teddadil seen bop yalla fekk len ci lolo alak len
0: yalla da manou
1: wa yalla dafa manou te lo mus mu no ko nax way lo dof yalla
0: do nax
1: légi nak xam xamul asara dama dama ko jang ni mako jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xamna nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu wa ñew lum gatt gatt ñaar fi gonen ci kër gi di jang alcorane ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
0: ñu dëkk ci kaw
1: te amul fay dara internat bi amul fay dara
0: lepp ya ko
1: lepp ma len ga godo wa légi nak fi nga am lépp fi lépp luñ fi lépp luma jëf luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la wara bindal nga sango ko xana luñu lo xamanteni ci all bi lañ koy wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen ñu war ñu faaw faje nit ci tawat wala xéddi mel non waay luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lépp kon nga xamné nak nit ki dana ñëw togg ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamni ki kat nangam lañ ko wara bindal waay li la war andal ngir safaraw lolou mais mom fi la dekk lolou dama nan fi la dekk lolou mom fi la dekk nga xamanté amul bis bu muy xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musta gis manam tok na luma fukk lu jégué fukki at yo amul bis bu muy xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musul gis mo tax Touba gi comme ni nga xam aljuma ji xat na lol ci ñoom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanté ni da ngay dem ba guddii waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di tok ta lolu du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di beer bi delu wat Dakaru lolu day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam da fi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez-vous te seen rendez-vous mën ta xaar aljuma bu jot nga xam ñom waxtu wuñ soxla seen garab rek wala seen ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara fi te duñu gisse mak yow ñewal ci kër gi da nga fi fekk sama ndaw mu ñu jokk ak yow ñu fa ci sajo ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnellement nga xam mu ñew ba ñak gisse koku aljuma lañu gisse mak waye nak bis yep mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop mom aljuma la fi nek
0: machallah
1: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walum xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam exena ci yow señ Ablaye moy set ay mbiram
0: set ko bala nga ci dug
1: doomu adama bu ne ci aduna budé set lu ay mbiram di sok borom xel man na réussir aw yoram
0: budé set lu ay mbiram
1: tay disok boromum xel
0: tay disok boromum xel
1: man na réussir ak dundam
0: ci lu yomb
1: set nak man deg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sama borom ma bind lima ci yalla denk xamuguma ko yalla denk
0: mom set
1: ndax man na ma wax bo xal ne ci bir pos suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété
0: to arkar
1: li nak mom du lo xamanteni ni ndax waxna ko fone tok na sa almagne wax ko fa
0: waaw deug la
1: ndax may serigne bi depp ñeuk déplacer fi télévision
0: yobuk almagne
1: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
0: deug la
1: moy motax mané la ñaan taral na ma man
0: waaw taral na
1: nit mënutuma ci jox lu amut
0: deug la
1: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
0: deug la
1: mom ñaan
0: deug la
1: kon lepp luma ci waxe non la démé waye nak nopi gi li tax mënutu tane mënu gu tane
0: waaw
1: moy leg mbir bu ci amé ñu ci nek te bokku ñu ci
0: waaw
1: diko yak
0: waaw
1: yow bo noppé yak ñoma yam
0: deug la
1: bo len bayé li nga mom yow nga xam man ñaan dama jappané man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man yewuma ci nek ci doyen waye ab tool ku ci liggéey ba dégg jaajeuf bo mu mu tool bi xam nga fa tool bi yam xam nga dig tool bi moy man yef yi dama ci bokku su doon luñu sédolo kenn duma ci ëpp
0: ci
1: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustapha al-Karimi fi non li nek ci dëkk bi ci ay Mustapha al-Karim diko wuyo kenn da xam nu mu tollu
0: deug la yaatu na dé
1: ta afa man kenn da wako dégg kenn ñepp ci Cheikh Mustapha al-Karim ginnaw sama turundo ci man la nit ñëk dégg nit ku ñukay wowe ci man mi la wax man mi Mustapha Ndiaye mi la ñëpp dégg ñëk dégg nit ku ñukay wowe al-Karim
0: rawal
1: ginnaw man nak bari war na fi nek ni legi nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
0: ma sha Allah
1: wa mo doy war lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñëwé ci non li ni ñëk def moy li ni ñëk def lan tay yow moy dañu set sey mbir ba pare
0: ba nopi waaw
1: ba xam lan mo galan ko sey mbir
0: waaw
1: buñ neppé ci sét gi nak
0: waaw
1: amna fi
0: waaw
1: yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
0: inshallah jërëjëf Cheikh Mustapha Ndiaye al-Karim mbokki fatali ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko wër képp ko xamné soxla nga Cheikh Mustapha Ndiaye al-Karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam bo joggé corni Serigne Cheikh Saliou jëm Janatu Sanday Dior tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu Janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamné rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu Janatu bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit teewul ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
1: di ñi égal ci lasrar
0: waaw
1: ndax tay lu melni walum nit ko xam dafa bëggoon am ay keuyit
0: waaw
1: yaaka na lool luma nit ñi xam la
0: waaw
1: ndax bari na luma genn rew mi loolu ci la bok
0: waaw
1: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legi dañay dégg na ko señ bu am day tok na la man dama ñaan ci walum visa te mo muntu tukki
0: te mo muntu dem
1: tay yow mi ñew ci mom diko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
0: mën ta tek tankum aéroport
1: waat ambassade bu mom ni dakk mom ambassade bu mom dem ni dakk ko mom
0: tam
1: neena ma meena ñene ni ñu
0: waram
1: tukki
0: ko lolu xel
1: dem li ma gëm moy señ Abdoulaye moy nit bu leen la da lay ñaanal nga am kër wala lay ñaanal nga am auto da war fek mom ko ba nat mom ndax nit lum lay ñaanal ñaare mo la koy gëna bëgg yow rawati ñaan kat bi laaj xaaliss bi laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi ko kon bëgg na xaaliss
0: deug la
1: kon ba nopi tam mom lim lay laaj mo mënu ko
0: wala
1: lim lay ñaanal mënu ko ko lolu gëm mako man ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nek fi ci rew bëgg am ay keen ngir dem bo ñëwé ci man dina ñaanal nga dem musuma tok nit musta tok fi ay temeri nit nak la ñaan visa ñu dem
0: ño xamni tukki nañ fi
1: tukki ñinga europe wala ñinga amerique ku nek bi temi rew tane bëgg am ay keen ñi bi senegal bu umi tayag fa wa ma téléphone wala say mbokk diglu jotaay bi jox len sama numéro nga woma ma wax la yoon yu jaar ba nga amé keuyit ma lebal la len li nga amé keuyit ño fay non lay ñaan ci walum keuyit amna lenen lo ñi tak gis fofu
0: ndomba gi lum don ndomba gi
1: waaw ndomba gi nak mon legi mom deg na ndomba lu ne
0: waaw ndomba yi de legi bari na mom
1: ndomba lu ne la gis na ñeuk tok ci ak télévision tud ak ndomba tud ak aw tour man la ma ñeuk tok ni ndomba ak nangam gu am aw tour mako ñeuk wax ginnaw nak ndomba ya nga dan deg ñu nan ay kundu ngare
0: waaw
1: ay nakku ndama xéer ni mel non waye lul lolu wala ndomba ngare lul lolu ci télévision la télévision ma ñeuk tok fi ci Sénégal gi tud ndomba gam aw tour muy tudde ko ndomba ak dabé ndomba go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi defar
0: ndomba goku
1: non ta dem na ci 5 continents yi dem na ci 5 niwum réew yépp waye dem na ci 5 continents yi moy dem na ci rew yu bare kilifa yu bare tak nanko moy ndomba go xam kep ku ko tak ci aduna
2: waaw
1: te nga yakko
2: te nga yakko
1: te nga ñu yakal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba pare
2: deug la waaw deug la deug la
1: moy man nañ nit ñi nañ xol fa ma commencé na fi ma ci tay
2: xol fa nga départ
1: ci digënté bi ci digënté bi nak xam nga yagut nak
2: waaw deug day yagut yagut yagut
1: légui nañ xol digënté bop nak kon amna la wara lool
2: deug la
1: légui nak yoy nak moy ndomba la go xamanteni ni duma ci nango wax légui lu bari
2: waaw
1: waye dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé te ku la romone da nga rombu fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
2: mom ndomba dabe
0: dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma damaay xamna waxtaan wi sax melni li ci dess beureetul waye dañ koy teunk amna buñu wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni bari na goor ñum sonal lool melna nima ko waxe ben médecin nak bari ci dem neena ko melni jangoro new carton ak yoyu melni ni wax gi da gëna yomb fajj waaw gañu dañ ci ciow di wax rek
1: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
2: waaw ci walum fajj mi wax
1: moy ne nga tuddu nga
2: new
1: carton gis nga nak fofu lima ci ñeek taxaw moy goor ñi nga xamni dañ fawé senawra
2: moy mballu
1: mballu kep koy def bo ko ko xam dang koy def bo ñewé sama kër bu lu mako neub tan nak ma ngi leen di wax né danger bu reuy ngi ci ndax day li gëna neew ci limi def moy day delos awra gi ndaw
2: koy delo muy tuti
1: muy tuti yemul ci lolu man na la yak sa sidit ba sa awra dootu mëna jugati li gëna bon ci aduna moy lolu ci gor waxuma la sax yalla bañ gi ngi ko bañ waye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone di rut def lolu na dafa am liquide bu spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni dem na bam yak awram koku bo ñewé bul mako neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé jafé bin am moy ñom bu ndé sey dañuy gaaw ex seen seen bok lolu dafa am amna pomade bo xamanteni boko jëlé ñett fan no bëgg sey ngay sey
2: sans effet secondaire
1: dedem doko lek doko nan
2: waaw doko la waaw loy diiw diiw
1: la du garab yoy lek loy nan lem la ko liggéey lem luñuy diiw la
2: ah lolou
1: man garab yima la jox mom garab yu leer la jox man ndax man luma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom dama sama dal amul jafé jafé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp seen awra da delu bundé sey ak seen soxna wala xat galay ñu yek seen bop lolou dañu amna ben sunguf mu tuddu sunguf al karim
2: sunguf al karim
1: sunguf al karim sunguf am karim dafa am likitu al karim am pont al karim am
2: d'accord
1: mo ñetti al karim ñom ci walum sey moy pomade al karim liquide al karim ak sunguf al karim sunguf al karim mo fi njitu koku mom kep ko xamantene da nga am jafé jafé yi sey bo ñewé bu jël traitement bobu wër man nak samay garab yu ci upp traitement lay nek dalay fajj
2: du la calmer
1: ay garab yu calmer yuruma garab yu calmer man garab yu fajj la yor nit bu len doxum city dama koy dindi ci nit mo tax dama koy traiter mom
2: doxum city
1: dama koy traiter mo tax geewuma nit ku nan la man na mala fajal ci doxum city lu mutul fukki fan geewuma lolu man
2: amna ñu xamne kay ci bis bi lañ wax joni
1: man geewuma ko nak man lolou gomoko mo ngi nan dañ yok awra man gomou lolou yok awra
2: ah lolou it gomoko
1: gomou lolou man mi ngi melni ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bo mo gëna gudd nima ñak gëme lolou la gëme lolou awra ab ciir la nit na awra man na delu man na gëna ndaw
2: delu
1: nga dafaat ko bam delu mel na melon moy amna non lay deme waye gëwuma ci aduna mukk ne manam lolou amna bu fekkenti ni walum asma koku dama ko juddu walé mon man dama juddu walé mon asma man sama nday sama mbokk ñepp samay wajur yépp xamné na man dama asma won ñima dëkkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk di lu nga xamné li nga wax da ngay fen loolo gëna sopp ci aduna man yow di lay diglu ñepp xamné lay diglu xamné da nga wax dara du ci dëgg man dama asma won man dama fajj sama bop bu wërna ay at nak la ay at ak ni asmatuma mo tax asma man na ko fajj
2: waaw loolu
1: ay témini la ci fajj nak
2: nga ci fajj
1: waaw bañ wër asma mom du jafé fébar yi may faji mom la ci ëpp gëna ëpp yermandé
2: ah mom asma
1: dama ko xam légui nak jigen ju mënta am dom koku moy gëna yox mo askano ndjaré ku yëngu ci walu mu faj ci goor ak jigen nak ko xam da ngay am jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi ectelman ni may wax yow ñaari turu ñoo ma nga ñaar fu
2: ñaar fu ki turundo te lepp ci côté bobu
1: ñi ëpp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ muy tuddé dom
2: waaw
1: ñi ëpp ci ñom ci walu am dom lañ muy tuddé dom ci ñak am dom lañ muy tuddé turundo
2: de lolé ci ñukkal
1: waaw
2: machallah
1: amna ko ci ñu bari nak kon walu am dom mom amna ci xam xam te ma ngi koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen nak moy am jafé jafé am dom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé motax man dama leen soxla ñom ñaar ñep
2: waaw
1: gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep
2: waaw
1: surtout nak ku jigen ki
2: waaw
1: ndak même ko gor ki amé jafé jafé am dom man nako xamé ko ci gu jigen ki man nako xamé ci gu jigen ki suñ doké tok ñom ñaar dina laacc ku jigen gi ci kanamam ku gor ki lumuy dundu ba xamna xam gor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen gi la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
2: waaw walu estomac
1: waaw lolou dañ koy dindi tension nonu comme sonal lolou yoy garab yeb ay traitement la waaw nga xam bagn buy metti
2: waaw bagn
1: koku dugale sama kër doko gënalé
2: ak lu du mu doy war
1: do mo bañ bu met na la waxuma bañ bu yaqku nak
2: ah bañ bu met
1: fa ñuma ay bañu yaq yoruma duma problème ay bañ ki nga xam bañum day metti ba sonal ko ak nuko andi metti mo xam bañ bi yaq bu nop di metti bu ñewé yaq yaq bi duma ko fajj waye metti bi lay dindi ba dootu mettati
2: bam seddu guuy
1: nga xam bu ko nexé bu day ñuma na la ndawal ndax dama ne bu day ñugu ci kër gi bu ënaré bañ bu day gën do yobalé
2: li seññu ki man la
1: wallahi wallahi
2: ma sha Allah ma sha Allah
1: wa ko dal seññu Abdoulaye mi ngi non
2: wa mom nga daf mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
1: waaw
2: am na solo lol tawarkal
1: am na ne bëgg na ñuy def jotaay yi
2: insha Allah
1: ndax lepp xam xam lay doon
2: insha Allah insha Allah
1: ngir ñu ci jariñ nit ñi
2: insha Allah
1: ndax jamono fofu la tollu
2: deug la
1: man ma ngi sant Yalla bu baax
2: jerejeef
1: ñay li tejje fi nga xam fi lay baaxo tejje rek ñu ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Amadou Mokhtar kon dal bis yep no ngi fass mbaw
2: Dakar
1: bisu aljuma bu jot nak ma ngi fi ci sama kër gennatuma xawa yépp ko xam ñew nga bis bu aljuma nang fekk sama ndaw waaye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
2: aljuma nga fi nek
1: numéro yoy nga joxe moy sama numéro
2: inshallah
1: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
2: joko
1: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro bop ku ci wote joto ci ma ci ñi ngay wote sama ndaw lañ ma ak ñoma nek waaw ku ci wote ci ñaari numéro joto ñu ñi ngay waxal sama ndaw yi bop lañ
2: ma
1: ak ñoma nek
2: inshallah
1: leg leg nak ligli bi den tollu fo xam do mëna jël téléphone
2: bi jël téléphone waaw
1: di wax ak ñepp waye dana am leg leg kilifa yo xamane danañ woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokkol waye numéro personnel mënoko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ñaari numéro ñi ngi ci jot ñepp sama ndaw lañ
2: machallah
1: kon dal señ Abdoulaye ñi ngi sant Yalla bu baax
2: jërëjëf
1: wa safarillahi li wa lakum wa lishahadil muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: aminu alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi kon li mo ne kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim di fajkatu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi lim ñu ko ubil ci walu asrar mu ci jambar lol tubarkallah sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ci maam ya la waye am ci lo xamni tam daf ko jangal bopam boole ko lamu don su ko defee tubarkallah mu gëna amati solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan tubarkallah machallah ngir ñi nga xamni kon am nañu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtane nañ ko inshallah kon mën nañu jokk ak mom ci fatte nak mom Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci Touba ci kërëm ci Touba Jannatul Mahwa nim koy faral di waxe nak mom luyewul fe luyefe mom kër gu mu nekk di ñaan muy Touba muy Dakar fu ci neuk bopam la kon kuko soxla fi ci Touba Jannatul Mahwa keur bopam nga koy fekk bo ñewé inshallah rabbi ni ko fi fekk ci fatali nak bo ñewé ba tableau hôpitalu Jannatu rek muy tableau hôpitalu Jannatu man bo joggé corni Seigne Cheikh Saliou jëm Jannatu sa nday jor ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu Jannatu sa chamoñ première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom première keur deuxième keur fo taxaw rek bo né keur Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 ak Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim kon bokki yalna jangoro yep faju bi barakati Cheikh Al Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchener FM et l'RK FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantibé FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.

0: nangu batu sun borom bobu ne fo wit mang lay gis bun nango ne yalla ñuy gis fun mana tollu bu yagge dana ragal yalla waye tay ñaata nit la ñoy yaq der xolal le le ñu ne jangal alquran ba nan xol ndax ragal yalla ke mom lepp lu way di def te jitalo ci ragal yalla fi do nga lay muju gis nga sun medecin yi di grawa ka indi problème ngirum birum xaliss nan jital ragal yalla ñi ngi nan dañay grève générale yu yep ay tapale la nit ku defut lela war woro laaj li nga warlo nit balay laaj liko war day def lim warlo bop
1: jerejeuf mustafa
0: han imaginer ay 1960 balay ay jigen di am gona di jenn aduna fuñ ko te
1: wa nan ko rom
0: ci ban aduna la ne
1: jerejeuf senegal war na dépasser lolu moy lu nu wara moytu donte na nak liggey bo gis njumte man na ci am
0: njumte yep ñakar
1: lolu yep man nañ koy baye xel
0: ko def len njumte yi mata yu bari yu du ci am
1: door
0: na yalla ñak ragal yalla
1: mustafa nak nit day joom jalla man la yoxti yalla rek modul djoum nit day djoum mën nañ koy nang waye nak deuke djoum lañuy bañ waaw tay mom liñuy deg dem na di wosin nangam dem na di wosin amna kuma gi sa yam di plaindre ci
0: jangal kat bobu xol ko ko rek nuntu sax sonna khadi sonna khadi
1: khadiba
0: allah akbar
1: waaw lolou yag na de waaw
0: sey dem da ndaw amone carrière
2: fay dem pour mucci ji
1: waaw pour mucci ji man man sama belle sœur biñ koy deje yagul triple la don am ñaar ñi ñew nañu kenn ki ci bir bi la lay xew xew mané yow ak li ngay dem pansement yépp mënuñu xamni amna lu xew fofu waaw finalement mom ak koku ñoo and dem ñaar ñi waaw xam nga
0: comme neex nga ubbi sa clinique num la neex clinique bu amul papier amul keuytu juddu ñukoy bayyi muy dox
1: ni lolu dinañ ci def émission mais duñu accabler nak fajkat yi yépp dañ nan rek nañu xolaat togaay bi
0: ñi ragalul yalla dongul la bis bo ragalé yalla amna yoxon doko def
1: inshallah
0: ci bala ngay xalat ci mom khalis khalatal mu wër ba nopi
1: jerejeuf
0: bëkk dem la koy wax fi balma abubakar neneen assemblée bi bëgg na ñu woté ñu loi yo xamné ku gennati aduna dootu ñu laaj dara ay nit mënu ñu ay mbokam yobbu ko hôpital joxé lepp ba jéxal tak koku muju waccu ligéy ñu la joxu ñu 1 million wala 2 million téguñu ko
1: fenn loolu nak député yi war nañ ci
0: wax bis nan ñu woté loi bo xamné ku gennati aduna dara dootu la warati ci ñom
1: mu war lo état yor
0: état na yor lepp xamné yow lu ñuy def bo amul sax ambulance bu lako yobul hôpital bobu na wutik ambulance ne len fu ngeen beug yobbu sen ci wagne ko ñokoy xaar ci ensemble bu bi
1: jerejeuf mustafa ñokoy xaar ci fajkat yi yalla nako yalla sotil ñu dem wolof gal sen ak oustaz mam cheikhlo wolof gal sen
3: wolof gal sen wolof gal sen
4: mam cheikhlo abubakri tay mom xamna ya proposer ñetti wat yo xamne xeyna mën nañ ci sax doli yenen ndax goné nga indi ak xalé ak ndaw gis na nak ñu bari dañ koy jaawale ndax lélé ñu wara wax ndaw wax goné wala magum jëm ñu tuddé ko goné wa ñu tuddé ko xalé té li ci ëpp magum jëm mom soko né bokoy wax xalé rek ci lu tubab di wax péjoratif la manana lu négatif na yëf xalé ngay def manana dafa am jikoy xalé wa lolu té lolu dafa nek danaka aw xass la mi ngi non légui nak goné bo xolé moy ki nga xamné mom judduna ba tambalé na dox koku goné la mom tambalé na dox waye amagul juroomi at wa tambali na dal di dox mom goné la mom koku goné la
1: fer na dal
4: waaw ndax buñu bu ku wuy waja fer ak yoy ñi li tubab na nourrisson dañ nane parental ndax koku mi ngi namp xeyna
1: té
4: namp jëm ci fer ay tambalé na jogé na ci fer na dal ba tambali na di dox di ki koku mom goné la légui nak mu am xalé xalé nak mom dafa nek lo xamné day indi lu ci bëri li ñuy wax polémique manam ay wéranté ci kan moy xalé goné xalé la ndax xelu xalé lay yor kon ki nga xamné goné la jëm nek gul li ñuy wax majeur gul koku dañ koy japp ci xalé yi la bok non lañ koy waxé légui nak ci xalé yoy nak mu am ko xamné goné la amna ko xamné lire la ak ko xamne mi ngi dooro juddou ndax lire bokul ak ki nga xamne mo ngi dooro juddou ki dooro juddou amna baat xamna xawma ndax Mustapha japp na baat bobu wala deet waaw legui nak mu am ko xamne ci ndaw ñi la bok ndaw ñi moy jeunesse bi té jeune.

0: surtout média privé bi waye nak dess na dess na tay ñangalé mo baña nek lo xamni ngi koy jëme ci ben côté la nga gis xeyna ben média bo xamné sen émission yu bari bari ci ben côté la jëm tay lolu man na né xeyna wurtu démé nonu ndax nit nekul ko xamné dafa dem ci ben côté kessé nit dafa liko compose dafa bari manam domaine yi nga xam da ko laal tamit dafa bari su ko fay kon ñangalé mi da fay laal da fay bax côté bu ci nek ci ak dund ñu laal ko ndax bu lolu amul rek manam li ñi wax équilibre du am li ñu équilibre du am tay lolu man na juraat yeneen jafé jafé ñangalé mi lay lek man na am waye mo am ay rek yu ci am mo am ay rek yu ci am lolu nit ci ni ngi koy jangate lay lek do xam ndax ñak xam la lay lek do xam ndax djublu way la surtout buñ ko xolé ci ñangalum diiné da xamné légui da nak ci média yi niñ ko xamé lélé nga jël ko xamné da nga nan ko kay jangal diiné té mom la yalla xam doyna ma ak mom ñoyam suñu aliwo sorewul bu ko fay mu tok di wax ay nit diko diglu ñoo xamné japp nañu waxe rojo ka cey wax lu wax deug la japp nañu ka tok ci rojo bayit la tax ñu tek ko fa moy xam xam ag na fofu bu ko fay muy wax lo xamné bokut ak li am lolo bu ko waxe xeyna ñepp mën nañ ko bañu gëm waye faawu dana am ño xamni société dañ ko gëm lolé lu média yi wara baye xel la ba buñu dé jàngalé ñi xol ñi nga xamné lañ bëgg jàngalé ko xamnañ ne kat ñi am nañ ci xam xam bu doy bo nopi jikko ju tax manam jikko métier bi lutax ñu war ko ma def lolo manam am nañ ko ndax lolo lu ci mëntu ñak la bo xolé légui ci média yi da nga gis surtout ci koor gi ni ak ni mi amé nga gis ñoo am nañu gën di wax ci diiné lo xamné manam boko déggé sa da nga yéem da nga ki nan la mëna waxé li ci média loolu kon ñi nga xamné ñoo yor média yi am nañ ci responsabilité mag ndax yow bu fekkante da nga né tay nit day jàngalé war nga mëna xol ki jàngalé moy kan na xam xam bi maté nako té li tax mëna jublu way bobu do xam ndax tayef la do xam ndax ñak xam la fofu la problème bi nek ndax li tax manan leg ndax du tayef moy ci côté bi nga xamné moy côté yeneen ci dess ci yeneen média yi moy dañuy fexé ba ñu koy denk dañuy xamné ñi diplôme bi am nañ ko xam xam bi maté nako mu nek ku ci am qualification yu leer nañ ñi jox ko waye nak bu fekké nak benn côté bes nga lay graw ku ñëw na ko jox xamoo ba xam ndax ki man nako xamoo am jangam ag na fa xamoo jangam agu fa xamoo ay jikko ag na fa xamoo ay jikko agu fa nga jox ko ko xey wax deug yalla lu def day melni kon am nga ci responsabilité bu leer kon jangale mi ci côté bobu nañ koy baye xel moy suñu jangale ñuy fexé ba wut ño xamne xam xam bi matanako waye jikko yiit matanako lool kon lolu mom luñu remarquer la ci li nga xamne mom moy rôle média bi mo wara suyé ci li nga xamne mom moy jangale mi nak ñu jangale mi ci walu média yi moy buñ koy defé ñu defé ko ci anam bo xamné day terre à terre day simple ndax comme niñ koy xamé ñi ci gëna bari ci société bi moy sen aliwo ak gur fenn fi egul fenn fi légui kon day fay bax li ñene jangal muy nekk lo xamné day laal lool sen dund ci lo xamné nga soxla amna jo xamné day melni nit ki deug la bu ko xamé baxna way aggu fa kon ya gëna terre à terre dañuy fexé ba di tambalé ci loola ci ñangalé mi su ko fé lool yakana dara ci am solo kon dal ci walu ñangalé mom dañuy gis ni xeyna amna waye nak nam wara démé deug démé wuko lolit état média yi nga xamné média public la nga xamné ñun ñëpp ñoko bok suñu xaaliss lañ fay def amna ci responsabilité bu reuy amna ci responsabilité bo xolé tay ci en réalité ñun liñ mom muy média public bi day mel sax nit ñi légui top tuñ ko ba légui sax dañ koy far wutal momel bo déggé nañ la média fonctionnaire yi fonctionnaire moy ñi nga xamné xeyna dañuy amal état contrat diko liguel ak yéne ndax dañuy japp lañ fay wax xeyna ñoo la gëna concerné lolé japp na né lu jara xolal la waaw kon média public bi war nañu gëna défrat sen taxaway ci société ci walu ñangalé mi té xamné nit média lu am solo la ci société lu mëna défar société la waye tamit lu mëna yaq société la surtout bu fekké né amna programme yu bax fexé ba di yé nit ñi di leen jangal xamal leen lolit dana ci am solo lol kon dal lolou lu jara baye xel la deug la suñu gisee ci walu information tamit moy lu am lo xamni am nañ ci problème lolou mom ku xol bu ñe bokku na ci rôle média moy fexé ba dajalé ay xibaar bu neppi tassaré ko lolou mom ñun dañ ci am problème ndax lélek ñun duñ joxé xibaar way dañuy sos dañuy créer xibaar waaw lélek nga créer xibaar bo xamni dara amu ci am nañ koy wax ngir yaq nit wala dañ koy wax ngir tuumal nit wala dañ koy wax ngir jaxassé ak yu mel noonu yooyu loolu da xibaar waaye loolu luy kii la wala le nga am xibaar boo xam ne da nga koy jël daanaka wët bëtiko nii la amee nga wët bëtiko
1: tëgg ko bam rafet
0: tëggaar ko njekk yow ci ni nga xamee ne yow loolu la arrangé loolu it
1: moom
0: nga daal jël sànni bu ko fe nit ñi am nañu lima won sax mo heure bo waxe am nañu dañu gëm
1: da nga ci fal bari nga ci rañu bla ko déggé rek
0: ci rañu bla ko déggé rek wala diwo ko fekk diwo siwna ci rañu ba ñene diwo ko wax te fekk diwo moma lamay joxe dulu wër lolé luñu sélo ci suñu jamono ji la kon ki liggé ci média war nañu fexé ba information bu ko amé manam mu lér lu ko lé la gi muy am ñak lér lu gi jék rek am ben information ñew ne ko téll ci waxu kay ga wala ci fañi ci télé ba bu ko fe rek ñepp bokk ci yam nga tourné wane dama djumon wala bo xena da kama joxe information bi bo xolé diini du joxe nonu manam lolu ci yakana ci métier journaliste sax wurtu démé nonu rawati nañu buñ dé ay julit nga xamné alcorane lim ñi wax moy bu ñu ñëwé jox la ben information bala nga ja wax dara wala nga cey nga koy tassaré nang ko lér lu bam lér nga do déma na tassaré information yi lolu nak buñ ko comparer ak li am légui ci jamono ji mom dañuy gis né kon ci côté mom média yi am nañ ci jafé lol moy tass xibar yo xamné wérut wala tass xibar yo xamné man na am wérna waye lamay yaq mo gëna bari lamay defal
1: dencion ko
0: mo gën amna ci lo xamné danaka boko na lay wax té mo na yaq nga denc ko mo gën ndax société bi du jagané lepp lu wër gëna ci ñoo amna jam des ko wara denc ci côté bobu kon day melni amnañ ci jafé lolé day délu war rek ci lélé comme ni nga waxé won ci jikko yi
2: jikko
0: yi nga xamné ñoy nek ci média yi ci liggéey ay nit lañ ni ñoy ñi lélé nga gis ñoo xam dañuy jup baax way lélé nga gis ñoo xam ni savane ba lañu doon lélé nga gis ko ni manam bopum lay liggéeyal moy mom nang ko fay mu waxal la li nga bëgg nang ko fay mu yaqal la nit nang ko fay mu tassale la xibaar yo xamné wurtu démé nona loolu du kuy def lu mel non wurtu tok ci média
1: dédét
0: wurtu tok ci média wurtu tok ci jégé sa média wa ndax day yaq société bi lu bari comme ni nga waxé won ci impact bo xamné bu négatif la bo xamné man na am ci société bi té média mo koy waral té nit ñoo ñi rek ñom ñokay créé kon lolé japp na né suñu xolé en réalité ci information bi média yi wara joxé lolou am nañ ci jafé naka noy di jox xibar nit ki lu ko amal jariñ lélé gi ñun lolou dañuy amal dañ ci am jafé lélé tay nga diglu ben journal wala nga sétan ko da ngay gis né ci li ci amal société bi jariñ
1: bari wut dé
0: ay détail yo xamné danaka mbiru ay nit la
1: privé
0: la ñu jël ko di débat ay tek ko ci média yi da ci ay plateau nangam nga xamne amul ñu ñariñ parce que comme média li nga won jangale la ak yété ak technique yi ci no xamne dana tax société bi ñu waxon mëna gëna dem ci kanam wa dañu fekk da nga jël ay thème yo xamne amul nit ñi ben ñariñ suba ngon guddé ak bëcëk yaangi ci di ci wax lo xamne ka ngay wo mu jay wax sax amu ci lu ko leer ba kanam lay waxé wala lu mu yaakar lolé dañ koy moytu baax baax ci walu media te buñu gisé ci jamono ji da ca tassaro lol moy damay wax ne amna ci ñoom ne kene wul len talal ni ko
1: deug la
0: te jamono ji da ngay gis moy ci media yi dafa melni liñ wax buzz liñ gëna soxla
1: lolo yaq lepp
0: liñ wax buzz liñ gëna soxla moy ko xamni moy wax tej penc wala ko xamni lañ bañ ñi wax ko ci lañ rek la wax ci mbeddama mom ñëmé nako wax bo fe legi mom lañ wam wax ko xam nga lolu amul nit ñi ñariñ waaw bu gamé leg nit ñi mëna japp né affaire comédien la wala affaire théâtre la wala affaire rétan la waye fi amna lu mi jextal
1: amna
0: jextal bu mi def ci nit ñi lolé lu jara moytu la moy ki ñi talal micro wala ki ñi tek caméra na nek ko xamné xamna né bu waxé wax dina am ñariñ nit ñi ki ñi wo ci dara it dara am kañ cey wo na nek lo ko xamné loolu amna ci xam ndax nit bu fekk da ngay jangal wala ngay yé nit lan ko yey moy day fekk ngay wo xamna ci dara
1: amna
0: lam ci xam lam ci meuna wax nit ñi waye dara xew nga wo ko xamni xamu ci dara ma ngi moma ci yam bu ko fe nga wo ko mu wax fo lo xamni danaka day gëna jaxassal xel nit ñi wala day gëna leral nit ñi lolé man nañ ko moytu bu baaxa baax ba ci tassum xibaar yi lelek mu am ci am ni ngay sellu comme ni ngay waxe ci niveau bi moy lelek dara am tay ci bu ñe tay Senegal amna pétrole amna gaz dañuy gis ne ñi wo wala ñi nga xamni ñoy yëngu ci walu tassum xibaar dañ koy waxe ci anam go xamne manan dañ koy coté ay code lay doon nga na sama mam ji koy deg lolu sama badjane bi nga na momako deg day melni mom li intéressé ko yoram ne te monté ci la bok ci waxtane la bok da ko wara xam kon lolu tamit war nañ koy baye xel fexé ba lélé wax ji ñi koy waccé lool yi nga xamné ay expression yo xamné dafa jëm ci walu technique ñuy jëm fexé ba xol nuñ ko wolo falé ba nga xamné ki nga xamné mo nekk ci dëkk bi ak ku mën doon dana xam li ñuy wax waye tay lélé nga gis ben débat bu ñuy waxtaan ci dara lu am jariñ lo xamné société bi ñëpp la laal mais dang koy dilu bam jeex da ngay xamné li ñi koy jël ñu lu bari ndax li ñuy wax dana technique bam upp li ñuy wax dana xol bam upp tay souba dañ melni wax ga dana lu am jariñ ndax ñay mëna jariño duko taxa bari lol lolé lu ñu ra baye xel la ci média yi na doon tamit walu yété gi mom dañuy gis né dess na lu bari moy yété gi nak bu ñu wax moy di fexé ba nit ñi di len sensibiliser di len xamal bu dara amé lélek ñu melni fièvre wala yu mel nonu wala am bass wala dara xew ñu fexé ba wo ci ñi ci seen xam xam match ñu wax nit ñi tek leen fa nañu jaar ñu ñi dafa mëna ko moy ak yu mel nonu baña woy ñu xamné dañ leen tittal lélek mo am lélek dara xew nga wo ko xamné danaka su waxe ba na sa nit ñi dañ tit waaw waye mëna ñoo wax fexé ba yeen nit ñi xamal leen li ke ban taxaway lañ ci wara am li ak li la nan lañ ko mëna moytu ko yeen taxaway lañ ci wara def ba lolo xeyna du ag fenn fi kon dal japp na ni yi ñu wax ni tay suñ ko xolé ci pratique moy benn bu ci nek dess na ndax amna ñu koy defé no xamné moy mënon ñu ko defé no xamné dana tax média importance bi mu am ci société mu mën ko doxal bu baaxa baax
1: machallah tawarkal jërëjëf Seydou Fallo jërëjëf léral yi amna solo lol tawarkal wax dëgg yalla ndax li lañ ci dul moy nité nit nité lañu wax nit nité dañu bëgg nité ndax fi ne lu bari wax nga ko nit ñi jankat tuba bi wala ñeneen ñi dess bari dañuy nax société bi ndax bari na ci ño xamne ñi nga wax legi njit yi nga xamne ñun ño leen fal buñ sañoon ñun ño ñi yoral suñuy mbir ay day melne ñun buñu yewoo du leen arranger loolu tax nak yu ci bari ñu ñu koy neub wax nga ko legi ci baat yoy man toujours damay jaxass damay yag na xarit mag ñi nekk fi jang nga la leen petrosé nak wa dafak wa nanga wa yoy yep xamuñu ko ñom kon ñi ngi wax Cheikh Blaye Samb rek mëna ñu bil téléphone bi su ko défé ñu and ak mbokk yi du tay ñu wéyal jotaay bi su ko défé ñaatal la rek xamna mbokk yi ku ci bëgg ñëw rek 88 628 13 37 rek ngay def ndéssaan da mel Seydou Fall amna mbokk mu nekk ci ligne assalamu alaykum
2: amadou
1: da Seydou Balla
2: jangem
1: akay jangem
2: am lay jaare lu bari
1: ana wa kër gi
2: ñu sant yalla
1: baax alhamdullilah ñi ngi ziaré baax baax
2: waaye da jabba
1: Seydou Fall lu lay
2: wax daal ñu xam ñu xam xam xam lu jabba
1: alhamdullilah ndéssaan
2: ñu wax ñu waxtane bu ñu wax nga xam
1: wa deug la neesan ngay
2: len ciar la bari li ñaanu jaar
1: ñi lay delo ziar bu baax ba
2: wala
1: jangire def di
2: ciar
1: mo di jom faa cheikh mbake gën ci ballu hmm hmm ci fiya
2: mo
1: ci mbake cheikh mbake madina hmm hmm dañ bala xal wañi radio bi sawé touti
2: man ciar ak ko na waxam ci lu
1: waaw
2: mam jaara sall sir wa kër ni
1: waaw kay deug la
2: soxna nar lo
1: hmm
2: an jaw na jaw
1: ana jaw na jaw
2: ak kep ci do sir mor ñaar man ko ciar bar bu ñaan kep ci do ma jaar na jaar ni ñaan ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko ko
2: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko ko ko ko ko ko ko
2: am na urgeur nek ci na ci gara am ko ni fu dara ci wax dam jaxat
1: dam jaxate bal ma ngay sa
2: ci ko ni fu dara jira
1: waaw wax nga deug ndessane dam jaxate
2: rek rek lay dem du fur
1: ndessane
2: fur rek lay dem
1: wallahi gore ndessane
2: ak seydou ndjay ci gor gor gor jey
1: seydou ndjay
2: ndessane
1: ak jerejef
2: jerejef
1: ñi ngi leen di jotali suñu ziar baax di sante Seigne Balla Dieng moom ci corniche dara ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay bu rafet bi ndeysaan tuwaar kàlla 88 le 628 13 37 Seigne Daam Ndiakhate ak Seigne Balla Ndiaye moomu ñoom ñëpp ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax su ko defee mbokk yi ku bëgg a ñëw rek ñu ngi lay xaarandi ci 88 628 13 37 xam nga Seigne Fallo da nga wax lu am solo waaw kay daa mel ne mbokk ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waa daa mel ne déggante wuñu ak mbokk moom waaye ba na ko defaat rek mën naa defaat 88 628 13 37
3: Jamtiba FM
1: ci jataay bi ñu ànd ak Serigne Mahamadou Fadil Ndiaye di waxtaanee média ak société dégg ngeen fi mu ci toll muy fa am solo muy ndax ci dëgg-dëgg ñun ci réew mi li média doon war a jariñ askanam la taxoon mu jëg ñun ñu ngi koy jariñ di jël mbokk bi ci ñëwaat salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waaw daa mel ne mbokk mi daa mel ne déggante bi moo xaw a jafe xëy na ci problème réseau bi lay doon waaye buñ ci tàyyi ku génn rek defaat ko ndeysaan boo ko defaatee rek yàlla mën naa def ñu déggante bu baax a baax ñu mottali yéen yi ci 88 628 13 37 ndax lii dafa doon lu actualité lu am solo ndax média moom influence bi mu am xam nga Seydou Fall man bi ma tënkee bi ma déggee nga tënk li ñu waxtaan ni day mel ne média boo moytul mu mën a doon arme de destruction massive waaw nga xam ne comme moo bombe nucléaire dal bo muti ñoo tollo ay degré ci ni ko légui nak lu mel non ñu dem am yag nak am benen phénomène bu am ci côté bi bo xamné bo né média gaay da ko ci bolé muy li ñu wax réseaux sociaux yi mom dañ koy béral waru bopam ndax dafa am impact bu yéme ak salam alaykoum da genn wa ndaysan ñi ngi jéggal mbokk da melni ñi bëgg participer ci émission bi bari na gore ndaysan waye melni déggante bi mo yombul lool xamna mëna nek problème mu réseau lay doon ci bari waye ñi ngi xaar mbokk rek kep ak salam alaykoum ok ndaysan la jafé la gore ndaysan ñi ngi koy jéglu mbokk waye liñ lay wax rek ñu bañ ci tay rek 88 628 335 ndax leg réseau bi day andi ay complications yo xamné du doon ci ñun waye ci fil yeek yu mel non lay doon ndaysan su ko défé Seigne Fallou ñu xaaral ni mbokk ci 88 628 335 su ko défé réseau social nak ñu béral ko kiw bopam né à côté ndax xam nañ né ñom dafa melné amna ban importance la am ak conséquences yi nga xamné amna ko ci société muy réseaux sociaux ndax dafa melné xewna légui wax nga yang koy jënd ci sa biir wax moy ci téléphone bi la nek wala ci internet bi légui nak mom dal kéman la Seigne Fallou fofu lam nga ñu ci andil
0: waaw Seigne Moustapha ci cadre yu amna solo ma sha Allah xam nga bo gisé ni ñu xamlé média sank day melni kon li ñu tuddé ay réseaux sociaux ci man nañ ko duggal ci média ndax ay jumtu kay la yo xamné fuñu jallalé ay xibaar la fuñu jallalé ay xibaar la fuñu jallalé ay yeglé la ak yuni mel mu nekk lo xamné jamono moko andi moy aduna bi niñ ko borom bi bindé waxtu nekk rek nit day xam lu mu xamulon fënt lo xamné bokku tak la amone tay buñu jël waton ci ginaaw ay juroom fukkar rek amna ñane bo leen andi waton dañ nan ndax aduna bi ci lañ dund wala det su ko kon lool mom yu bëss lay doon yo xamné yëmul fi yëmul fi moy waxtu wu nekk day gëna bëss ndax yu ñi nga xamné ñu dañ koy am diko yëm da dem ba am jamono kën dutu ko yëmati waaw su ko kon li ñi wax réseaux sociaux yi nga xamné mën nañ moy ay Facebook ak ay WhatsApp ak ay Snapchat ak ay Telegram bo lam xéetu jumtu kay yo nga xamné mom lañuy ki yoy yep man nañu wax ne ci réseaux sociaux lañ koy bolé yoy yi kon ci média bi la bok waye nak mu nek média bo xamné bu am importance la waye bu danger la bu mëna yaq lu bari la ndax comme ni nga waxé pak ñaari bor la manam mëna jëriñ waye mëna yaq lu bari mëna jëriñ lu bari waye mëna yaq lu bari légui nak jafé bi am ci côté bobu mom moy day melni média bi nga xamné mom lañ xam moy radio ak ay journal ak ay télé gi mel nonu dañu gëna nexa contrôler ci média bi ni manam bi mom problème la danaka man nañ aduna bi dekk ci bari sax dañu am problème bu mel nonu ba bo gisee Sénégal sax légui ci jëmono bi ya nga gis nguur gi ñi wax ne dañu bëgg fexé nuñ xol dal ba defaraat ay mbir ay notion yo xamné dana tax ñu mëna gëna contrôler li nga xamné mom moy média bi lolu xéna bu féké objectif bi rek moy fexé ba lepp lo xamné lu amal jëriñ société bi la lolu mom lu am solo lolu la waye mu baña nek lo xamné comme ni ko yeen dekk yi defé ndax amna dekk yo xamné bo démé lu jëm ci walu réseaux sociaux dañ koy teunk ba nga xamné nit ñi dañ ko mëna jëfëndiko tay xayna ñom sax lolu du objectif bi wala seen djublu way du manam lu défar société bi waye xayna ci seen walu ñom lo xamné dañ leen arrangé lay doon kon tamit ñun ñaan fi bu féké dañ ko defit djublu way bi na nek lo xamné luy défar lay doon ndax mom mbir la mo xamné luñ wara defal la nak manam luñ ko bayyi non rek mu nek ci nit ñi kum neex lu mu la neex nga jëfëni koko ak yu mel non lolu man japp na ne dana yaq lu am solo ndax li tax mom mu doy waar moy dafa gëna japp ne ci doom adam moy kenn ku nek man nga ko tok fi ma tok ni man dama jël sama téléphone rek wax lo xamni tay manam day talam rew
1: day tukal aduna
0: te bu mako way ci sansa manam bala amat ben minute mu daj aduna bi
1: war aduna kep
0: mu war aduna bi lolu nak su ko fe kon mbir la mo xamne amna njariñ man duma wax ne amul njariñ amna njariñ waye ci kaw bu fekke ne dañ ko jëfëndiko no xamne non lañ ko wara jëfëndiko waye su fekke ne jëfëndiko ni ko wara jëfëndiko surtout nak ñun ci jamono legi nga xamne dama toba jàng may jàngal mané ñun bo xolé dafa melni tuba bi dañoo jël jox ñu yu mel nonu donte ñom dañ ko jëfëndiko de waye nak ñom dañ ko jëfëndiko ci côté bo xamne dañ amal njariñ bu dé ñun nak comme limu waxon sank dafa am problème buñ am ci walu éducation moy limu waxone éducation dafa am lo xamné sa culture la sa aada la lola mom waxtu wu nek état bi ak ñi nga xamné ño wara taxaw société bi dañu wara fexé ba lool ñukoy jëmbeut diko soxat ci génération bu ma di ñew bu koy lool lay nek luñu donanti li nga xamné day ñew dafa nek gan te yi ci la bok dañu wara fexé ba deppalé ko ak ñun lo xamné suñu aada la ak suñu culture la waye la yalla xam do ni def moy day melni fa dañ koy baye rek ni ni am mingo legi kenn ku ci nek xolal no ci dugi ak no ci sobe bu kawé nak day yaq lo xamné kenn dutuk ma defarati ci musa bo xolé tay yoy ñi wax manam lim yaq ci ay jikko ci sénégalais moy kenn xamu mbolé man naane li jankay defar rek manam lu jankay defar ci ay at lolo mi ngi koy yaq da nak ci ben bisola ñaari fan
1: mi ngi koy mab
0: ñaari fan té mu nek lo xamné tamit neexuta contrôler ci ko xamné dafa yar domam man nañ ne kon légui lolu ñu waxon né état bokku na ci ay rôlem moy muy fexé ba lepp lu nara yaq société bi wala lu ko nara galankor ñu fexé ba xam nan lañ koy sayto ba lolu do ci ag bu fekké lolu moy jublu gaay bi mom amna solo té luñ wara def la amal nañ ki ñariñ tay bo gisé tay da nga daan am sa mbokk mo xam dafa nek bitim rew tay bu la daan wol limi ñak ci xaaliss ak yo boko soxla legui agutul fofu da ngay tok jakar la mom ngay wax muy wax ci lo xamne manam lam lay kudi du gëna yombal suñu walu joko da ngay gis bu ñëk da nga wara jaay wala yemel nonu nga joggé rew ak rew legui lolu amatul fi ngay tok ku nek sin di jaay ay marchandise yoni la marchandise nga xol ko paré nga yone ko mu tégal la marchandise mu ñëw nga dem tok sa kër ñi andi la marchandise ma nga jëndal mi ni gëna yombal information ci legui moy lu xew rek man nga duggu bala mat ñaari min nga jot
1: ci sansa
0: leg bu jëk da na xew nga tok lu yag do ko gis bi top moy bu jëk télé day am heure bo xam na journal lay sétane nga xamné 8h da lay fekk ci kër ga ngir nga mëna sétane journal bu 8h wala bay am 10h wala mel nonu mais legui lolu da naka man nañu amatut yow bi nga ñew sax man nga tok yaangi sa téléphone di xol yaangi dem ci mbéd mi yaangi ci sa barabu liggéey kay fo man di nek waxtu nek heure bu nek yaangi ba xam li nga xamné mom nga bëgg xam ci ay information côté ñangit même chose manam mu yombalu bari ba ndax bo ci duggé ci jumtukaayu jàng yi mel na ni lepp ci manam lepp lo xamné nit ki soxal nga ko ci am jàng rek tay bo duggé ci jumtukaay yoy dang ko fa fekk waye nak la nga fay fekké lo xamné luy jëriñ nit la it non nga fay fekké lo xamné luy lor nit la su ko fay tamit lolu japp na né amna ay conséquences yu am yo xamné tamit lu jëra bayyi xel la lu jëra bayyi xel ndax tamit comme niñ ko wax amna jëriñ waye mi ngi yaq lu bari ci jikko yi mi ngi yaq lu bari ci waxtu yi da ngay gis tay dama koy wax day fois da ngay dugg auto wala yemel non da ngay gis nit ñi legi sax talatuñ manam waxtaan
1: dedet
0: même ba ci bir kër gi sax da ngay gis ne bir kër gi dañ nan toge tok ci waxtaan sax legi defatuñ ko da ngay ñew fekk ñepp tok ku nekk yor sa téléphone
1: ku nekk beru seug
0: te bo xolé ñum lañuy seug da naka amul leen ben jël par rapport ak bu ñëk lañ nan def nga am lañuy tok waxtaan ci lo xamne amal nañ jël ñu ci taxal nangam dego legi lolu amatu nga xamne dafa dem ba ci bir sax neegu sey da ngay ñew sax manam sa kër sa soxna manam lam la warona taxawo ak lam la waron top toy duko def ma nga sege ci telephone ma ngay vocal ma ngay nangam ma ngay dug ci yo xamni danaka amuluko ben njariñ yaqtaam so demé ci même xalé yi nga xam dañu tollu ci jang nga xamné comme ni nga waxé won amal na len njariñ ci ben côté ndax da len yombal lu bari waye rek boy xol ci côté bañ ko jëfëndiko danaka du len amal njariñ ci yo xamné danaka dang ci perte sa connexion perte ci sa temps té du la amal ben njariñ yoy lu doy waral lo xamné min ci ressource yi nga xamné mom lañuy wax kon amna njariñ ci ben côté bi muy njariñ lu am solo lo xamni nit ki mën na ci jariñu ndax yombalal nako lu bari ci walu jokkom yombalal nako lu bari ci walu lu mëna na xam waye nak yaqal nako tamit ci ben côté lu bari ndax leleg limi jël ci tam dana bari leleg it lim ko yaqal ci digëntem relation ak nit ñi sax da fay dal di bari ndax na nga warona tok ci Moustapha di waxtane mom legi amuto jot gi ci Moustapha nga tok fe ma ñu wara jariñ ci mom waye ma ngi sama téléphone bu ko defé légui amna lo xamné mon na ko jëriñu té dama koy galankor bu yaat lay doon
1: té dal légui né société bi nit ñi ay nit ko yi composé nit ñi dañu war relation bu ñu wara sékk
0: dañu
1: dal kon dafa melni li da ñew dok relation bobé da ko wañi bu
0: baax da koy dag té it benen danger bi ci nekkar moy comme ni nga waxé won moy ay xibaara fay wad yo xamné ka koy wadal xamoo kan la
1: dedet
0: lool mo gëna doy war moy lé la nga gis ko xamné tour woné la yor créer compte bo xamné tour bu né la ci def kenn xamul kum doon bu ko fay jaar la ci di tassare xibaar yo xamne werut yow bo ñewé su fekke xeyna amo genn maggi wala amo ben niveau bi ci am njang wala ci xam xam do xamé li ndax lu wër wala yéne mo tale da ngay dox ci mbéd sa wala nga dugg ci auto wala nga dugg ci sardi wala yéne non dégg nit ñi waxtan lo xamné da ngay xamné li ñang ko jëlé ci tasukaay xibaar yoy té ka lañ ko wax lam leen wax dara amu ci waaw tu ko réndom lolu dama massa dox ben ci ben garage ma dégg ko xam day am kumuy wax ci nit wax lu bari ci mom lu ñaaw wax ba paré ba waxe ba nak man nga wa señ bi nga bal ma yow di mom ni la mel mané wa mu ngi nangam nangam man nga wa lek yow ndax di dang ko xam mune dedet la
1: ilaha
0: illallah wa mune dedet mune mo xamuko man nga ndax da nga xam ko xam mune dedet man nga tay yi nga wax ni yépp ndax yow lér na la moko def wala mo ngi def ya ko fekke mune dedet man nga kon señ bi lolu wuro ko ndax lolu du yefi julit waye lolou liko andi rek moy yi ñi wax
1: yi ñi wax
0: ci la koy déggé ndax amna ko tok ko xamné lamay wax mom da na kën tan ko
1: waaw kay
0: oh waaw kën tan ko day tok di wax léla nga gis li ñi wax ay live nga xamné yu xew la live buñ ko waxé moy ko xam day tok ci téléphoneam manam def no xamné day tax nit ñi nga xamné ñi ngi ci bu mu joko gi dañuy mëna jaakarlo mom dañuy mëna wax ak mom dañuy mëna wax ak mom bu ko défé muy wax ñuy dégg léla gi mu nekk lo xam lumay enregistrer lay doon mu nekk vidéo wala son bayiko fa ko ñew bo xorombe gis ko da ci dem mu wax ci lo xamne buñu paré dañ koy gëm ñako mëna gëm ko ñako mënta gëm duñ ko gëm té fé koko sax xamuñ ko non
1: té xamuñu kat
0: xamuñ ko non su ko fé lolu
1: ci asanam xamuñu ci ko
0: mi ngi yaq naka no ni mi xawé sutura ni mi xawé sutura ndax ñun dañoo nekk société bo xamne ci señ ciosan sutura dafa bok ci ñu moñalé moy amna lo xamne kenn daaw ko wax ci pinch amna lo xamne kenn daaw ko wax ñu dégg ko amna lo xamne kenn daaw tok ci mbolo diko wax amna lo xamne mag daw tok ci ay gone diko wax waaw waye legui day melni lañ dan na bu ñepp xam nañ ko
1: ñepp xam
0: lañ dan na bu ñepp xam nañ ko lu gone wurtu na xam xam nako waaw lo xamne mag ñi rek ko waron xam legui gone yepp xam nañ ko ndax mag ña koy waxtane ci pench bobu ñi wax bo fay gone jot ca lolay ay jextal lay am yo xamne manam baxut lol mo waral fi comportement bi ngay gis nit ñi am ko ya nga do sax moy ñun société ni ngi ko bindé amna ñu teñkoon amna warma buñ amone warma ñu jox mak warma buñ jox jigen warma nangam mais boy xol legi ñi ñi dund dafa tambay dañ liko dindi nak du lu ñew ci ñun manam ko def ñuy gis ñi diko dindi waye yu mel ni ba moko dindi ndax nit ki lay dem ba li ñi wax culture bi mi am liko créé dafa bok ci li legi nak fekk seguñ ko muy jël yo xamne culture kenen la tay da ngay gis yu mel non nga gis nit ko am day tok manam aduna wër ko manam muy wax yu ñaaw yu ñaaw yo xamne manam yow bo fekke ko am yalla sax boko degge da ngay russ wala nga tit
1: yalla
0: waaw te ko mi yaq lu bari ndax lum neew ni am nañ am dañ ko joray
1: yu bari
0: waaw parce que lolu
1: parce que gis nga ci fall bo gisee saga yi bari ni buñ jëk ñiko daan def di mag ñiko daan def ci bërepp yu mag yo ñukay filmé boko gisee dar ci game tay mu dem ba bo yemon ci kuy saga ci kibira da ngay jall yow graw la togo
0: lolu mom
1: 88 628 1337 ku bëgg ñëw ni bayil xel en seigne fall xam nga lolu day na war
0: xam nga lolu mom manam ñi ci am responsabilité dafa bari ndax comme ni nga waxé jikko yaq yoy xeyna sax lolu man na am du tambi la ko du tambi direct waye liko ñi ci am responsable dafa bari tay ci misal rek manam comme waxo nañ ko sank moy même ñi ñi jité sax dañ ci am responsabilité da nga gis ko xamné kilifa la manam nek kilifa taxaw ci publiquement wax lo xamné du wax kilif wala mo wax ci nit lo xamné du kilifa moko wara wax ci nit lolu ki nga xamné yow mom nga jitt mom nga mom mo nek sa souf manam nga xamné yow roy kay nga war doon ci mom dara legui li grawut nak ginaaw ki mi nga wax ko man nako
1: dara fekk ko ci
0: wala bok manam xeyna sax du ne dara fekk ko ci waye comme mi ngi koy wax rek man nako wax comme mi nga wax rek man nako wax mbir la mo xamne mu jara moy tola ci suñu société legui moy nit bu nekké responsable am ab cieur buñ ko jox mu am ñu top ginaaw am ñukoy xol am ñukoy diglu manam jëf la jëf doxinam lu mu wara baye xel la waxinam lu mu wara baye xel la lolé day melni ñun manam leg baye duñ ko xel ba day melni sax dañuy dem ba far ñi nga xamne ñoy wax kat lu boni wala ñoy def naka suñu ñoy ñoy lañu gëna favoriser ci ñi ci dess leg day melni tay ci ni mako manam misalé day melni ñoy seen liggéey mo gëna dox manam ñi nga xamne ay wax kat lu ñaaw lañ ci xéetu média bi ñi wax moy recessoy day melni leg ñoy gëna dox le manam ko ci gis ab dir bu gatt rek nga gis ne manam mbiram mi ngi dox mom leg nak naka lay doxé mom xeyna yalla xam waye mbiram mi ngi dox lolay lu doy war nga xamne amna ñoom sa li leen ci duggal du ak bëgg waye alal yiñ ci am
1: alal jacc nak
0: amna ñoom alal yiñ ci am motax ndax xena bu dé ci ñoom sax ñi nga xamne ñoom ñoko défar niñ ko défaré mom xena bo ci duggé ci ñi ko xam moy bo défaré dara la boko duggalé ñakoy xol ak ñay ci duggal ñay ci commenter ay mel non amna fu muy ag lo xam dañ la ci fay lolay mu nekk lo xamne ñi koy top lolu war nañ ci baye xel lélek nit wax lo xamne lamuy wax mom sax gëmuko
1: dédé
0: waye wax gi reey la nako wax ngir ñikoy deglu wala ñikoy xol wala ñikoy tassari gëna bari ngir manam mom lam ci am ci alal mu gëna bari donte mom wax ñu tollu ko fen
1: dédé
0: lolé ñi nga xamne ñi ngi jëfëndiko xétu ressources yi nañ ci baye xel xamné mbir yi lélek du ciagne nit ki tok di wax limi wax lu nekk ci mom la wala lu gëm la waye da koy wax ngir amna liggéey la ci mom ndax nombre ñikoy xol ñikoy top wala ñikoy commentaire ñikoy aimer yu mel nonu lolé amna lam ci am lolé lu jara baye xel kon dal ressource yi mom mbir la mo xamné lu jar di def ay waxtan la yu bari li ye ci nit ñi mi ngi tassi keur lé la nga gis keur gum tass keur gum yaq ndax nit ñi lañ ko xamut ba nopi bëgguko surtout li jëm ci walu technologie dafa nek lu doy war lo xamné ñi ko xam sax dañ ko ragal ñi ko xam dañ ko ragal lé nak rawat na ki nga xamné mo xamuko wala maîtriser wuko lé la mu tass keuram lélen nga jël wax jo xamné donc ci jaar la wax ko ca farmu gën tassaro lola andi musiba man na yaq lu nek ak yimel nonu bu ko fe kon nañ ko gëna moytu wat tay dal fexé ba dal buñ ci def dal ñi def ci lo xamné luñu amal jariñ la ndax japp na né lolu moy li ci am solo té lepp lo xamné nit ki lu japp lu xamné amul ko ci jariñ mu bañ ca top ña ca nek di waxit buñ japp né lañuy wax lu dëgg la wala luñu wara japp la dedet waaw mo dal bo gisé lo xamné lola man jariñ ci aduna wala ci diiné la lola man ko ca top waye lepp lo xamne mom gis nga ne dal ay waxi tiaxal la wala waxi jo xamne amul ki jeerul yak nga cey yak satan kon dal japp na ne xeyna resource yi mom mi ngi nonu mom marsala bo xamne mi ngo da jek ñu dal suñ kaw bu ko fe amna ñariñ ndax comme niñ ko waxe won bari na lo xamne man ñu ko jeerign waye nak bari na ci côté lo xamne mi ngi ko yak te japp na ne bu de ñun suñ society niñ koy jeerño fu tan ni limi yak mo gëna bari li nga xamne mom lay ci lool nak japp na ne kon amna ñu ci am responsabilité ci manam gëna yaar nit ñi gën leen ci jàngalat gën leen ko xamalat bañ xam danger bi mu am ak li nga xamne mom la am ndax ñun bo xalé légui suñ nit ñi dundé nga xamne ñu ci bari da naka duñ jàng wala xamu ñu bari wala téléphone sax mënuñ ko manipuler xamu ñu koy doxalé ñun ñok gëna ñëmé té fekk na ñun la gëna mëna sank seen dund ndax mbir la mo xamne ci benn minute rek man nga ca yaax sa aduna ak li ci biram wa bu gëna kon lu jara moytu la gën dal xolal ñu koy gëna doxalaté bu fa ñi nga xamné ñoo yor société bi manam ñoo wara dox seen mbir ñu jéma xolal nan lañuy fexé ba loolu ñu tégal ko ay mbir yo xamné yi ci am du am waaw ndax loolu ñom seen wartef la
1: barkala jërëjëf Seigne Fallou xamna melene 5 minutes mo ñu déssé ci jotaay bi waye mbokk yi xamna né dañ leen koy jéglu ndax tay réseau bi mo am problème tax mbokk yi bari ñi ngi bëgg dugg waye day melni dafa xawa am problème loolu mo ñu koy jéglu bu baaxa baax Seigne Fall dafa melni solution yi waye ci 5 minutes xamna ne bu ci mané laaj ndax xam nga wax nga ko légui gis nga mbiri dafa xawa doy war ndax responsabilité nit ñi dañ ko partager mo xam wajur yi le mo xam ñep ndax kenn ku ci nek amna noko xalaté waye ñi gëna dal ci seen ko mom moy état bi ak ñi xamna ñom lañu dégg suñu mbir ak wajur yi nga xamna ñom lañu dénk jabot gi ñoñu kenn ku ci nek war na ci saytu waye nak wajur ci bari nak nago duñu am jottuk sax njabot gi li ñam jott gi dal moy dundal leen fexé ba yafal leen dal yafal nak kuko def sam xarit bo liggé mbeuk rek mo ciy top légui nak da nga fexé ba xalé bi dal du manké dara mom amul problème mom fu muy nek ak heure bi muy jang fi ne bari na wajur yo xamné seen yo nekul ci xalé bi ndax mi ngi dem ci école ba jagu bu xey tagone mi ngi dem école baxna bu jaar ci école ba amul problème bu wér dé ñu jox la fay yoy yep te xamone xalé mëna jël telephone dal di génn dem fenen baña jaar fofa nek ci leneen lo xamné bis day ñew rek da da mel li nga wax ni Seigne Fall buma ko teñu ki tuti day mel kon ni ñu ñaka waje daw jëm ci réseaux sociaux lolu mo waral kon lañ ci jàngé mo am dérive violence yi ngay gis ni présent ndax xeyna fa lañ koy jàngé su ko défé ci solution yoy xamna ci 5 minutes bien 4 minutes su ko défé ci solution yi ak cadeau yu mujj rek ndax xamna waxtu yu mel ni mi ngi jégé ci bismillah
0: wax comme waxtan yi amna ay point yu ci teunk yu ci junju yo xamné wax nañ ci ñu leral yépp kon bax nañu wax nit ñi lan moy solution bu mëna am dal ngir li ñu wax moy média mo xam yi ñëk wax nga moy média yi ñu xam télé yéek radio yéek journal yi ak média bu bes bi nga xam né mom mo am moy réseaux sociaux nan lañ mëna fexé dal ba mën ci muccu lolu seigne moustapha man damay wax ne wala damay gis ne ñaar dal moy tax manam len rek moy tax ñu man ci muccu len te moy yar
1: yar
0: te moy yar
1: nga deug de
0: yar yar rek mo tax nit man ci muccu moy base bi yar bobu nak suñ ko waxe dañuy wax ne yar ñun buñ ko wax dañuy japp ne rek moy door ak xass ak nangam dedet lolu du yar yar moy nit ki nga fexé ba tek ko ci aw yoon tek ko ci aw yoon lolay lelek ñun niñ ko defé man na am mu andul ñu jef jefé ñun fi li nga xamne dañuy wax ñi nañ ko yar ñi xalé la nañ ko bayyi suma gé bayyi ko té fekk xamuñ ñi xalé bu juddo ñi yar kal dañuy wax na xalé ba lañ ko yar sax yar bi dafa wara tambalé ci ñek mu ñew adna mom moy ca yaaja yaaja ngi koy wutal
1: ak Seyd Fall da melni amna bal ba jël auditeur bi di wa assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: ah
2: Seyd
1: Fall ah Seyd Fall
2: yaara ba
1: alhamdulillah nende
2: wa ñu tan ba ngi la
1: barkala
2: ay tan na ma sala amna sala lol
1: ndesan dire jël jaay ok ndesan tay xamna risque bi mo xawti ndex señ cierno jaay ma ngay wote ci diwan bu Louga ñu koy jaajeufal bu baaxa baax di am bekti ci cadeau bismillah señ fallo
0: wa bu ko defé
1: kon
0: yar bi moy lepp yar bi ku ci bëgg yar bu baax la ngay def moy la ngay fexé ba tambalé ko ci ñëk xalé ba di judd moy ci yaay ñu koy wutal su xalé bi juddone nga bañe perdre temps baña xana na xaar bu mag wala na xaar bam nek mag xalé bu amé tambalé xamé rek manam bu démé ba dëgël rek bu tambalé ki tout rek man nañu bala mat at sax yar ba warna tambalé bu fé lolou day tax mu magalé ko moy tax bu né ba ag ci yenn at yi day fekk yar ba dëgël ci mom ñaar la koy fabi du bari bari na ñoo xamné tay bo leen yobone ci société ak num doy war
1: assalamu alaykum walay gore ndeysan assalamu alaykum kay ndeysan da melni auditeur bobu excellent
3: femme
1: ñi leen koy jéglu bu baax baax ndax xamnañ yeen ak ndeysan ak pass pass bi ñew ci jotaay bi xamnañ ko bu baax waye xamna réseau bi tay ji mo melni mo ñu dimbalé wul dara way gore ndeysan seigne fallou
0: wa bu ko defé lolo day tax yar bi day nek garab gu ñu soxat
1: mom kay ke man le réseau kay seigne kay assalamu alaykum
2: yaw inshallah
1: okay seigne cher
2: waaw ma sha Allah seigne tol amna tol lolou
1: wallahi merci de sen
2: ba tanki mom lolou dong la ñak bi yab dong tax
1: ah deng ci tanki
2: bop dal ñepp mom deng ci tanki
1: hmm
2: waaw ñu xama suñu bop dal mom man mu ci jamm ci ñu tol
1: hmm
2: ñu jang la tan suñu lak la ko la fi ñu namp mom
1: ndesan
2: ñu fa ñu bëgga gam lañ fa gawa ñu ko
1: deug la gore ndesan
2: ma sha Allah amna tol lolou waxtan
1: ma sha Allah jere jefati
2: ñu xam suñu bop
1: wallahi gore xamna ko ci benn seigne Moustapha Lo Bachir mi ngi yeglu xamna da melni dañu jaaroon ci di wote bëgg bok ci jotaay bi ndaysan waye ñom lepp gore réseau bi lañuy jambat ñol mom ñi lay gëj jeglu bu baax ndax xamna tém la bo xamni mbokki dañ ci bëgg participer ndax dafa am solo seigne Fallo
0: wa bu ko defé kon yar bobu dal moy li nga xamne mom moko mana
1: ko fajj
0: yar bi comme ni nga waxe yar suñu war dafa am ño xamne ñom lañ ko gal ñun yar xeyna japp nañ ak njabar way juri ñu war yar waye njabar way juri moy famille bi war nañu yar école yi war nañu yar mbend bi sa dafa war yar jakkay ak barabu kayu jangale yépp ci yar bi lañ bok waaw bu ko defé kon li ci ëpp sol dal moy nit ki bu fekke jamono ji bëgg na mucc ci yoyu moy na fex ba yar ak njabotam te yar bi mu téle ko téle gi nak moy nako tambalé ci bam ñëk muy jël yaayu xalé bi
1: ci
0: waaw ndax ni ngi koy waxé mëno am soxna si nga bëgg mel na mel ba nopi nga bëgg am doom jo xamné bokut ak na
1: yaajamel
0: la wala doom jëne ja wala man nañ ko wax tane baaji doom ya kon dal fi mu bëgg waxé moy yar bi nañ ko tambalé ci ay juri bu ko may xalé bi bu juddo ñi bañ ko may temps bañ ko baña bay bayal manam fexé ba tek ko ci aw yoon xamal ko ba nga xamé né mom bu démé ba dëgeur ak lu ko man di ñëwalit do tax tay am na ñaan tay bo ñi ngi ci biti ñi ngi europe ñi ngi amerique difa liggéey waye nañ meloon ci dëkk bi ba légui non lañ mel
1: dëgg la
0: lu tax moy yar bu dëgeur bo xamni def nañ ko ci ñoom kon dal japp na né lolu lu am solo mo xamni famille bi war nañ ci gëna bayiwar xel way juri gën nañ ci wara bayiwar xel xamna jamono toll na fo xamni ku bëgg muccu wala nga bëgg noppul rek moy li lay dimbalé nga muccu wala nga noppul moy sax njabot nga téléne yar ndax njabot comme ni alcorane waxe fitna la
1: fitna
0: ji nak kan lay nek fitna moy su fekkene ni ngi ko wara jeufandiko ak fi nga wara tegolen suba da lay doon fitna ci yow amna ñaan tay heure tudde jot sax ñuy tudde tit
1: wallahi
0: ndax seen njabar xamuñ ci lu
1: ñaan
0: xamuñ sax dañ leen li problème guddi wala yu mel non su ko yoy yep lu moy li alcorane wax kon dal yar bi nañ ko gëna defarat
1: fexé
0: dal ba njabar gi ñu téléne yar tegg leen ci aw yoon jangal leen bo nak di leen yé waaw loolu yaakaar naa suñ ko defee média bi jàpp ci comme ni nga waxee rôle bi war a joué
1: ñoom ñu joué seen rôle
0: nguur gi it nga xam ne ñoom xëy na ñooy doxal mbir yi
1: saytu
0: ñoom it ñu saytu la leen war ci nekk ay royukaay ñoom it ak la leen war ci taxaw société bi ci fexe ba fàggal leen lépp loo xam leen lor la loolu jàpp naa ne bu ñu ci taxawee daal mën nañoo mucc ci yi nga xam ne moom la ñuy doon wax ba nit ñi nekk ay nit ñoo xam ne rôle bi ñu war a mën a joué ci jamono bi wala ci kaw suuf si ñu nekk wala fii ñu nekk muy Sénégal loolu danañ ko mën a joué ndax jàpp naa ne nit yi moom fii lii rek moo ko mën a defar.
1: moo koy mën a defar
0: tout à fait moo koy mën a defar kon daal.
1: macha allah
0: xam naa loolu mooy li indi woon di jéggul nag mbokk yi ci
1: waaw
0: xam naa ñàkk tënku gi ak kaddu gi desee leer gi.
1: am na solo
0: loolu xëy na ñàkk xam-xam bu gàtt beeg yooyu moo ko waral waaye liñ jublu woon rek mooy weccante ak nit ñi xalaat. bañ mën a am loo xam danañ ci jariñu. kon lu ci jub ñu ngi koy santee borom bi lu ci dëng it ñu ngi koy jéggalu te xam ne ci matériel doomu aadama la di leen sant bu baax a baax tamit di leen gërëm. ci waxtaan wi ak yu mel noonu wax dëgg yàlla am na solo bég nañ ci lool di ñaan yàlla rek mu gën leen a dëgëral
1: amiin
0: leen a kattanal
1: ba
0: li ngeen ci am ci ab jubluwaay mooy lépp baax
1: amiin
0: suñu borom mën na ko yàlla na ko yàlla na ko def
1: tubaarkala jërëjëf sëñ Fallou lay cantan gërëm ñal na ko bu baax a baax ndax xam nañ ne day jàngalekat di borom xam-xam di jàngalekat di yarekat ñoom duñu am jot waaye gis nga lu mën a xew rek mooy def na ci yitte ju mat ci waxtaan wi ba soññee ci ba ñëw teew ci def ci defe ko defi nu rafet bi daal ci ak ñàkk juram kon loolu lépp ñu ngi koy bége bu baax di ko sant di ko gërëm di ko wax ne am nañ mbégte bu baax a baax di sant bu baax ak mbokk yi nga xam ne dañ jégalu ko sëñ Moussa Fallou Bachir ñu ngi jot message bi ndeysaan mi ngi lay nuyu di la jaajëfal baax moom it jàngalekat la yarekat la mu gook mi ngi rafetlu jotaay bi xam naa dafa jéem a dugg ba sonn ndeysaan moo tax ku ci mel ne ñoom soxnaan tamaroon ca école ba ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñoom it daa mel ne ñu ngi teewlu jotaay bi ak mbokk yëpp rek kon mbokk mu ngoog kon daal média ak société sëñ Fallou tënk na ko ma dootuma ci wax dara li ma xam daal mooy wax nañ ubbi nañ ay bunt yu bari bari kenn ku nekk rek day jël responsabilité am daal di dogu nag ci ne naa dox jëm ci li fexe ba nangam saafara waaye ñun nag li suñu problème mooy kenn ku nekk boo déggee waxtaan mën na laa neex lool waaye boo ci jógee jóge nga ci la ci baax mooy ay saafara jóg na fi muy yar nga xool ba xam nag man nan laay war a participer ci yar sama njaboot nan laay mën a participer ci yar ba société bi gën a jàpp bu ko kenn ku nekk defee rek bu ko nekk balee sa buntu néeg sa biir néeg sa perog sa ët soo ko ñëw ci mbedd bi dëkk bépp daal seen kon loola mooy mbir mi kon ñu góorgóorlu ci baax sant nañ bu baax mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon taataan ja émission bi ak ñi bëggoon a dugg ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax di bég bu baax a baax ci jotaay bi suñ borom mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla nañu may jàmm ñun ñi nga xam ne duñu dal jàmm ak wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa
3: barakaatu.
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM.
5: Les réseaux
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet leer yu joko jóge Dakar, Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Lergue FM di baati jam jàppalante ak wolante gu ànd ak yaakaar.
6: Hamdan li mursil dana wa dai wa mursil sifai wa dawai.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen share kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokku Serigne Abdou Guèye Diall ma fas yéene waxtaan ak yéen nag waxtaan woo xam ne dana leen amal njëriñ bu baax a baax rawatina góor ñi ak soxna yi ak mboolem borom kër yi garab gi may njëkke ak yéen nag mooy garab gi ñuy wooye góor piir 100% kattan muy garab goo xam ne dañ koo liggéey ngir jàppale ci borom kër yi ñenn ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yu ndaw
8: seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Guèye Diall ñu gën koo xam ci Rijal ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu moom bariwul ñu ko ñeme wax ci seen garab garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allah rabbi waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent wala sax benn wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mu ngeek ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na bu ñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolu yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamuy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañoo yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77

Abaha ba ko am erni yatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci 76 750 34 34 am naño xam dañu am erni inguinal erni yi nak bari na erni inguinal erni dans ligne balance erni umbilical erni yoy yep ay xet la bu fekke ne erni bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay erni la yo xamne kum dal ñewal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax erni man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebes ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 750 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 750 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggee tour ndox sax lu néew buñ yéxé lu néew néew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rhumatisme ak arthrose rhumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 750 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé
mass mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci

war ba jeex wala ñu jekk jekk perte poids indi nañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Paco Ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal wonju 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wonju 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferraille bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi barina moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Paco Ferraille bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Paco Ferraille bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci Paco Ferraille bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferraille bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara
tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis comme la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebes ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

minde fi la ci li maam ngir ci ci soof tuma ndam yalla minde fi ye gantaga moji musaqallafuk labu ji won ba sax na tay ku dem ba tay ci dooti tay xam ni le geeyal yalla de cheikh musa barak ko xam labu ji won ba sax na tay ku dem ba tay fe tay tay xam ni le geeyal yalla de cheikh musa barak ko xam labu ji won ba sax na tay ku dem ba tay madina tay xam ni le geeyal yalla de cheikh musa barak ko xam labu ji won ba sax na tay ku dem ba tay fe jaarem tay xam ni le geeyal yalla de cheikh musa barak ko xam labu ji won ba sax na tay ku ñew ba tay fi beyti tay xam ni le geeyal yalla de cheikh musa barak ko xam ngir tay ku ne ak yor yeufam baale ca mag nga wa kere na tay jule faaw ma dab girem ni lay sakku begeum li ne pona xam nga li tax da yeen di xelu bax du jef lu ñaaw du wax lu neex du yak kel na beram da jefuti kom xelam lu deew la muy laal batina ngir neena nit ku neen xelam la war dina tay biram koor la xoy be rabbi xex nga dur ko ganna jotu xax batit da fay defar do xax koye ci sayir mu geureum amon na kangam ko yu tuddu won wat ko ginaaw te bo su jaaw wax nit lu ñaaw dite gi da ji tu gudor ba la ci pagu geureum bokkam ye ñepp ko geureum da mujju ñepp ñew geureum tuubal ko tok fare guruk kore ni sa ko am begeum jaamur ñaan yi di mbakam am di du mer te du bangam defar na lepp soga def li tax nga xam ni mo fi geun da ma sa wote jamm nga mbokk ak dekk do gi di gan ku re na ñew bu neugam bañu fayal do na

sa pikan wo korar bumak marere na gosur buda diu pul du kerep nako dama la na khalat mangam na lam na ci khalat loy wax na do loy manawat dang ko waxat yamal khiyam du sama yef yalla la ba se